0: Lawano Dinugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7, 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto at pagmahal sa sikingon. Juriel Asensyente, kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Juriel Asensyente.

0: FM Radio Station DYPS Warung Tinubdan 98.1 FM BC Radio. Sigapan mangyagalan nyo makauban kanyang pubring igsoon, pubring silingan. Apan adonahan sa respeto ug pagmahal sa si Kingon Jiriel Asindiente.
1: Jiriel Asindiente, Sipisyo, White Ipulibo.
0: Makiguban kung yung mga kaigsunan sa Gapon, hangtod ta sa last 9 bes, kamuntangon ka ron. Maniksaw iksundi, pinintibok sa kaoras nga tulong mo nung higal lang ang isabak o gisapwang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel City Jamante. So, ding tibok ko sa kaoras nga tulong mo nun sa Gapon, mga higala. Tungga, ibarangat ka ron, kininga mga balita. Niya na patix mga pamantalaan mga higala sa probinsya Sugbo, labi na rin sila Freeman Banat News mga higala. Sa mga nagunang balita karon mga kaigsunan itong siren mga higala karon. At pa mga higala, pag-asa ni Pebaos nga nasinati na ang ilinyo mga kaigsunan. Sigun nis pag-asa mga higala. At ito ang ating kompleto detalye ni karon mga higala ng mga balita. O ingon man mga kaigsunan, ining matod pa ang LTFRB 7 na padayon nga naghatag og fuel subsidy sa mga driver sa mga igsoon. Samta paghigala gawas din mga balita karon. Ato sa pipilangat gini mga balita sa kalamuan sa lungsod sa Tuburan, pinagi ni Bro Alcer Dungog mga higala. Atong siren karon ni pinagi ni Bro Alcer Dungog at Captain Moves Kuya I. Ay hangga mga balita sa kalamuan sa lungsod sa Tuburan. Gingon man mga kaigsunan, ato sab nga isgot, isgotan karon taon-taon, no? Kini mga isyong may labutan ang haring lungsod. Ingon man, mga higala, mga butang may kalambigitan sa bilayang pagpalambo na ito pinalangang lungsod sa Tuburan. Sige po, akong Usbon, ubo sa liderato. Ni Tuburan, Mayor Siri Jamante, Vice Mayor Danny Jamante. Ingon man, sa takong pagsuporta, mga higala. Ni Tuburan, former Mayor Aljun Jamante, mga igsoon. Samta paghigala, no? Sa inyo mga greetings, comments, mga shoutouts, public service and announcements, paghigala sa Gapon. Feel free lang mga higala to type this comment section karon sa tanga Facebook Live, mga higala, no? Jiriel, Bihasa, Mourinho, Asindiente, mga igsoon. Nga kong Facebook account karon nga gigamit sa itong Facebook Live. Ngayon man, dari mga higala sa DYPS, Beach Radio 98.1 FM. Facebook page, mga higala, please like and follow mga igsoon. Hingga mga social media platforms, mga Facebook mga higala account. Naroon nga mas daghan pa paghigala ng ito ang mapadagatan. Ito ang hisgutanan mga higala via social media, dari sa Facebook mga igsoon. No? Ngayon man, mga higala karon diha sa baga ay nagpabinaw silang tagsa-tagsa ka mga EMFM transistor radio. Tune in lang, no? Pagkala na yun sa DYPS 98.1 ang dial sa inyuhang mga radio, mga iso. Okay, mga higala, rita, din ay City Minutos. Man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Ngadlong Biyernes, mga higala. Pizza Dosis Junio, tuwing 2026, mga kaigsunan. Independence Day, mga higala, no? Ato akarong kasaulugan sa ato ang kagawasan mga higala sa nasod na itong Pilipinhon. Sa ulog taro mga higala sa ato ang pagka-independent mga kaigsunan. Man sa pag-colonize na itong mga higala sa kininiyang mga banyaga mga higala. No? Na nga waro mga higala, Hunyo 12, holiday mga igsoon. Double payroll mga higalas, mga nagtrabaho mga iso, no? Samta paghigala natin sa itong mga balita karon. Ang pag-asa ni Pahibaw nga nasinati na ang El Nino. May tungha na ang kondisyon. May abot na mga higala ang kondisyon sa El Nino sa tropical nga Pasipiko, hinungdan nga nagpagawas ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa o El Nino Advisory Number 1 ngatong Hunyo 2026. Samtang misaka ngadto sa kapin 80% ang posibilidad nga mahimong usa ka hingpit ni El Nino episode mga igsoon. Si Engineer Jumar Iklan.

tawon mo pagyaga-yaga. Araban ni mga nagyaga-yaga aron nga gigamit nila content ni mga higala ni aron makaagni og daghang reactions. Sa social media mga higala kay engagement naman na. Anya, once nga daghan ang engagement mga kinsunan, kini silang mga na-monetize na mga higala. Nagawas anong wala pa ma-monetize ng mga Facebook account mga higala kay burit-burit raman po yun ng ilaha. Maroon po na sila ingnon yun nga vlogger po mga isuo, no? Ayaw yung taon mo. Ayaw yung taon yung himo ang content ang pagyaga-yaga dito sa mga igos linog dito sa Santo City. Kadira ba yung taon? Yano. Maigaan mga higala ang ngunaan ng klasis kalamidan. Pila ka kinabuhi ang nakalas mga kigsuna. Nagana oroy na mahitabo na hino ninyo. Na nga, simba ko mga higala. Na nga, kulang auhag, no? Kanangin kining mga nag-vlogger-vlogger diri sa kuan, no? Alis tuburan mga higala. May ubay ni sila. Kaya po din tao na pasumbi ng inyo. Kuan, okay? Tigil ba ayo, no? Although, ako ang kag-engagement mga higala, purpuros pagsaway mga iso. Kaya magdamaguna sa nga sa tuang lungsod. Ah, ngayon na nga, uy, sada ni mga kwandiha sa kuan, no? Wada ni mga batasan, no? Hindi maayo mga iso. Wala nga. Ana lang. May mangno lang po nato na. Okay, mga higala, 16 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Balita mga higala, sa dugang balita mga kaysunan kay ato ning susihon mga higala kung saan ay sitwasyon po sa mga hinsa sa gobyerno mga kaysunan. Kalabot ay mga higalang kining pag alusab sa produk petrolyo karon mga iso, no? Balita nining ka sa LTFRB7 mga kaysunan, matod pa nagpadayon nga nanghatag o fuel subsidy nito sa mga driver mga iso. Ipadayon na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas kung LTFRB7 ang pagkapunapod sa fuel subsidy checks alang sa mga kwalipikadong public utility vehicle operators o driver nga napiktuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina. Sumala sa LTFRB7 sa ilang Facebook post ang mga subsidy checks girelease nga to sa kwalipikadong operator sa public utility buses o PUB, traditional public utility jeepneys, fuel cab units, modern utility vehicles o tourist utility vehicles. Samtang ang payroll checks para sa kwalipikadong modern public utility jeepney nag-apod-apod pinagi sa 5 ka-designated operators wala sa aprobado nga payout arrangement o program guidelines. Ubos sa payout mechanism ang mga kwalipikadong operators ang makadawat sa fuel subsidy checks o gitahasan sa paghatag niini ngadto sa ilahang mga authorized drivers subway sa gipatuman ng mga giya sa programa. Mingon ang ahensya nga ang fuel subsidy kabahin sa padayon na paningkamot sa gobyerno sa paghatag o pinansyal nga kahupayan o suporta sa operasyon sa sektor sa pampublikong transportasyon. Si LTFRB7 Regional Director Abu Samin H. Matuan mingon nga ang ahensya magpabilin sa ilang pagpasalig sa pagpatuman sa mga programa nga naghatag og tukmang tabang og responsive nga serbisyo sa publiko alang sa transportasyon or transportation sector. Gipaningkamutan usab sa programa ang malikayan ang pagsaka sa pliti og kalit nga pagtaas niini nga makapabugat sa mga pasahero mga igsoon. May problema ang panahon na mga kaysuna. Huwaw mga higalang na sinati na ito sa pagkaroon. Apoy huwaw mga higala sa ininia mga kaysuna ng oil. Wala na mga higala kining petroleum products. No? Nagnihit mga higala kay matod pa. Sa rason yun ang mga kaysuna tungod gubat mga higala. Tensyon dito mga higala na hitabong gubat dito sa Middle East. Or dito mga higala sa to Iran, no? May usas na kong supplier sa oil mga higala. Muna tungos gubat mga kaysunan na minusan, no? Ang pag hatod o angkat o mga fuel dito mga higala, paingon din sa to ang

0: nasod. May karon mga higala nga panasig na ana na pong mga tao bahala ang presyo, no? So malagi na, no? Di sa busugutag sa di mga kaigsulan ang panahon sa pagkakaroon nag-anam yun og kalisod mga higala. Ampo, laban lang mga kaigsunan o labaw sa tanan, ayaw kalimos pagpasalamat bisan pa man sa kalisod karon yung panahon mga kaigsunan.
1: Mahal ko nung ikuan.
0: Ang gasolina. Ang gasolina sa tao, pati sa baratuha. Gabi edi, pero katukahon, hurot rin may sitio. Paralagwa mga kaigsunan, no? Orbida mga higala, no? So, arita mga kaigsunan sa ato ang mga balita. Sa kalambuan mga higala, pinaagi ni Bro Alcer Dungog. Ato sa sihon ang iyang nahimutangan karon mga kaigsunan. Ni Kuya E, the Captain Moves, Alcer Dungog sa Sibiko 2 mga higala. Alang karon sa iyang mga reports o sa mga kaigsunan. Tapos di pa mga higala ko nang i-greet, no? Yes, barangay Alegria sila si Baititing Muriquillo. O ingon man mga higala si Noemio Flores mga higala. Morning, may pagpaminaw paritas kay Gutual usab karon diha sa Bragados. Huwas man tong bakagan ganihan sa yos buntag no ka to siya. Ay pagpaminaw may buntag ni mo diha pre. So ikargiwas grupo gahapon ang gabi diri no. Sus ni Dota to River Maya gabi timing pa jud kayo ang ilhang kanta nga pag buwan sa fireworks display mga igso no. Na posto timing nga sa nagvideo-video ko sa stasyonan bro nakita na to niyang fireworks display na huwag ipagkanta sa kinini ang River Maya mga higala. So daghan ang nalipay, daghan nalingaw atong atuang performance sa atuang live performance sa atuang bandang River Maya mga higala diri sa City Grounds kagahapon. Ginahinaya naghipos mga higala ng sounds alberca mga kaigsunan. Liso na pulunya ta dito mga higala sa Turan Covered Court alang sa kalungawan karon adlong bispiras mga higalas kapistahan sa tuang lungsod in honor of Senior Saint San Antonio de Padua. Arita mga kaigsunan, Bro Alcer Dungog, good morning o mayang pagpaminaw. Welcome Bro Alcer, Captain Moves, please come in.
2: Yes, excuse me. Yes, bro, Jirel, may buntag nimo ni DJ Roland Butoy sa tanan nagsunod sa programa ang kalambuan sa lungsod sa Tumuran sa 98.1 VT Radio. Yuta, kalawasan gikan. Good pam, nagpasidungog sa mga nagtapos sa CNU, BSMMC, College of Medicine. Samtang padayon nga gipaligon sa Sugbo ang iyang sistema sa panglawas o sa kabagong henerasyon sa mga doktor ang mitunga aron matubag sa tawag sa pag-alagad. Niadtong Hunyo 9, 2026, mitambong si Gobernador Pam Barikuatro sa Investitures of Commencement Exercises sa Cebu Normal University o Vicente Soto Memorial Medical Center kung CNU BSMMC College of Medicine. Din iyang gipahilipay ang 32 ka mga kwadrado sa Bats Science Tissue o ba ikaduhang Bats sa mga bagong doktor sa medisina gikan sa Baong Institution isip Guest of Honor gidaig ni Gov Pam Barikuatro ang mga kwadrado tungod sa ilang mga tuig nga sakripisyo, paglahutay o dedikasyon. Ipinumduman usab niya sila ang mga profesyon na dala o dakong responsibilidad sa pagatiman sa kinabuhi o kaayuhan sa mga komunidad. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tumuran o lanukan nila rin sa Sibiko 2, kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dungog.
0: Salamat muna, Kuya E. Alcer Dungog, the Captain Moves, kad live gikan sa Sibiko 2 mga higala. Arita mga kaigsoon, no? So, tisgutan tani mga higala, mga panghitabo kaghapong adlaw mga isoon. Ang successful, malampuson mga higala na itong gabi is kalampusan. The Kalampusan Music Festival 2026 mga isoon. The music has ended, but the memories will last forever, mga higala. Manna, mga kaigsunan, ang duyog sa pandang River Maya, mga higala. Apan ang mga memories magpabilin

bandang Sweet Notes Music. And last night, mga kaigsoonan, is ang bandang River Maya, mga igsoon. Ah, parting ningawas, mga tao, mga higala. Pinas pagkantas, 214, kisap mata, mga higala. Huwag ang hinahanap-hanap kita. Ah, di ba? Ito yung hinahanap-hanap kita, mga higala mo. Ito yung pagbutog yung fireworks display, mga kaigsoonan. Aging pagbukas yun, mga kaigsoonan, sa kapistahan. Senyor San Antonio de Padua, mga higala. Anti-bispiras man ito kaghapon. Karoon, bispiras naman ito, mga higala. The Kalampusan Music Festival 2026 was a resounding success, bringing together Tuburanos and guests from nearby municipalities for a night of performances, laughter, and unforgettable fiesta vibes. For a night of performance, ang matod pa, mga higala. Ito ang Kalampusan Music Festival, mga higala. Kalampuson kini mga kaigsoonan, nagdala, mga higala. Sa ito ang mga kaigsoonan, Tuburanon, mga higala, ngayon man. Ito ang mga kaigsoonan, mga bisita na ito, mga lumuluong sa mga kasikbit na itong kinini ang lungsod, mga higala. From Balamban, Asturias, Tabuylan, mga higala. Uban pa mga kasikbit na itong lungsod, Directoris, Kakmon, Sugod, uban pa mga higala. Ito pa, nga, sa kagabi, nga puno sa nindot ka mga performances sa mga banda, mga higala. Inuntang kalipay, naman o dili makalimtan, mga higala, ng mga fiesta vibes, mga igsoon. Anya, matod pa, for our talented local bands to River Maya, every act reminded us creativity, energy, and unity that define Tuburan, mga kaigsoonan. Daghang salamat sa Tuburan nga nitambong ug misuporta kini nga gabi, usa ka tinuod nga selebrasyon sa komunidad ug kultura sa Tuburan. Until next time, let us carry the joy and inspiration of tonight with us, mga higala. Advance, happy fiesta Tuburan. Viva Señor San Antonio de Padua. Viva Tuburan. Patamahuman, mga higala. Napatay daghang mga sorpresa karon, mga kaigsoonan. Diha sa ito ang Tuburan Covered Court. Ugma, mga higala, magdun natay bisita po kisa ito mga vloggers, itong sikat, itong takilas mga artista na rungo, no? Itong last year, mga higala, katong ilang giingon kisa ng sikat nga artista, Dior. Itsa o pulo, bro. Isa niya pulo, stemingan, akong anak mo nakadawa. So, santot ka ron, palabi, amo pa'y paglaba. Grabe gini mga artista, no? Tita mga kaigsoonan, no? Pero mo lagi na, di yun bakalimtan, mga higala, ang mga memories, mga kaigsoon. Like atong hitabu, ang mga higala, kung anak in town, tilipaya. Murag, usa ka to, eksan, usa panalabhan, mga higala, sinina, ni Dior, mga kaigsoon. Ito, usa sa ito, ang mga guest na to, dali, mga higala. Ha, niya, kinini ang karon. Dahil na usap ang higala. Siguro ito rin. Na-post man ito rin bro. Wagipin. Siguro ito rin sa Tuburan Cebu Spring of Success Facebook page. Tanaw na ito.

Okay, diba? No? Ano yung mga case unan, no? The local government unit night, mga higala. Sa LGU night na ito, mga case unan, ugma puhon, Hunyo 13, 2026. Isip kabahin sa ikasinto sa Sinta Enuibi nga tuig celebration sa fiesta alang sa tuang kapatron Senior San Antonio de Padua. Ang local government unit sa Tuburan or LGU Tuburan mga higala nga gipunguluhan ni Mayor C.D. Jaman.

kar nila nga kuan ba. Kaya ingon yun sila, hindi so, nagkibasta-basta ang tumburan sa gida, basta magpista. Kaya, kuan, kinini ang mga sikat, agad mo yung panghuaon. Nangutana ang uban, ya, pila kay bayad, anak. Pila kuno'y pulta. Uy, way pulta mga higala. Muna'y nakapahighlight na to mga kaigsuunan sa to ang mga kalingawan dari mga higala. Kay sangko gyud mga higala ang lingaw mga igsuon. Wa may bayad mga higala makapa. Pugong gus lingaw mga higala kanang uban. Kanang bukutan mga higala ng kural diha nga trapal. Wa gyud mga higala no makasod ang katuran dunay ika-afford mga higala no. Una nga dili gyud malipay ang tanan but kung ihatag nimo libre mga higala. Usa ka pamaagi mga kaigsuonan ug unsa nimo pagbalik ang buhis ngadto sa katawhan mga higala. No? So daghan jud kayo ang malipay mga igsuon sama sa hitabo gagabi eh. Usa ka hiniusa mga higalang activity na to tuluha ka mga gabi eh, mga kaigsuonan. Kita na to ang panaghiusas taga tuburan mga higala pertimbagaan tao mga igsuon. Last year katong Rock Steady wa ka kuha sa gidaghanon sa tao tungod sa gabi ug karon no. Katong gabi staghan gyud ron mga higala kin abot ng mga tao diri sangko magyud diri mga kaigsuonan duol sa muang stations BT Radio mga higala no. So why bayad mga higala ni ha ugma mga kaigsuonan at ninyo si Divina 30 aw si Royal Divina 30 Galvin og si Wang Ising TV mga higala vlogger sa unang panahon bro wa pa ning Facebook wa pa ning mga Android phones sa ninyo mga higala kato pang mga keypad pa to mga cellphone adto. Ang sikat mga higala nga mga sinini ang personality na Arguds TV na to makita, no? Una nga, doon naman to ay mga, di na siyong pag-unsa ba? O mahinoy ng ilad na to, no? Pero doon naging mga idyo maapiki o gnaw, nga maapil dahas pag-artista, pero grabe, no? Kinahang lang grabe kag-talent po. Pero karon arikas mga vlogger, ha, di na mag-matter ng dagway mga higala eh. Ang importante, may ka mo content mga higala. Labi nagsiaw po ka mga isoon. Ay na po ng uban, mga higala nga, mga sigig, paghimo content, nga magsigig, itawag pagyama-yama, pagyaga-yaga, dito sa mga nalinugan sa Jira Santos City. Ay na po na, mga higala, kaya huwag na. Malagmit, ana, masasuroy, tagdayang lungsod, mga kaigsuonan. Siguro, bukutan na nakalit itong naong nito, itsa ta dito sa, ano, na, karoon mga higala, lahi roon mga kaigsuonan, kaya mga vlogger, so, bida. Oh, kinilanggod sila, oh, kinsa ni mga tawhanan ni mga kaigsuonan, oh, siguro, oh, yung mga komedyante man siguro ni mga higala. Huwag tanaw na ko ni Antisoy-Tisoy, ano yung mga higala, kinira man si Kuan, si 30 Galvin mga higala. Nasto nga, yun yung makita mga kaigsuonan sa posa, tuburan si Bola Spring of Success. Naanak, kompleto ni mga detalye mga higala sa tuang night activities. And day activities na to, mga higala sa kapistahan sa tuwang lungsod. Okay niya, palitas uban bro, no? Oto, no? Ang sa kuan mga higala, ugmang adlawa mga igsuon. O niya, arita mga higala sa dugang mga kaigsuonan, si ba? Pluvial procession, kagahapon, malampuson po mga higala, no? Napahigayon, ito ang pluvial procession niya. Coronation night, no? Sa... Uy, doon ay surprise celebrity mga higala ha? At ginin yun eh. Karuning gabi eh mga kaigsuonan. Matod pa sa post sa Tuburan Fiesta Executive Committee mga higala or Fiesta Execom. The countdown is over. The grandiest night of beauty, elegance and celebration has arrived mga kaigsuonan. Okay. Join us for the coronation night of Mutia sa Tuburan 2026. Where Tuburan's most exceptional young women

celebrity nga surprise ani mga kaigsoonan karong gabi. Ato ning tanawon dito mga higala karong gabi. Unya dugang padre bro katong sa ko amro. Babaw pa. Kini no. Amraga ali kini babaw pa gid. Kini. Ha? Kini nindot eh, no. Ani ang sa music festival gyapon ni kagabi eh, no. Mo ni mga kaigsoonan. Okay mo ni mga higala no. Okay, mo ni atong gipadangat eh gani ha. Tumoto mga higala. No? Ang ato ang kalihukan duhagid ka mga gabi eh, mga higala sa diri sa City Grounds mga higala mga dagkong kalihukan mga higala sweet notes pero tanaw na ko mas lingaw gitong sweet notes kaya sweet notes muro mag inigtukar pa lang daan muro mag kitiw-kitiw na yung muntiin ha huwag hindi makasayaw mga higala basta sweet notes na. Binig itong pagtukar na from the river of Babylon. Astang lingawas mga tao eh. No? So, at least mga higala, no? Every fiesta mga higala, paningkamutan gini. Mayor Cidy Diamante mga higala. Former Mayor Aljon Diamante mga igsoon. Nga every year mga kaigsoonan sa tuanga kapistahan mga higala. No? Anak na yun ang hitabo mga higala. Daghan ang mga sikat nga banda nga niabot rin sa ito. Diha pa ito'y Shakul, bro, no? Diha pa ito'y Mayonnaise, no? Daghan ang mga higala, mga sikat nga banda. Kada fiesta, mga higala. Diha itong unang panahon, puto, bro, muntas pangandoy, ana. Pero murag ang ipangandoy, ginako, bro, nga di basta-basta. I don't know. Kisa'y lungsod nga maka-afford na ka ng parokya ni Edgar. Mahal-mahal, manday kuno kay na. Mahal-mahal. Katong River Maya, ito siya ko ano kay bungkag naman po to sila good. Di naman tumaw ang mga original nga mga vocalist sa River Maya good, no? Kaya first good nga vocalist ana si Bamboo Man, no? Sikat po doon di po basta-basta mga higala million po bayad ana ang talent people ana nila mga higala, no? Labi na si Bamboo ya, ang sunod nga na vocalist na ng River Maya ito si Rico Blanco mga higala karon mga kigsunan ano to kisa to yung nga ato niyang vocalist sa kuha no lindot gihapon mga higala. Okay, mao man gihapon no ang duyog sa ilang banda mga igsoon. Okay, so arita mga igsoonan sa ato ang mga greetings bro. Nga kuanan. So, Ma'am Emilita nag view karon nato sa kuan no Facebook. Good morning Sir Jeriel ug happy fiesta Senior San Antonio de Padua. O niya si Lablan Labrador shout out ni mo idol. Onya si Luloy Fernandez shout out ko sa Buhay Lifeguard. Salamat kuya. Asa man ka nag lifeguard by Loy no. Dito ni sa kuan mga higalas Blue Hole ako man ni dodong de kauban ako ni sa wasar training mga higala. Happy tapod ang wasar training ha sa ato ang Andam Tuburan. Duna na sa takaroy mga higala training mga higala sa water siya, usay ko na ning wasar, no? Water search and rescue mga kaigsoonan, no? Wasar training, no? Appeal ta na, siguro karon sa sunod, basta maka-appeal na punta ni mga higala para maka-refresh ta sa kuha, no? Ini ang langoy, bro, kalangoy pa baka tani, dako na makita ni pundiyuhan. No, so, ay jogging raman na mga higala, no? Ako ni kauban sa kuha, wasar training, no? So, dindot pag ni mga higala, nga mukandak tag mga training sama ni ini mga igsoon. Pero mas budaghan pa mga higala ang mga tao na matagaan na itong igong kinaadman mga higala kung usaon pagluwas mga higala. Kung si Bakog doon ay maaktuhan mga higala aktual nga doon ay malumos o roon sana diha mga kaigsuna, no? Maanod, no? Ano na ba? Aka ito maanod mga higala, lisod po ito. No? Kaya kasagaran ato, kuan man to siya, gamit ato niya kinini ang sweep water man to mga higala. Nakatrain po ta na, pero kinahanglan yung gana o mga banting. No? Kinahanglan yung kagdagha mga harness anak mga higala na sa sweep rescue mga higala. Sweep water rescue. Ining wasar para gini sa kinangga ning trabaho ni mga lifeguards, no? Anhadas mga resort, no? Kay di man pwede, no? O ang usa ka resort o wild lifeguard, no? Kaya swimming pool, nalabi nagnakas dagat mga higala, nang nandunagig kay lifeguard niya.
nalang kamaugid kung unsay insaktong pamaagis pagluwas kay kinirbang aktual nga dunay malumos nganang dunay makuan bro ang tawar bang makuan mga higala sa kakalit maratol no wa kay igong kuan mga higala bisan niya hinog inigluwas nimo kamo na hinunduha mo yung mga lumos muna nga hindi na siya basta-basta mga higala kinahanglang gintag ikandakta ng mga kaigsunan og wasar training mga higala water search and rescue mga isuon muna nga daghan na itong ikuan na no? Mga national government agencies mga uniformed personnel sa itong mga higala like sa BGMP buhatan lang mga personnel nila at least nga doon na sa ilahang mga personnel siya nga makamao ana mga higala magkakaton ana no? Naapod sa BFP naapod sa PNP mga kaigsunan naapod rin sa PMFC no? Kung kumpan pa mga higala nga mga partners na ito nga mga ahensya mga higala una nga ikandak niya ingon man ang katong mga kuan na to, no? Mga resort resort owners mga higala kinahanglan gina sila mupadapod o gilahang mga representante aron po mga higala nga doon na sila maintain or maintain diha mga higala nga mga lifeguards sila ha mga resort mga iso so nindot mga higala no oy nagtanaw din nato ang at kung amigong konsehal des barangay 5 mga higala boss Purbida usas mga makugihon nga konsehal ninyo diha boss Minsin Minsabis good morning nimo diha bard ha, na aron diha sa barangay 5 mga higala ang inyohang maalagaron o kugihan ninyong konsehal diha magigsoon sa barangay 5 boss Minsin Minsabis may pagpaminaw may buntag pag-usap nimo diha og si Wigo Wigo Dong Jariel bayong buntag happy fiesta sa tuang lungsod si Mario Bastasa taga-Kansi okay na yung pagpaminaw ni Mudha ni Mario kumusta naman ka nauli mo ron nga tuang fiesta no okay no murag nauli gid siguro ni si Mario pagumusta na lang ko diha no iskansi na labi na gusto mga kamiguhan na o ingon man ni Kapitan Udit Balsa uy Ibu Orlano may pista dong nyuhang makugihon nga tesoreros barangay 1 boy Ibu Orlano mga higala Burns Parilia Kuya Jariel guapo na minaw kukaroon nimo desbalay naglanog-lanog ang ilang radyo da ikuno diha barangay 2 may pagpaminaw may buntag ni Buda Burns ongon man si Ma'am Ina Pinka mayong buntag og happy fiesta happy fiesta po ninyo diha teens og ingon man ni Bard nini ang Nards Pink no? Pagpaminaw og ni Dong Alpi Pinka pagpaminaw may buntag niya si Azilana okay no si okay mga kaigsunan no si Lorlan Ribato Suson mayong buntag part o gigon man si Borges Parilla atod pa niya kuya guwapo may tag invite aha Elias TV marang ako nadunggan si Elias TV ng Borges dito sa Tabuylan ato kuno sa Tabuylan Elias po kuno ilaha dito mga higala kuya po kang Elias po mga dance moves ma'am sa tong iya day ali diri sabak kang daddy alam to iya no o na iya mga kisunan sikat po na mga higala ni Elias no pero katong sweet notes mga higala just no basta-basta mga kisunan no? Sakto po dito mga higala booking sakto po dito Stalin P mga higala di patungod mga kisunan just pagpangga mga higala ang former mayor Aljun Jamante Mayor CD Jamante nato mga kaigsoonan din his lungsod tuburan. Ha? Di gito ma daan na to dari mga higala. Labi pa gyud nga si Ma'am Disa Jamante Castillo mga kaigsoonan. Nangita gyud mga pamaagi mga higala nga mapabook gyud mga kaigsoonan nga ang perming fully book mga higala nga sweet notes. Okay, last year mga higala ila tong gikuan. Wa man gito mahinayon kay fully book mga kaigsoonan sa sayo pa kayo mga higala no fiesta tag Hunyo gipabook na to nila Disyembre mga kaigsoonan wa na ha puno na mga higala schedule sweet

kailangan lang pukawon kaming higala, mga anak. Pa, pukawon, tuktukon kaming higala. Martot Paskong amigong kapitan ng atong kong higala. Sus, kining mga opisyal tadong usahay. Madakdak ang us atong asawang nagpa-urares itong mga bukton. Kung nga naman kap, ang suway bitaw ito nga ng akong asawa ng unlan siya sa akong bukton. Pag panuktok nga kap, iyan mo rin magkunog nagkaratol-ratol ang tingog. Dali-dali siya bangon, sus, ang iyan taong asawa nga ng unlan siyang bukton, nadakdak ito ang kunong o. Oy kita. Oh, to pagbangon ni Kap, yung sa maya to dong. Ako asawa Kap kanang mga anak na niya, kanang ini ni ang kanang singan ani kanang bagkuhag andam. Ha? Ambulansya. Mas probida ng ko nga. Nya sa to Kap siya. Digit basta-basta ni mahimo tang kapitan. Kay ni panganak pukawon ta pero paghimo wa kita pukawa. Ang ginalisura mga igsono. Digit basta-basta mahimo kang kapitan, no? Ang ilang pag-atiman sila ang tagsa-tagsa ka mga barangay, mga higala, di iyan o. Una nga, ipaningkamutan yun, the former Mayor Aljon Diamante, mga higala. Matagaan yun sila hingpit nga katagbawan, mga higala, sa ilang night during the Liga night, mga iso. Okay, mga higala. Si Iris Shin Binting Alpon, shout out ni Mary Heart Binting. Ayaw eh. Guwapa ra ba na si Mary Heart, no? Okay, may pagpaminaw, may buntag ninyo das barangay na nung sun. Okay, mga higala. Yan natay 46 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga iso. Ato nang isgutan, mga higala, ng mga paghitabo sa pagkakaroon. Ha? Nga, karoon na ni mga higala. Unsay mga dagko kayong kalainan, mga kigsunan. Ubus na karoon, mga higala. Liderato, mga kigsunan sa tuang. Mayor, Mayor Cid Diamante, mga higala. No? Kaya kini nga to ang batanong mayor, mga kigsuna. Yan to, mga higala, to utag pan mga kigsuna na iyan servisyo kay medyo hinhinon, batanong pa, mga higala. Pero ngilngig, mga kigsuna, karon, no? Ang iyan mga pagpaningkamot, mga higala, kay lagi batanong man, mga kigsuna. No? Yan na si former Mayor Aljon Diamante nga andam nga makasuporta na mga higala. Eh, siyempre, of course, maghigayon na siya mga higala kay usan naman lang siya kay kinini ang consultant din sa itong munisipyo mga higala mo na makahigayon na yun pagpangita mga higala mga kayuhan dito sa kauluhan. Upan pa mga ahinsya sa gobyerno, kadagkuan ito mga higala aron mahapak din sa itong lungsod. Yan na binlan na ito din mga higala. Mayor Cid Diamante mga higala nga ang ipakita usa sa biyod ka di kalibre nga klase sa di kalidad mga kaigsunan nga klase sa kinini ang serbisyo publiko mga igsunan. Also, atong unang panahon mga higala sa sudigid. Kini mga inaneng klases panghitabo during fiesta mga igsunan. Ha? Makakita siguro tani during sinulog festival ra dito sa Puente Osminia ni adto mga higala kana sinulog to sa siyudad, no? Pero karon ni abot agad din sa tuas probinsya mga higala, no? Aron man lang na mahitabo mga kaigsoonan sa pagpaningkamot mga higala sa administrasyon ng Diamante mga higala. Munta na dapat tutukan fokusan sa uban mga higala. Katong hilig anang mga post Facebook. Sa harbaning mag-post sa Facebook, sayo pra ginato mo ibantayan. No? Hindi basta-basta mga higala ng mahimo kang politiko. Bisag kung saan mo kaayo mga higala, imuan yung kaglama mga higala mansa mga igsoon. Ito itong akong apuhan, ngayon siya nga. Nung, kung saan mo kalimpyo, sa imuhang pagkatao, tuod yung kaglimpyo, ganahan yung ka maghugaw, apil o politika. Ha? Bisag ari lang ka magsugod sa barangay. Ha? Eh, kapitan ka, sus. Naghanang mo tawag ni mo magsugatan ni mo ni kan pinay araw pista-pista bro kap ana den bida kap ay kap ana lagi tay ko ang kap isa na lang ni kabutil diyan kulapo kap si kap in town buot ng higala ya pilar base fieldos kapitan di ka kahatag sa tihika ni kap eh. No mana ang pagserbisyo mga higala inon pwede man ta mo serbisyo bisag di ta mga opisyo mga kaigsoonan pero arige ka mga opisyal ka mga higala mo ginay kasagaran mga kaigsoonan ni mong masugatan yan pinarabayin tayo honorarium anang kapitan eh no butunaw naon mga higala murag labindako na ginang 10,000 mga higalang buwan sa kapitan no muna nga muna kasagaran mga higala realidad yun bigay kasagaran mo ginay realidad.

higala, no? Sa pulit kininiang kuan mga kaigsoonan, no? Ni mga opisyal ta mga higala. Dili sa tulong sud mga kaigsoonan, pero dili hinuon ang kinabag-an sayod mang gyud mga higala. Kining unsa man lang nirong kaning tungod aning social media mga higala, no? Dayon dai mga kaigsoonan dili balansihon daan ba, no? Sa balansihon daan ba mga usa kamo post mga higala sa imong pagkatao mga kaigsoonan, no? Muhaom ba ang imuhang mga gipampost mga higala, no? Ang uban ra ba nigma makuana nimo magkomentaryohan nimo mukisikisi din mga kaigsoonan niya manghinaw din mga higala mupakita din sila ang titulo mupaila din sila sa kinabagaan ang anak sila nga klases pagkatao wa niya tanawa mga kaigsoonan kung unsa iyang propesyon o kung sa iyang gibuhat mga higala di social media, nga mag-atang ra mga kaigsoonan o unsay bati mga kaigsoonan kani untay dapat na to nga at nga mga higala ang inaaning mga klases panghitabo pamanta mahuman napamantay napamanta mga higala dispiras parang adlawa o fiesta, no? So kana unta mga higala o unsa kalimpyo na ron ang atuan lungsod mga higala panahon sa pista yan to sus kalandrakas sa mga kaigsoonan diha sa atbang sa orde sa atubang ang yung simbahan karon hapsay mga higala, no? Ipahimutang o ginsaktong ato mga tindahan ang atong piriyahan diha karon mga higala nga murag karnabal mga higala, no? Indot kayo nya do natay food park mga higala alang sa mga gustong magdungan og panihapon mga higala ngaos gawas mga kaigsoonan do natay food park, no? Nindot kay pagkaplastada do natay mga pagkaunan diha may kilid sa ato ang tuboran covered court, no? So inana kalimpyo inana ang dagan karon sa tuang lungsod, no? Hapsay mga higala, no? Mayong pagkapahimutang ang ato ang mga tindahan. Hindi ingon nga may kapista man mga higala, magkapusisok na lang na diha sa tubangan hasta na mga striker. Usahin ba ni mga striker, mo ba ni mga gahe kay ko mga higala, ugma puhon, o karong gabi eh mga higala, magsugod naman nagpangabot. Higikan malas tulido bro, kay karong adawa, fista ros tulido. Independence Day mga higala. Kumala ros tulido mga higala, karong tulido, daghap karong tao. Naghapon na naman, maghinahinay naman nagkagamay. Biyahe din na sila diris tuburan. Nya bitso din na sila og ladlad di hastunga mga higala. Mamutang din ang uban nila di mga lahas nilang tangan din nila lumensito bro. Ginini ang tanaw ni mo bro yung gini. Ginini ang tinuod yun po mga higala ang gold, no? Anara ba din na sila stunga mga higala? Nya muna ato agyod nga gi mintinar karon sa ato ang lungsod. Kada fiesta mga higala dili mabalda ang ato ang mga bisita. Ita mismo ang taga-tuburan. Di taganahan nga ato ang fiesta mga higala hapsay, no? So alang na sa alang para ra pud nato mga higala. Lindo tanaw natong fiesta hapsay mga higala. Kanang tunga diha sa atubangan sa covered court ug tubangan diha sa simbahan mga igsoon kinahanglan clear gina diha mga higala. Limpyo gina mga igsoon. Usa na sa mga nakita nako mga higala nga dako kay kausaban diri sa atong lungsod. Ang disiplina mga higala diri sa panahon ug do natay mga kalihukan sama niini mga igsoon. So daghan mga higala ng mga nakita nato nga mga karon lang nato mga higala ba nako katong push bike, no? Ano push bike god asa bugo gaana mga higala niya matod para ba ni former mayor Aljun Jabante nag-comment siya sa compost mga higala tong push bike kuan, no? Ginini ang himuon na nato mga higala nga kada Sabado ug Domingo nga duna na gitay lugar kung asa mag-practice ang ato ang mga bata mga chikiting nato mga higala ganahan sa push bike mga igsoon. So mga parents and guardians, no? Sige, ganahan mo nga inyong anak, no? Nakakita atong very cute mga higala kung anak bitaw. May nakadungag ka antos bakagan. Sige, ilugan niya bisikleta push bike ko. Muhilak pa nung di pasakyan, no? Wala nga encourage na to itong mga bata, no? To very young age mga higala to silang i-challenge, no? Ano mga klase sa mga

Magyaw-yaw na lang na siyang mura ng usa. Ha? Asa mong ka na, may higalag, mapil this email. Magyaw-yaw, mga kiksunan. No? Huwag di kadawat, mapil this. Kuhan ba niya? Ang kikiyang kikistorya, ang cellphone, mga kiksunan. No? Muna nga, disod na, bati na mga higalag, ipikto, inig-abot yun sa panahon.

0: Ron ng higala mo hingko din ang pangidaron. Lisod na kayo ng tuliron ng higala. Una nga, ang ayan, Gods, mga bata nga, hindi mo na ito yung hingpit na itong didaan ng mga bata, na? No, ato alang nga, doon na yung regulation, no? I-regulate na ito mga bata, unya, kinahangla na ito sila, i-appeal, i-join na ito sila o mga sports nga, face-to-face, Gods, mga higala, actual, Gods, no? Aron nga, ma-challenge po sila mga igsoon. Kaya nindot na siya nga pundasyon sa mga bata, mga higala, na challenge siya mga kaisunan sa very young age pa niya mga higala kamauna siya mudawat unsay kadaugan ug unsay kapildihan mga higala di ba ana mga kaisunan no arita mga higala eh din lang tay 5 minutes before ta mga higala mahuman sa tuang tulumanon karon ning adlaw Biyernes at ngay kunyo ug mapuhon ha Radyo 1 Cebu mga kaisunan alas 9 imidya nga tos alas 10 buntag kauban ako Konsyaltino Lukmayon Dias Barangay City mga igsoon ang inyuhang makugihon mga higala. Way laing gunahuna kundi ang pagserbisyo sa publiko ninyo dihang mga taga Barangay City. Konsyal Cristino Tino Lukmayon mga higala. Ako makauban ugma sobrano pag tinabangay radio program dito sa Radyo 1 Cebu dito sa Lungsod sa Balamban mga igsoon. Kur Yen Suiko, pa-shout out ko sa ako ang asawa na minaw karon diha sa Sangi Karidad, si Lulit og sa akong inahan nga si Marit. Ngayon pagpaminaw, may buntang yun na Suiko family diha sa Sangi, Barangay Carmelo, Tuburan, Cebu. Arita mga higalas, dugang na ito mga kaisunang mga greetings. May pagpaminaw, may buntang ni Sir Kent Sungkahid diha karos Barangay Muluburo, Tuburan, Cebu, mga higala. Diha karos Tabuelan, PNP mga kaisunan. May pagpaminaw dan Sir Milor. Ha? Sila rin diha si... sabi ka, uban na ito diha mga higala. Amigo na ito na si kita na ito dari gabi eh. Sir Ashley no? Clarite may pagpaminaw Cap Idol Dexter Clarite happy happy piyesta ni mo di Idol ha diha karo sa Barangay Kugon mga higala naaro na Tuburan Public Market siya karong restaurant mga higala Bus Likyam ha dito karo sa Olibo Tabuelan Cebu mga higala Dong Michael Gulani may pagpaminaw may buntag Yum Yum Rosinde may pagpaminaw sa diha karo sa Tabuelan Port Ingon man ni Kuya Konsyal Buena Puntillas. Good morning may pagpaminaw karon SB member Buena Puntillas dias lungsod sa Katmon mga igsoon. Mana mo diri mapahimusle. Sod sa siyam katuig tulo ka mga termino mga higala. Kamo na po diha sa lungsod sa Katmon. Manang ayaw gyud ninyo sayangi mga higala. Ang kamatinud anon sa pagserbisyo sa publiko ani ni Konsyal Buena Puntillas dias lungsod sa Katmon. Labi pa gyud may pagpaminaw may buntag usab ni Konsyal Ati Dilia Puntillas diha karon sa Barangay Agsuwaw, Katmon, Cebu. Tata Puntillas, Konsyal Tats, good morning may pagpaminaw ni mo da. Sayod ko na amuros tuburan kay pista ko ron, amo da silang Ati Dilson, no? Ilan ni Kuya Boy. O niya si Taitunyo Buhawi, Doc Idol Garner Verano may pagpaminaw may buntag ni mo Doc Idol. Diha karon sa mong veterinary clinic may pagpaminaw may buntag usab ni Ma'am Vicky Verano. Ingon man mga higala si Marimeri Arnado diha karon sa Skina Cads. Good morning mo diha Mari. Diha si Hanga Itiri karon diha sa Skina Cads store mga higala sa Barangay Putat, Tuburan, Cebu. May pagpaminaw may buntag usab ni Agaw Glenn Pahes diha sa Skina Landing, Barangay Mangga, Tuburan, Cebu mga higala. Ya si Kuya Konsyal Jonathan Dasilio mga kaisunan diha karon si Hanga Karwas. No? Ya yes, may apalan Tuburan, Cebu. Pagpaminaw niyo mga lagaron o makugihon inyong konsihal diha sa Barangay Apalan. Pauban po pang higalang inyong buutan nga kapitan mga kaisunan. Unos inisiyatiba o mga pamagi mga higalas dugang kalambuan ninyo sa Barangay Apalan. Kapitan Linet Armas may pagpaminaw o may buntag. Ayon pagpaminaw sa diha sa mga amigo sa Apalan. No? Labi na yun ni Boss Sam Galliardo o ni Boss Mar Galliardo. Naniting rookie kinini ang Almasin may pagpaminaw o may buntag. Ay pagpaminaw ng buntag sab ni Adudong Istalani diha karon nagpaminaw sila diha mga higalas Barangay Apalan. Si Parkito Kadano may pagpaminaw ng buntag diha karos Barangay Dos. Happy piyesta ninyo diha Part. Binigyan siya sa Sitio Sudlon Barangay Dos Tuburan Cebu. Titing Pulinar Libria mga higalas Barangay Alegria may pagpaminaw di Day Rowena. Ha, Libria karon diha sa Alegria. Silang haloblakan karon diha silang Palimalay. Good morning may pagpaminaw yung tanan diha. Sir Chito Isidro o ingon man mga higala ni Ma'am Litlit Galliardi Isidro na silang fishing supplies Barangay Size may pagpaminaw may buntag Bard Ali Horlano ha? May pagpaminaw diha karos Barangay Uno si Muhang Palimalay ha? Ingon man diha karos si Bro Alni Kunsyal Raul Aldi Kuli Malagaron makugihon manghigalag labaw sa tanan mapinanggaon yung konsyal des barangay Putat Tuboran Cebu. Raul Alnicole Putat Glass. Good morning ni muda bro. Ha, nya si Bro Jerry or si Par Jerry Lariosa may pagpaminaw ni muda pre. Ha? Sa Matnog no, si Ati Mamay may pagpaminaw may buntag sa ni Nini no. Jamanti Butal o si Nina Lariosa. Good morning may pagpaminaw. Sila si Sir Arnaldo Pilayo o si Mampunsyana Pilayo. Uy, si ilahang bibi karon has. Bibi Renren, no? Pagpaminaw nyo diha sa Matnog, Barangay Putat. Diha sa Barangay Mangga. Ito ang kapitan diha. Kapitan Josepina Cuesta. Good morning, may pagpaminaw ng Barangay Kapag ni Sir Edwin Cuesta. Kapitan Idol Dexter Dexter Clarite sa Barangay Kugon. O ni Kapitan Idol Usab Junro Alcantara. Kapitan Idol Suhinis Malina Usab dito sa Barangay Sandayong. O ni Kapitan Idol dito sa Renato Hopia sa Barangay Bangkito mga higala. Inumduman gyapo kalag tuas pinakalayo mga igsoon. No? Ana gina. Ang mga layo na itong mga barangay mga higala. Silang liga na bisag unsa kalayo mga kaigsoon na may arigyon sa itong lungsod. Onya nakakostume gyud mga higala di basta-basta. Labi na gyud akong amigong kapitan sa Barangay Kanan. Si Boss Arnel Kapitan Hermoso mga higala. May pagpaminag may buntang ni Budha Cap Arnel Hermoso. Onya da si Chuwangan dos of course mga higala kung pare na kung butan diha. Pare bro Jimmy Lumakang mga igsoon. Ha dili ningon butan. Gyud nga parehas ni kapitan sa kalangahan. Literal magitong buutan si kapitan sa tini di Diyos. Kaya di magito magluhag og tupihan. Kung kanaw nimo ang iyang buhok, wa gi kabang. Ah, may pagpaminaw mo na, Kapitan Tini di Diyos. Ha? Yes, barangay kalagahan. Wala kita igong oras mga kaigsunan. Pare bro, Jimmy Lumakang, may pagpaminaw mo diha sa barangay Himama at Erlinda Lumakang og ni Dodong Jimboy. Gapon kiniyong pupring iso, pupring silingan. Apan adunahan sa respeto og pagmahal si Sig Engon, Jeril Asidiente, manamilit sa gumingon ngayon adlang Biyernes kabuntagon. Magmalipayon. Magbabungahon mga higala. Happy, happy fiesta! Pari Abay Junmar Bangga Bangga, Mari Maricel Bangga Bangga, Uga Bay Ramil Albanyo, Ug Mam Ami Albanyo, Dias Barangay Himama, Tuboran Cebu. Happy, happy fiesta, Tuboran!
1: Juriel Asidiente, Servisyong Wailipod-lipod, Servisyong Wailipod-lipod.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Nagapala durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tadaylo is Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
6: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relief gid sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gid nako unya dili man pud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
5: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
8: FiberConnect IT Solutions.
7: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
10: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumar sa Hagkuroy Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Jumpstart your day right here.
14: Good morning.
15: The Morning Drive.
13: Morning Drive.
15: BT 98.1.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
1: Tas pang imo blood sugar. At tunak may diabetes. DTX 500 ka. DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapanehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommend sa mga eksperto.
2: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog noong
3: bitaw no, atong pagutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
4: Balagi Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na po, gaasa na po mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
2: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
3: O ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFRIs ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
2: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
5: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
0: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
6: Marami na ang believe sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi. Lactopapi.
8: Lactopapi.
6: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
10: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Ridon tayang dong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya kakaon. Pag gamit nila, kakaon.

0: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Pero taon na.
0: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
0: O sa ka tuig?
1: Oo, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, 8 na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntaga pinaag sa cellphone 0908-1452-6550 ug alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naa gid diha may butang sa Barangay Apalan, Tuboran, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipalagiya og ginuwa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
2: Said Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
6: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
7: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuboran, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
10: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
9: malunggay, paligun sa imong immune system,
10: tubo, natural energy booster,
9: ginger, panguntra sa inflammation,
10: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: Lives for life.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
12: The Morning Drive.
13: Every morning.
12: BT 98.1.
13: Morning Drive.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 98.1 Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang singalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monchita.

0: na niya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi mo nakapuyon dai ka.
0: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: O, sige, salamat sa tingnan mo sa mom, ma'am, Monching.
0: Monching.
2: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatailo is lichon manog, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka ang magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka ang perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. So good guys, deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day. Every day.
13: Can't we just like keep this old school?
14: You know, back in the day.
15: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
16: Time for a throwback.
17: That one, that's throwback.
15: You're gonna love this.
18: Check it out!
19: Check it out!

0: product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang nga to sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: V-Tron. Subok na!
3: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga serap ya. Dayon, ginapainam na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainam siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguli siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulaya na inyong Bitron serap. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maay naman sila mga tulog, maay na sad mukhaon.
2: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
5: Sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15 in 1.
5: Ha? Unsa di na anak kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
6: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mau ba kuya? Sige, adto na ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
6: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
7: Jumpstart your day right here.
8: Good morning.
9: The Morning Drive.
7: Morning Drive.
9: BT 98.1.
10: Can't we just like keep this old school?
11: You know, back in the day.
12: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
13: Time for a throwback.
14: That one, that's throwback.
12: You're gonna love this.
15: Check it out! Check it out!

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: Og karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr.

0: Miguel, millions na diay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
0: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa to ang lawas nga ma-convert ang glucose nga to ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mauna siyang reason, Mami Puchi, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasuna na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag natog polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So, inana kaninot pag mag-take taog original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And naghinaot po ko nga, daghang nahibawaan na to ang mga listeners. Karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayong igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kininasab si Mami Puchi
1: sa programang Health is Well.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
4: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng 128th Independence Day ngayong araw. Vin Dionor pangungunahan naman ang Pangunong Ehekutibo sa Malacanang mamayang hapon.
5: Headlines. Malawakang job fair umarangkada sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng kalayaan.
3: Headlines. DSWD Secretary Rex Gatchalian muling bibisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pagpapaabot ng tulong, nagpapatuloy.
5: Headlines. Pangulong Marcos bibisita sa Russia sa susunod na linggo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Mga opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia, pinag-aaralan ng Department of Energy.
3: Headlines. At Pilipinas, pangungunahan ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference sa June 18 at 19.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Araw po ng Biyernes, June 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganoon din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Punong ehekutibo na nawagan sa mga Pilipino na piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Narito ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
6: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
7: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kasama sina First Lady Lisa Marcos at Presidential Sons Congressman Sandro Marcos, Simon at Vinnie Marcos ay pinangunahan ng First Family ang pagtataas sa watawat ng Pilipinas na sinundan ng Pangulo ng Pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Gato Serizal. Sa naging talumpati naman ng Pangulo ay sinabi nitong ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan o kalayaan. Kalakip din sa mensahe ng Pangulo ay ang panawagan nito sa mga Pilipino na huwag mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Dapat anyang palalimin pa ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at gamitin sa tama ang kakayahan, hindi sa masama. Huwag din anyang pagsamantalahan ang pinagpagura ng iba at bagkos ay lumaban ang patas sa araw-araw. Dagdag pa ng Pangulo o sabihin din ng Pangulo ay ang pagpili sa ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan lamang. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw. Huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 5 ng hapon ang Van Donor sa Ceremonial Hall sa Malacanang Palace. Dadaluhan ito ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps. Inaasahang bibigyan diin ni Pangulong Marcos sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
3: Samantala, mahigit 95,000 na trabaho ang iniaalok ngayon sa Malawakan job fairs bilang pagdiriwang sa Independence Day. Ayon po sa DOLE, mayroong 55 job sites sa buong bansa. kung saan kalahok ang mahigit 1,000 local at overseas employers. Ilan sa mga iniaalok na trabaho ay sa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, gayon din ang accommodation at food service.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, isinasagawa rin ngayong araw ang Independence Day Jobs Fair ng Department of Migrant Workers o DMW sa Robinson's Galleria sa Quezon City. Mahigit 4,000 job opportunities ang iniaalok para sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga oportunidad ay land-based jobs sa United States, Canada, Guam, Australia, New Zealand, Japan, Croatia, Hungary, Lithuania, Latvia, Poland, Czech Republic, Bulgaria, Taiwan, Brunei, Madagascar, Vanuatu at Papua New Guinea. Meron ding sea-based jobs sa international vessels. 3 manning agencies at 10 recruitment agencies ang lumalahok ngayong araw sa job fair ng DMW.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na magiging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng 128th Independence Day. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na lagi silang nakahanda sa taunang aktibidad na ito. Nananatili aniyang naka-alerto ang kanilang puwersa at handang rumisponde sa anumang posibleng mangyari. Nakalatag din ang security measures sa palibot ng Senado at House of Representatives sa gitna ng posibleng kilos protesta kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon sa politika.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard o PCG ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang paalala ngayong pagunita sa Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igiit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
9: Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
5: Si PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dialogo at diplomasya iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA sa gitna ng China ban issue kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Si AJ Lazaro para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas.
10: Naindigan ng Department of Foreign Affairs o DFA na diplomasya at dialogo pa rin ang pinakamabisang paraan sa pagresolba ng mga issue sa pagitan ng mga bansa. Kasunod ito ng iniulat na pag-ban ng China kay Defense Secretary Gilbert Teodoro at kanyang pamilya na makapasok sa kanilang bansa. Sa ambush interview matapos ang pagdiriwang na 128th araw ng kalayaan sa pinaglabanan strike sa San Juan City, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na bagamat itinuturing nilang sovereign right ng China ang naturang hakbang, hindi ito nakatutulong sa maayos sa ugnayan ng mga bansa. Ayon kay Lazaro, hindi plano ng Pilipinas na gumanti sa pamamagitan ng sanctions o katulad na hakbang laban sa sinumang opisyal ng China. Sa halip, iginiit niyang mas pinaniniwalaan ng bansa ang pag-uusap at diplomasya kaysa sa pagpataw ng parusa. Tinabi rin ng kalihim na kakakilala pa lamang nila sa issue at nakatakdang talakayin ito ng maayos sa mga kinauukulang autoridad ng China. Naman ang naging talumpati ni Secretary Lazaro para sa Araw ng Kalayaan, sinabi nito na patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes sa pamamagitan ng diplomasya, kabilang ang pagtaguyod sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea alinsunod sa international law.

0: kay Secretary Chudoro at sa kanyang pamilya. However, ito nga, ito pa rin eh, sovereign right nila yan. Kagaya din natin, kung gusto natin i-ban certain people, it's the sovereign right of the Philippines. Pero we'll still try to discuss with the Chinese authorities.
1: May plan po ba kayo mag-counter parang sanction sa isang official or any case?
0: Hindi natin ginagawa yan. I mean, we've never imposed any sanctions. And kung meron man, kung meron silang pagkakamali, we have a diplomatic protest. Yun ang ginagawa natin. But we don't impose sanctions. Sa totoo lang, Pilipinas doesn't really believe in sanctions. Kaya even in mga countries na nagkakaroon ng problema, Myanmar and the rest, hindi namin ginagawa ang sanctions. Kinakausap namin because ang pag-iisip namin, diplomacy and dialogue is the best way.
1: Nakausap po ba natin yung Chinese embassy?
0: Kahapon na namin nalaman yun. We'll just do it step by step.
2: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacanang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Baho de Basinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong committed na isulong ang mga legal hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China matapos sa mamataan ng floating structure sa loob

0: Lagunang Panatag o mas kilala bilang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.
1: Pati pa rin po ang ating paninindigan po, ano ang ating karapatan at ano ang dapat nating ipaglaban.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: House Speaker Faustino Boji D. III iginiit na dapat pakinabangan ng mga Pilipino ang kalayaan kaakibat ng pag-unlad si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Nanawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa mga Pilipino na tiyakin na ang kalayaan ay nagsisilbing daan tungo sa pag-unlad at mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Ito ang mensahe ng House Leader sa pagdiriwang na ika-128th anniversary na Independence Day. Ayon kay D., hindi magiging galap ang diwa ng kasarinlan kung marami pa rin mamamayan na hindi nakikinabang sa mga oportunidad ng pag-unlad. Biligyan din ang Speaker na ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa paralakop, kundi ang sama-samang pagkilos upang makabuo ng isang maunlad, makatarungan at matatag na lipunan. Ibig sabihin, ang kalayaan ay dapat magbubukas ng oportunidad para sa bawat Pilipino, gaya ng disenteng hanap buhay, dekalidad na edukasyon, at mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
5: Freedom must always go hand in hand with progress. Hindi sapat na tayo ay malaya kung marami pa rin ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng pag-unlad. Ang hamon sa ating henerasyon ay tiyakin ang bunga ng kalayaan ay mararamdaman sa bawat tahanan at komunidad.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vargas Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Acting Senate President at SP o Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nagpaalala ng tamang paggamit ng demokrasya ngayong Araw ng Kalayaan. Si Luisa Erispe sa ulat.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Nagpaabot ng pakikiisa at pagbati si Acting Senate President at SP Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa publiko ngayong Araw ng Kalayaan. Sa kanyang social media post, sinabi ng senador na dapat gunitain din ngayong araw ang mga ninuno ng bansa na nagsakripisyo para sa bayan. Sisikapin din umano ng Senado na patuloy na makapagpasa ng mga panukalang batas na magbibigay ng magandang edukasyon, pangangalagang kalusugan at marangal na trabaho sa mga Pilipino para maging malaya naman ang bansa sa kahirapan. Samantala, nagdabas din naman ng mga paalala ang Acting Senate President hinggil sa tamang paggamit ng demokrasya bilang isang malayang Pilipino. Giit niya, dapat maging aktibo at makiisa sa mga usapin sa bansa, pero hindi dapat inaabuso ang freedom of expression. Dapat din maging mapanuri sa mga kumakalat na balita, lalo na at laganap ngayon ang disinformation, at dapat hindi matakot na maningil ng accountability sa mga public officials. Panghuli naman, nagpaalala din si Gatchalian na vote wisely, pati umano ng demokrasya ang bumoto ng tama sa halalan. Narito ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian.
7: Ang pinakamahalaga, vote wisely. Gamitin natin itong kalayaan na meron tayo na bumoto ng tama. Sila ba ay tapat at honest? At ano na yung mga nagawa nila? Gamitin natin ito para makapili tayo ng mga leader na mamumuno ng tapat at aayusin ang mga problema ng ating bansa. Maligayang araw ng kalayaan.
6: Kasama naman kanina sa Quirino Grandstand si Senator Gatchalian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang paggunita ng Araw ng Kalayaan. At dito ay unang nakita na kinamayan ng Pangulo ang ngayon Acting Senate President. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Muslim supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa ng pagkilos para ipakita ang pagkilala sa kontribusyon ng Pangulo sa kanilang bayan. Si Lawrence Tanhoco sa report.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
8: Maligayang Araw ng Kalayaan, Pilipinas. Lawrence Tanhoco ito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa Recto Avenue kung saan nagsagawa ng kilos suporta ang mga kapatid nating Muslim para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila ng nagpapatuloy na kilos protesta sa harap ng US Embassy, nagkasa naman ng kilos suporta ang mga kapatid nating Muslim mula sa Hulusulu para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Ana Alonto, isa sa leader ng grupong tinatawag na Unity of Bangsa, malaki na ang ipinagbago ng kailang bayan at lahat ng ito ay bunsod ng maayos na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Sumusuporta po kami kay PBBM dahil ang para sa amin ay malaki rin ang suporta niya sa aming bayan.
10: Ano pong bayan niyo po?
9: Ang bayan po namin ay Hulusulo. O bakit kami sumusuport sa kanya? Dahil nakikita naman ng lahat, hindi magagawa ng gobyerno namin doon ang gobyerno namin doon kung hindi dahil sa Pangulo. Yun lang po ang masasabi namin. Dahil ngayon, ibang-iba na ang lugar namin, hindi nakatulad ng dati. Hindi man nakikita ng iba, pero bakit naka-improve ang mamamayan namin doon, ang mga otoridad namin doon dahil sa yung namumuno sa namumuno sa amin dahil kay Pangulong Marcos, suporta niya.
8: Dagdag pa ni Alonto, bagamat may mga batikos ang Pangulo, naniniwala ito na hindi lang alam ng mga kritiko ng administrasyon ang mga mabubuting ginagawa nito para sa bayan. Ang grupo ay nagmarcha mula sa LRT 2 Recto Station hanggang makarating sa barikada ng mga pulis sa Mailagpas University of the East. Target sana ng grupo na makalapit sa Malacañang, subalit kahit mga taga-suporta ng Pangulo ay hindi pa rin nakalusot sa mahigpit na depensa ng kapulisan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at iba't ibang integrated state media. Muli ako si Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga veterano na nakiisa sa pagdiriwang ng Independence Day sa Kawit, Cavite, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa health benefits na kanilang natatanggap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Quincy Kahilig sa detalye.
3: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
11: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan nating veterano sa tulong na kanilang natatanggap mula sa gobyerno sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pinahayag ng retiradong sundalo na si Ginoong Celso Voluntad, 71 years old, ang Region 4 Vice President ng Veterans Federation of the Philippines, nakabilang sa mga grupong nakiisa sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Anya, malaking tulong sa gaya niyang retiradong sundalo ang libreng gamutan at iba pang mga health services mula sa gobyerno. Kaya naman bilang ganti ay wala silang sawa sa paglilingkod sa ating bayan sa kabila ng kanilang katandaan. Kagaya ng pagdalo nila dito sa Independence Day celebration upang makatulong sa paghimok sa ating mga kabataan na matutunan ang aral ng ating kasaysayan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:25 oras po natin Pilipinas sa mga ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, DSWD Secretary Rex Gatchalian muling bibisita sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Alamin sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Nakatakdang bumalik si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol para tutukan ang nagpapatuloy na relief operations doon. Ayon sa kalihim, kasama sa tututukan ang Glan Sarangani na naging pahirapan nung una ang paghatid ng tulong dahil sa nasirang kalsada. Anya sa ngayon ay umabot na sa mahigit 20,000 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna sa Glan, at target pa itong dagdagan ng 40,000 family food packs sa mga susunod na araw para matiyak na mas maraming pamilyang nangangailangan ang maabutan ng tulong. Kasabay nito, patuloy din ang relief operations sa iba pang apektado sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at maging sa Balut Island sa Sarangani. Samantala, sa General Santos City, target din ng DSWD na makapaglaan ng nasa 200,000 food packs bilang bahagi ng pinalakas na relief response sa mga apektadong komunidad. Inihahanda na rin ang ahensya ang emergency cash

0: Transfer Program para mabigyan ng agarang pinansyal na tulong ang mga pamilyang kailangan magpagawa ng mga nasirang tahanan at ari-arian dulot ng lindol. Ayon pa sa kalihim, isinasagawa na rin ang validation at listahan ng mga kwalipikadong makakatanggap ng cash assistance.
1: Nagawa namin ngayon food muna. Importante kasi yung food and other non-food items, mga tent. So yun ang focus namin. After which, we'll proceed with cash assistance. Yung cash assistance naman yan, standard yan. Iniipon na rin namin yung mga listahan.
0: Ang tinig ni DSWD Secretary Rex Cachalian. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
4: Supply ng kuryente sa 96.65% na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa report.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: report.
4: AJ, go ahead. AJ.
5: Balikan natin ang ulat na yan ni AJ Ignacio. Samantala, pangungunahan po ng Pilipinas ang inaugural Virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa June 18 at 19. Inaasahang dadalo dito ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN Railway Institutions, ang panukalang ASEAN Railway Training Network Platform at paghahanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Isasama naman sa isang aklat ang mga mapag-uusapan para maging gabay ng mga eksperto at pamahalaan. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ang problema sa trend pagdating sa kaligtasan, bilis ng serbisyo at kakayahan ng mga manggagawa na lalo pang pinalala ng global oil price hike.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
4: Balikan natin ang report ni AJ Ignacio. Supply ng kuryente sa 96.65% na naapektuhan ng lindol sa Mindanao na ibalik na ayon sa Department of Energy.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: report.
6: Yes, Chad, balik ka normal at meron na ulit kuryente ang 96.65% ng higit 1 million consumer o kabayan na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao Peninsula. Kabilang narito ang Davao Occidental, Davao del Sur, South Cotabato at Sarangani Province. Ayon sa Department of Energy, patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga ginagawang restoration activities at pakikipag-ugnayan sa energy sector stakeholders upang suportahan ang ligtas at mabilis na restorasyon ng supply ng kuryente sa mga naapektuhang mga lugar. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
5: Alas 11:30 na umaga ng ating oras, sa iba nating balita, bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 at Hunyo 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinauubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
7: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
4: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garin na pag-aralan ang iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification ng Russia. Pero paglilinaw ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan.
7: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
5: Asahan na ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ng kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ayon po sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang taasingil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagtipis ng supply ng

0: Ay sama ni Senador Bam Aquino na imbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng dalawang student-athletes na sina Rene Clerc Baterbonia at Divine Adili. Sa inihain niyang resolusyon, sinabi niyang kailangan ang masusi at patas na pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa aksidente. Dagdag ni Aquino, susuriin din kung sapat at maayos na naipatutupad ang mga batas, regulasyon at patakaran kaugnay sa off-campus sporting, training at team-building activities na inorganisan ng mga paaralan. Samantala, rerepasuhin ang mga umiiral na patakaran kaugnay nito.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinadalhan ng subpoena ng PNPCIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkalunod ng dalawang student-athlete. Ayon kay PNPCIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, may higit 20 individual ang pinadalhan ng subpoena kasama ang barangay official sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang immigration lookout bulletin order sa mga person of interest. Inaasahang haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
3: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
2: Si PNP, CIDG Director, Major General Robert Alexander Morico II.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinasubpoena na rin ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagsawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng kanilang team building sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activity. Maaari namang kansilahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at i-refer din sa Bureau of Immigration para sa posibleng deportation ito.
4: Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. Dole is simply or will simply do his job. Very

0: Jackie Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
3: At sa larangan ng palakasan,
1: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alex Ayala nakatanggap ng wildcard entry sa Berlin Open. Mala Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
4: Main draw ng WTA 500 Berlin Open si Alex Ayala. Dadaan pa sana sa qualifying round ang Filipina player pero dahil sa pag-atras ng ibang kalahok ay nakabingwit ito ng wildcard entry sa torneo na lalaruin mula June 15 hanggang 21. Ito na ang ikatlong grass event ni Ayala bilang paghahanda niya sa Wimbledon. Nagkampiyon si Ayala sa Birmingham Open para sa kanyang ikalawang WTA title bago natalo sa round of 16 ng HSBC Championships. Wala pang inilalabas ang WTA kung sino ang unang makatatapat ni Ayala sa Berlin Open. Pero matindi ang hamon sa tournament dahil maglalaro rito sina World No. 1 Arina Sabalenka at No. 2 Elena Rybakina. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Alas 11:37 po ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lamang po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napakapiloso po mo? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Time check tayo, 11:39 po ng umaga. Balita dito sa Luzon, Tour de Pangasinan, padyak para sa Kalayaan. Formal ng idilunsad ngayong araw. Magbabalita si Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang inilunsad ngayong araw ang Tour de Pangasinan na padyak sa Kalayaan 2026 bilang tampok na bahagi ng pagdiriwang na ika-128 araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang kauna-unang cycling event na ito ay pinanguna ng pamalang palalawigan ng Pangasinan sa pamunin ni Governor Ramon Gicud III na layuning ipakita ang diwa ng Kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng palakasan. Aabot sa 126 na siklista mula sa iba't ibang bayan ng Laliwigan ang lumahok sa one-day cycling event na may kabuang distansyang 143 kilometro ang papadyakin. Nagsimula ang karera sa Umingan Super Community Hospital sa bayan na Umingan kung saan isinagawa ang pagpapatala ng mga kalahok at magtatapos sa provincial capital sa Lingayen ang finish line ng karera. Tatahak ang mga siklista sa 13 bayan ng Pangasinan kabilang sa bayan ng Balunggaw, Rosales, Villasisa, Malasiki, Bayambang, Basista, Ordaneta City, mga Tarama, Aguilar, Bugalyon at Labrador bago marating ang bayan ng Lingayen. Ang ruta ay itinampok sa opisyal na mapa ng karera na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagsilbing gabay sa mga kalahok at taga-suporta. Magkakaloob ang pamalang palalawigan ng mga parangal sa mga nagwagi kabilang ang blue jersey para sa overall champion, green jersey para sa sprint king, polka dot jersey para sa king of mountain, white jersey para sa best young rider at red jersey para sa most combative rider. Ang Tour de Pangasinan 2026 ay inaasang magiging taunang tradisyon sa lalawigan na magtataguyod sa Pangasinan bilang sports tourism hub sa Hilagang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Palawan, Palawan Provincial Government at City Government ng Puerto Princesa, magkasamang ipinagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa unang pagkakataon. Sa detalye ay mula kay Lizelle Pilapil.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Kapwa nagpahayag ng kagalakan at pasasalamat sa isa't isang pamunuan ng lungsod ng Puerto Princesa at pamunuan ng lalawigan ng Palawan dahil sa unang pagkakataon na magkasama ang mga ito na nagsagawa ng programa kaugnay sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan na ginanap ngayong umaga sa liwasang Rizal sa syudad. Sinabi ni Puerto Princesa City Mayor Lucilio Bayron na maituturing na makasaysaya ng pagdiriwang na ito dahil sa pakikilawak ng provincial government kasama ang mga namumuno mula sa 23 munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Malino na pagpapakita rin aniya ito ng pagkakaisa sa mga namumuno sa probinsya at sa lungsod na mahalaga sangkap sa pag-unlad. Binati rin ng alkalde ang pamahalaang palalawigan sa pagdiriwang ng makulay na Barakatan Festival na official na nagsimula sa pamamagitan ng parada na ginanap ngayong araw kasunod ng programa sa Araw ng Kalayaan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Dumako naman tayo sa Visayas. 1,600 na senior citizens at persons with disabilities sa Jordan Guimaras tumanggap ng bigas mula sa bawat bayan makikinabang program. Magbabalita si Polta Rosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang 1,600 senior citizen at persons with disabilities sa bayan ng Jordan Guimaras sa ilalim ng Rice Subsidy Program ng pamahalaan. Pinangunahan ni Mayor John Edward Gando at ang mga opisyal ng bayan ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo. Ang Rice Subsidy Program ay isa sa mga pangunahing programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng kampanyang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Sa programa, ang mga kwalipikadong senior citizen at PWDs ay makakatanggap ng 10 kilong bigas sa bawat distribution cycle. Batay sa pondong natanggap ng lokal na pamahalaan, inaasahang maisagawa ang pamamahagi sa loob ng 6 na cycle sa buong taon. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa ibang bahagi ng Visayas, pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kalbayog Samar, matagumpay na isinagawa. Alkalde ng lungsod binigyan diin ang pagkakaisa at tunay na paglilingkod sa bayan. Sa ulat, Malakay Charmaine Pirito ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
4: Matagumpay na isinagawa sa lungsod ng Kalbayog Samar ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Nagsimula ang programa sa isang banal na misa bilang pasasalamat sa mga biyayang tinatamasan ng bansa at pag-alala sa sakripisyo ng mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Sinundan ito ng wreath-laying ceremony bilang pagpupugay sa mga bayani kasama ang ceremonial gun salute na nagsilbing simbolo ng paggalang at pagkilala sa kanilang kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Kalbayog City Mayor Raymond Uy na naway magsilbing inspirasyon ang pagdiriwang upang muling pagtibayin ng bawat isa ang kanilang pangako sa kahusayan, pananagutan at tapat na paglilingkod sa publiko. Ayon sa alkalde, mahalagang magkaisa ang lahat sa pagsusulong ng mga programang inuuna ang kapakanan ng mamamayan at patuloy na magtulungan ng may dedikasyon at malasakit sa pagdiriwang na ito. Muling pinaalalahanan ang bawat Kalbayognon at Pilipino na ang kalayaan ay hindi lamang isang pribilehiyo kundi isang responsibilidad na dapat pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide. 15 minutes.

0: Antisedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:47 po ng umaga ang ating oras. Balita sa Mindanao, pagpapahalaga sa nakamit na kalayaan ng bansa, binigyang diin sa pagdiriwang ng Independence Day sa Surigao City. Ang balita hatid ni May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
0: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
10: Iminagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas sa Surigao City sa pangunguna ng lokal na pamahalaan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa inihatid na mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura sa taong bayan Biyernes ng umaga, pinarangalan ang ipinakitang katapangan, sakripisyo at pagiging makabayan ng mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Hangad ng opisyal na sa pamamagitan ng pagdiriwang ay hindi

0: Hindi malimutan ang pagkabayani ng mga magiting na Pilipino bagkus magpaalala na nararapat lang pahalagahan ang pagkakaisa, serbisyo at pagmamahal sa bayan habang patuloy na magsama-sama tungo sa kaunlaran. Aniya, ang naangking kalayaan ay isang responsibilidad ng bagong henerasyon na dapat ingatan at pagtibayin sa pamamagitan ng matapat na paglilingkod sa kapwa-tao. Dalangin ng Vice Mayor na pagpalain ng Panginoon ang bansang Pilipinas sa gitna ng nararanasang krisis at trahedyang hatid ng lindol sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Mi Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ito naman na report mula sa Radyo Pilipinas sa Davao, ibibigay sa atin ni Kate Lakihon Lau. Pamahalaan, patuloy ang paghahatid ng tulong ngayong araw ng kalayaan sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Davao Occidental.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Habang ginugunita ng bansa ang ika-128 araw ng kalayaan, nagpapatuloy naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Occidental. Ngayong Hunyo 12, magkatuwang na nagsasagawa ng hauling at distribution ng mga family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Region 11, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines at iba pang katuwang na organisasyon para sa mga residente ng Barangay Quiapo at Barangay Molmol sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dumating sa Port of Mabila ang karagdagang supply ng ayuda na agad na inihahanda para sa pamamahagi sa mga komunidad na kabilang sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng tuloy-tuloy na relief operations upang matiyak na natutugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na organisasyon, patuloy na piniiigting ang paghahatid ng agarang tulong sa mga residenteng nangangailangan habang nagpapatuloy ang mga recovery at response efforts sa lalawigan. Nananatiling nakaantabay ang DSWD at mga partner agencies upang masiguro ang maagap na pag-abot ng tulong sa lahat ng apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, mga kabataang magsasaka sa Caraga itinampok ang kanilang mga produkto sa Manila Foods and Beverages Expo 2026. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Report.
5: Dalawang benepisyaryo ng Caraga Young Farmers Challenge Season 5 ang lumahok sa Manila Foods and Beverages Expo 2026 na ginanap sa World Trade Center sa Metro Manila mula June 10 hanggang June 14. Kabilang sa mga produktong kanilang ipinakikilala ang tablea at honey ng Casa Alcardne at Edeline Alcarde at ang malunggay chips ng John Ray's Nutri Snacks ni John Ray Laquinta. Sa pamamagitan ng paglahok sa nasabing eksibisyon, nabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang negosyante mula sa Caraga na maipakita ang kalidad at potensyal ng kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Nagsilbi rin ang MathBex bilang plataforma upang makakonekta sila sa mga mamimili, distributor at iba pang posibleng katuwang sa negosyo. Ang MathBex ay kinikilala bilang isa sa pinakamalaking food and beverage trade fairs sa bansa na nagtatampok ng iba't ibang lokal at international na produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, may balitang hatid si Justin Bulanon. Trabaho agad job fair ng Dole Region 9 sa Zamboanga, patuloy na umaarangkada.
1: Radyo Pilipinas, Report.
6: Patuloy ang pagdagsa ng mga aplikante sa trabaho agad job fair ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 sa isang lokal na mall dito sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128 araw ng kalayaan. Mula sa 24 na local at 5 overseas employees na nakilahok, paabot sa Cabo ang 3,018 trabaho ang inaalok sa naturang aktibidad. Tinutulungan naman ng Public Employment Service Office o PESO at maging ng job placement officers mula sa higher education institutions at privadong sektor ang mga aplikante sa pamagitan ng Career Development Support Services. Sa pamamaraang ito, nagsasagwa ng career coaching at job matching upang ma-refer ang mga job seeker sa kung anong kumpanya sila maring mag-apply batay sa kanilang credentials. Maliban sa job fair, magsasagawa rin ng pag-turnover ng cheque sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program orientasyon para sa mga benepisyaryo ng TUPAD, TUPAD payout sa pamagitan ng money remittance at kadiwan ng Pangulo sa results list sa Zamboanga. Para sa Bangko Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, Hunyo 12, 2026. Sa ating oras, 7 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges,

0: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Loano Inugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Digid sa yun ang pagpananom.
6: Ato kinihimuong sa yun uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo ug makadaot makini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.
7: Bring health into your home.
8: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawat,

0: pagdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kining mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas, hinungdan nga ikaw na sakit? Kana, tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good o bad bacteria sa lawas, pinagi sa Lactobacillus Probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics, mao ang Lacto.

0: Puffy Food Supplement. Bata sana kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy. 100% natural. Aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus Probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria. Mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural. Tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.

0: mga basura, pagwagtang saba. Enzoma Blast, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
1: Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napapatudan nga epektibo kayong igsasagol sa laog sa baboy, baka, manok o guban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid o thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Sagulin sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
2: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
3: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
4: Bring health into your home.
5: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may pinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
6: Oras sa gabay sa Kalamboan, alas 12:11 sa kauntuhon.

Mahingot to Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na tibok kalibutan. Pamaagi sa tong Facebook page Bantay Radyo Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Madungog po ta sa ato ang naka-hook up karon nga mga radio station. Ang ato ang 98.1 DYPS Betty Radio Tuburan. Oh, mahingot to nyo diha Sir John Mangubat, atong station manager. Silang si Renel, Sir Roland, o atong mga ka-I Love member des Tuburan nga naminaw ni nga to ang programa, no? Pamaagi sa DYPS Betty Radio Tuburan. 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan na diha si Sir Alan Rosite. Ato ang mga taga-Sambuan diha, mahingod to. Oh, kumusta? Maing pagpaniod to nyo tanan diha. Adlaong Bernes, Pizza Dusinas Buwan sa Hunyo 2026. No, niya Independence Day ika 128. Oh, araw ng kalayaan. Ato mga holiday ron ato mga trabahante. Ato mga private nga mga companies or uban nga way dinalian nga trabaho, ga holiday ron pero kung trabaho ka karon. Aw, automatic, no? Automatic double pay siguro, no? Murag monay palisiya sa ato ang dole, no? Nining adlaw sa kagawasan sa ato ang gisaulog nga kaning kalayaan ba, no? Ang ato ana ang kaisog. Oh, pag kanang pagpakamakabayan ba kanang mga magkasinabuta og panaghiusa, no? Kaning ato ang kita mga Pilipino aron makabot na to ang kagawasan, magtinabangay ta. Magsinabtanay ta di kining ato ang siging sumpaki, no? Siging ga usingan ani murag binatbatay og mga di maayong buhat, di maayong pulong diha sa labi na gyud nakaibaw naman ta sa mga balita na to diha sa Senado, no? Kay murag imbis kita diring nasa ubos kitang mga mag-uuma, makaingon na lang puta nga ngatay nagaguliang man, no? Inana lang gyud ato ang kita normal, neutral lang kita dire nga isip nananom o nanguma o namuhig mga kahayupan para ato ipakaon anang nagsaling gubot diang mga labaw na to, no? Atong mga kadaguan sa gobyerno. Kita mo yung maapiktaran dere. Sama aning ato ang biskay dagko o madawat ang ato ang mga mag-uuma, wa na lang, gumikan sa dili na lang niaprubahan kay dili mo ni ako. Okay na ba, no? Mauton kayo, maapiktaran ta. Maapiktaran ang ato ang ekonomiya diha sa labi na gyud sa agrikultura. Wala nga

aplatoksin nga mga toksin nga moy makadaot unta sa similya sa ato ang mga nilubo nga mais. Managi control na nila ang ilahang monituyo sa ato ang mga taga Department of Agriculture para magamit ta pagsunod na to nga pagpamugas. No kaning pagsunod og pugas sa ato ang mga mais. Mo na nga ang tumong ni ana hustong pagpauga og husto nga pagtipig kanang pagtago no sa ato ang mga similya aron magamit na to pag sa sunod na to nga mga tanom sa sunod na to nga cropping. Mao na nga nindot ni nga mga programa para mulantod ta ani nga to ang pagpanguma no dili ingon nga ay stricto kayo ang 7 dili na inana stricto kayo ang DE dili ang ato tabang ni sa ato ang mga mag-uma aron madungagan ang lain pod nga mga kahibaw, no? Dugang na tong kahibaw sa nangagi na tong mga pagpananom og mga mais. Niya tinabangan pod sa tong mga staff or mga giskulahan ni nila kung unsa gyud angay na tong pagabuhaton, no? Ato nang i-welcome jud sila kung mobisita diha sa ato ang mga lungsod kay kini sila mao gini ilahang mission aning kalibutan na labi na gud aning pagpananom na tuog humay mais ug uban pa nga to nga mga gipangtanom sa ato ang mga kabukiran o sa ato ang mga uma, no? Unya karon di ay natay bisita, no, si Sir George Kaayon ato ang guest dere. Unya karon ta taod mo appeal to na to kay mao pay pag-abot, no, na pay gi nangandam pa. Unya sa di pa na maminaw ta og kaning testimony, no, naaman tay mga testimony nga migamit gud sa product sa ASI Laboratories Incorporated, ang kaning Antica, Icon, Lactoplant, no? Kay ang product sa ASI naatay Lactoplant nga biofertilizer, naatay Antica nga fungicide and bactericide, naatay Icon nga organic insecticide, 3C sticker ang atong pangpadikit, no, pangpapilit. Nya naasatay gasa nga soil ameliorant, nya mo ni pang pabalik og kahimsog siyota. O para sa livestock, natay Lactobet. Ato ang isagol, no? Probiotic na. Isagol to, tubig, painom. Manok, baboy, kuguban pang mga kahayupan. Kanya, ayun sumo. Ang ato mga waste, ato mga hugaw sa ato ang mga manok, hugaw sa ato ang baboy, kuguban pa na to nga mga kahayupan nga maka-agni sa langaw ba? No? Ato ang i-disinfect sa ato ang insumo. O di, pwede sa ni magamit sa ato ang mga basurahan. No? Ato ang mga kitchen waste nga mahugaw diha nga malata nga mabaho madugok ang langaw para way langaw way baho atong i-spray ang ato ang insumo plus, no, mao na ang mga product ni ASI Laboratories Incorporated. Unya naa pud ang Lactofapi, ang Lactobiotics Worldwide Corporation nga moy naghimo sa Lactofapi food supplement og sa Lactovital nga food supplement. Og naapot tay mga soap, no, mga sabon. Ang ato ang carrot soap, papaya soap, og uban pa na mga product ni Lactobiotics Worldwide Corporation. Anya kahinomdom ba mo sa ato ang mga igsuon nga pastila, no, nga luoy kayo kay kami sige mamig balik-balik yo dang dapita. Diha sa Region 12, no, diha dapit na katong naigos linog. Patag yun na diha, no, lampi na diyang dagko gyud nag mga na mga basakan pud diyang dapita. Niya akong gianinaw karon murag luoy kayo ato mga mag-uuma pud dito ka naapektaran sa maong linog dito sa Mindanao. Niya ampo lang nato sila nga maka lampas rana sa maong mga trahedya ang ato mga kaigsuonan nga nahimutang dito sa maong dapit, no, sa naigo sa maong linog. Anya ato andeng ipang shout out, no, ato ang mga kaigsuonan or mga kaubanan sa mga I Love Project, labi na gyud diha silang Sir Nulan Tulod diha sa Equalizers Farmers Dias Tuboran, no, sa nangaging Sabado dito to sila sa Barangay City, no, ga seminar pod sa mga sakop o mga membro sa maong barangay diha sa Barangay City Tuboran. Unsaon pagbuhat sa Birme compost. Kunya silang Sir Archie Irag, silang Boss Elmer, mao gini ato ang
factor diha sa unsaon pagbuhat anang vermicompost diha. Gikan sa pagpalata hantod nga mahimong vermicompost. Unya ang yang mga sakop no sa equalizers farmers diha maingodto ninyo diha sa tuboran. Unya na pud diri kang Sir Bic no, kang Bic Suico, ilang equalizer diha nga diha sa District 3 you know, kaning ikatulong distrito Sugbo. Ato mga sakop diha gikan diri sa Barile, Luginsan, Pinumbungahan, Toledo, Luginsan, Toledo, Barile, o kaning sa, siya may sunod na kaning Balamban, no? Balamban, Asturias, o Tuboran. Pito kalungsod ni ang distrito sa ikatulong distrito, Sugbo. Mao na nga, ato ang kanang palakpakan kay kugihan yun kaya ni si Sir Bec Suico magsuroy-suroy. Labi na karon iyang bag-o nila nga tumong kaning sa nang dawat ug tupad nga patamnon gyud no, nagyoy tamnanan para naay mapupo nga mga kamatis o naay mapupo nga mga sibuyas dahunan sa ilahang mga tagsa-tagsa katugkaran no, kana gamit kay ni ato ang product no kay organic man eh, paspas mo tubo dali ra pud makakita pag harvest ang ato ang mga nananom. Labi na kaniwa ni maanad og pagpananom kay lahi po ay lang trabaho. Kanya layo ni kung dugay makakita og bunga. Layo ni og niwang kayo ang sibodahunan, di ba? Murag di ni ganahan mamuubo matag adlaw kung tan-aw nila nigdungaw nila diha sa ilang nataran, ilang tanuman, ilang kaang nga luya pud kayo ang ilang mga gipangtanom. Mao na nga gamit kita aning ato ang lactoplant no ang katong gasa kay ang unsay imong gisud nga mga yuta diha nga minus nag resistensya mas nindot to kung imong sagulan atong gasa no para dili mo bantok ang imong yuta kay sige pamuubo kara adlaw mo bantok man madugay labi nagnas kaang oh labi nagnas kaang nga eksakto ra pud gidak-on ang kaang. Tamna ni mo kusa ka punuan nga kamatis kay wa lagi lugar no naaral daya sa nataran kinahanglan sa gulan nimo atong gasa no usa ka baso baron nga gasa pun-unto nimo og yuta ang imong kaang kana di na mo bantok imong yuta nga sodas kaang nga

humubo, inigdungaw ni mo, green kayo, nindot kayong tubo, tagko kayo bunga ang imong kamatis, murag mahadlok ka kupo-poon slain, no? Pero luyahon ngayon na, murag pasagdan na nog samot, ang ato ang kaning pangtanom diha kung di batiman og insakto unya dili pod insakto ang mga pag-fertilizer ba kanang pagpatambok na to sa ato ang gamit kayo ni ang product ni Asil Laboratories Incorporated nya ang uban pod nagkaton og pamuhi og pagpaitlog ni mga manok no tagpila ka number of heads na 50 na 20 20 ra ka heads nga pagpaitlog manok 50 tagain na ninyo og laktobet para momentin ang gidagkuon sa itlog. Puno mo pagkapariha ang gidagkuon sa itlog dili nang gagmay na kayo, no? Muna ang laktobet, isagol nimo sa tubig painom. Kung manok, usa ka litro, 5 ml, no? 5 ml. Kung baboy po, nagmuhi kag baboy, ang usa ka litro nga tubig, 10 ml. Muna atong ipainom matag adlaw sa tuang mga binuhing manok o binuhing baboy. Nya, asa man mapalit, no? Asa mapalit ang product ni Asil Laboratories Incorporated. Kung layo mo sa Pasipika, arita sa Lazada o Shopee, no? Ang link na dire sa ato ang comment section kani sa atong programa karon. Makita ninyo ang link diha nga naay Shopee o Lazada, mo click na ninyo or di ba inyo hang i-search diha sa Shopee Asil Laboratories Incorporated na makita na ninyo tanan unsay produkto ni Asil. Mupili mo dito unsay inyong kikinahanglan. No? Gikan sa pulyar, lactoplant, antika, icon, o para sa kahayupan. No? Unya, Lazada, pwede po. Pwede po na sa Lazada. Inyo po ng pangitaon dito sa link. No?

0: dire sa ato. Unya mo tawag mo dire sa mo ang sa ato ang program dire sa ato ang opisina. Naapod mi contact number dire nga mao po inyo ha maka-order mo, no? Maka-order mo diretso kaning ato ang 09 sa maning number ani no sa ato ang opisina. 0926 655 0212. Ako ng Osbon. 0926 655 0212. Mao na, naay mutubag ana 24 hours diay mutubag ana bisag gabi eh. Automatic tubagon mo. Yo, na si isa diha nga mutubag mo mo assess ninyo karon mapaputos or mapashape kung unsa inyong orderon, no? Lactopapi man nga food supplement, acyl product man, automatic mo serve ni kani nga number, no? Mo mutubag ni dayon. Kanya alas 12:28 naman, no, sa kauduhon maminaw sa taog mga mahinundanong pahinomdom.
1: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo.
2: So, free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo nilang tanaw ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
1: Sa Lactovet, sure winner ka!
3: Digid sa yun ang pagpananom.
4: Ato kini himuong sa yun upan sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lucky Plant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglifay sa 40% ang tubo sa imong maani upan sa Lucky Plant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
5: Bring health into your home. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw. 100% natural, hinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
6: Bring health into your home.
4: Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow! Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement.
7: Nakasulay na ba mo nga ang tambal sa inyong mga pananom gumikan kay nahurot lang tungod sa uwan? Ani ang solusyon? 3SE Concentrate Seaweed Base Spreader, Sticker and Emulsifier. Butangi ang inyong pananom og 3SE Concentrate Seaweed Base Spreader, Sticker and Emulsifier isip sa pagpangandam sa kalisod sa panahon para mutuhop sa inyong mga tanom ang tambal para sa mas mudako ug lagsik ang ani. Kini kay gihimo gikan sa guso o seaweed. Gumikan niini ang 3SE Concentrate Seaweed Base Spreader, Sticker and Emulsifier kay makatabang sa pagpahimo nga organic ang inyong pananom. Busa paminawa ang testimonya ni Bitya Samson sa iyang gamit nga 3SA Concentrate Seaweed Base Spreader, Sticker and Emulsifier.
8: Ako si Bitya Samson, usa ka farmer sa Dakbayan sa Negros. Sa una makuyawan jud ko kung magsige nag-ulan-ulan sa mua kay madala sa ulan ang gamot sa akong pananom unya kini madaot hinuon. Sa una nakasulay jud kog nadala ang tanan nakong pananom tungod sa uwan. Pagkabalo nako aning 3SE, naabsorb jud ang mga gamot nga gi-apply nako. Wala jud na sayang akong pagtanom agi lang sa uwan. Karon kung mutanom nako dira ko mabalaka kung mag-uwan-uwan. Kaya siya'y naaraman ang

guys gaas das to Balamban. No, niya talk about agriculture programs of the Cebu Provincial Government under Gobam Barikwatro together with Sir Blatz Balts Tribunalo. Niya to ang representative sa office of the mayor ni Mayor Amos Cabahog, no? Kugihan jud kaya ning ato ang provincial agriculture consultant, no, si Ma'am Gigi Sanchez, kay bisag layo-layo na ning gaas, no, gaas Balamban mutumoy tunga-tunga na diya sa Transcentral. Moagi mo Transcentral, maagi ani nganing maong nga barangay. Mo na nga wagi puas pagsuporta ang ato ang consultant, no, si Ma'am Gigi Sanchez ato mga mag-uuma aron mapaabot bisag unsa pa kalayon, maabot yun dito ang unsay maayong mga balita or maayong ayuda nga gikan diri sa probinsya Sugbo gipanguluhan ni Gobernador Gob Pamela Barikwatro. No, mana nga atong pakpakan si Ma'am Gigi Sanchez. Ay bisag unsa mo asa mong bukira na agid siya maabot, mahimamat yun nyo, maistorya yun ninyo kung unsay iyang tumong or unsay po inyong katuyuan diha sa sa inyong gusto nga mahitabo diha sa inyong mga lugar, no? Unya mamasa ta og mga comment, no, diri sa atoang Bantay Radio Cebu nga Facebook page na si Ma'am Evangeline Parilla, no? Advance daw happy pista lungsod sa Tuburan karong June 13 og mga adlawa, no? Happy pista diha sa lungsod sa Tuburan.

Chase, orang kura na. Lanug-lanug na dari Sambuan. Salamat kayo, niyo dia taga Sambuan. O, oh, niya, naapod dari ang ato ang si Bus Alan Rosite. Good afternoon, Kabantay William. Mahingod to po dia, sir, no? Mahingod to po dia, Bus Alan Rosite. Niya, kung asa man eh, nakadungog mo, pwede mo mamensahe dari sa ato ah. Labi na gyud ato ang mga iLove member. Anya katong gusto pud magpamembro sa iLove, pwede gyud mo no, mo mensahe mo personal nako, pwede ra kayo. Akong i-saysay ang ako ang numero kung ganahan mo magpa-training sa iLove project no. Atong iLove project pamagi ni Ma'am Gigi Sanchez. Pwede mo mo send or mo text nako 0950-200-5962 aron maanha mo sa inyong mga association, barangay, no, ato mga barangay kapitan nga gusto mo pagtapok-tapok sa iyang mga mag-uuma. Madungagan po, ginagmay, no? Makadugang tag-ginagmay nga mga ideya sa labi na muhig baboy, na muhig manok, kanya kaning nananom, no? Mga mag-uuma. Pwede na to na i-training po sa ato ang iLove Project kung unsa po itumong sa iLove Project. Kung unsa po ginagmay nga matabang diha sa ato ang mga ka-iLove, no? Ato ang mga membro. Mahingon mo og nagkinahanglan mo og seeds, nagkinahanglan mo og mga inputs nga gikan sa ASEL, amo nang ilibre paghatag diha sa inyong association or personal man para makita lang nato unsa gyud ka epektibo ang product ni ASEL Laboratories Incorporated. No? Di mi wa mi kanang pagpanuko paghatag ni anak kay local manufacturer rata, naara ta diri nagbuhat diri Sugbo. Ya, pwede saan mo mabisita sa ato ang opisina o dito bas planta na to, dito sa Konsolasyon. Ito ang mga amigo diya sa Konsolasyon. Itong kaubanan sa buhat, no? Panguluhan ni Tatay Roger Linabok o iyahang mga sakop diya sa production diya sa ato ang production diya sa ASEL o sa Lactobiotic Sudard Corporation. Anya, na si Sir Borges, no? Borges Parilla. Mahingod to, Kuya William. Naglanog-lanog ka diri sa Balay, DYPSBT Radio. Thanks sa pagbasa. Takang salamat, Sir Borges Parilla. Kay Way puas pagsuporta ni atong programa ang Gabay sa Kalambuan, no? Inya, happy pista ninyo diha sa Tuburan. Malipayon kayo ang ato ang mga membro diha sa iLove Project, no? Diha sa Tuburan kay daghan kay ni sila og unsay ilahang nadawat na pud namo ang inyong mga request. Nya amo aning pagabuhaton para maapod-apod ninyo pagbalik kung unsay makaya diri sa

0: ito ang company, no, diri sa ito ang association, ang I Love Project na ito nga. Kay kaning I Love Project God, nagsuportahan ni sa uban nga mga company. Aron mo'y mupanghatag dito sa ito ang mga kaigsuunan nga gakinahanglan o abono. Oh, kaning ito ang mga fungicide and bactericide, gakinahanglan o mga insecticide. Kay bisag unsa nila ilahang gipanggamit. Pero diri na ito, mga membro mo sa I Love, among tanaon, unsa joy libre, no, among consultation sa inyong mga uma kung unsa gikinahanglan ninyo. Onya og kanang naapoy mga yuta nga wa na mo ma inyong gipangtamnan karon ba, no, wa na mo masayod kung unsay angay iabuno, pwede na nato kuhaag sample, no, sampling, no, aron ma test nato ang inyong yuta, testingan nato ang inyong yuta kung unsay angay itanom, kung unsa bay angay nga ipangabuno. Basig sobra na kay na inyong ipangabuno diha, nya wala mo kabaw nga maora day. Inani ra jud kanunay ang abot, no, sa ato ang taong atong paliya. Kay gumikan patuyang ra man ta, wa man ta kabaw unsa di angay na to nga itira nga mga abono or atong ipakaon sa ato ang mga gipangtanom nga mga o tanon. Mana pwede na to testingan, no? Pwede mo mutawag na mo, no, dire. Aron tabangan ta mo makuhaan og testing inyong yuta. Nya ang I Love na mo'y muda diri sa province man or ma region. Nya paluapon lang mininyo para makita pod unsa jud gikinahanglan diha sa imong yuta. Nindot kay ni, no, nindot kay ni nga opportunidad nya katong mga dagkog yutaan, dagkog daruhan. Nya bisag unsa og pangabuno sa maisan maoro gyoy abot. Oh, mo na bisag di na mao ba, nga wa na mamao ang pagmagabuno. Gumikan sa acidic na kayo, nya dugay na po kayo, sige panggamit aning mga karaan nga mga buno. No, mao na nga atong testingan yung yuta. Tawag lang mo nako or tawag mo sa I Love Project or og dool mo sa atong mga I Love coordinator, pwede ra mo matabangan ni ana. Libre, no, wa na ibayad. Na may mga ID sa among I Love, libre ni, no, wa ni bayad. Unya mo fill up from form, ay nagtan-aw niyo, mabasa ninyo unsay naasod sa ID. Oh, mupalit mo product sa ASEL or Lactofapi diri sa mo opisina. Kung nakay ID, automatic discounted ang imuhang presyo nga imong ihatag diha kanimo. Okay, nya ang Lactofapi mao jud ni pangpaligo na to. Dili lang atong mga manukan, babuyan o mga unsa panganan ni atong mga tanom moy tambok ang kitang nagugmad perting luyaha. Hainom tag Lactofapi 3 times a day, katulo sa usa ka adlaw 30 ml. Mapalit ni sa tanan mga local nga mga pharmacy. Og namo diha sa Sambuan, naa ni diha sa Acacia Pharmacy og sa Lucitas Gutana Store. Og namo diha sa Toledo City, agay sa Nugran 360. Og kaning Rose Pharmacy diha sa Toledo. Kanang Balamban, namo sa Balamban Sinyang Pharmacy. Og ato sumo sa kanang Pundol, no, agay sa Nugran das Pundol. O Gaisano Grand, o Gaisano Country Mall dito sa paingon dito sa Transcentral ng Balamban. Unya pinamungahan na sa Crystal Pharmacy o 360 Pharmacy des Tuboran. Unya ang ato ang mga taga Negros nga nakadungog aning ato ang DYAG One Heart Radio na diha kung asa mapalit diha sa Tayasan. Angels Pharmacy, Curis Pharmacy o Ike Pharmacy des Tayasan. Ayungon nga ay butika jail diha sa Ayungon. Kompleto na og stock sa Lactofapi. Taga Himalalod, no, diay butika Genesis og kaning New San Sebastian Pharmacy na diha sa La Libertad og Gihulngan. No, nya ang Dumaguete City ang ato ang Negros Crown, Negros Grace Pharmacy na nay mga stocks nga Lactofapi og di ba Rose Pharmacy mo diha sa Dumaguete City. Ay na may Rose diha. Mapalit pod ang ato ang Lactofapi pod supplement, no? Unya karon alas 12:43 naman sa kautuhon, ato ang tawagon ng atong technician, no, dito sa Davao area si Sir Mark Crosima. Unsa po yung mga update, no, kay na-appel baya po ni dito di kauyog do paglinog mana ato ang unsa na atong mga mag-uuma pagpang-spray sa atong mga produkto, atong patawagan sa atong technician si Sir Remark Crosima, ato ang technician dito sa Davao area. No, manya ay mo kalimo mga manok panabong, no, mga manok panabong paimna na ninyo og Lactobet. Labi na karon nga mag-uwan-uwan na para mawang stress sa itong mga manok. ano, ato ang mga piso nga gagmay. Paim na na og probiotic. Natay mga product ana ang ato ang Lactobet nga probiotic animal nutrition para mawang stress ato mga piso or katong mga dumaga na basta mga manok na da 5 ml per liter of water. Inom pa inom na matag adlaw aron himsog kanunay ang ato ang mga manok panabong, mga manok paitlog o mga uban pa na ato ang mga kahayupan. Yes, Sir Mark, maingod to.
1: Yes, sir. Mayong to na.
0: Oh, kumusta man.
1: Kumusta mga laminaw.
0: Kumusta man ang Davao Region o paingon dito sa Jinsan?
1: Quick update lang. Ang Davao Region, medyo natarog na siya gamay sa linog. Pero in terms sa Jinsan o mga kasikbit ano nga area, murag dako-dako yung damage, no? Hindi lang sa infrastructure, pati sa gaganti. So, stress po ako bang tanom kay grabe ang linog o ba nga buwak ng yuta.
0: Sir Mark, ang itong mga kaigsoonang mag-uuma in town nga nag-maintain na sa itong produkto sa ASEL, sa may mga update nga mahatag ni Moderis sa itong programa karon.
1: Karon, naaday ko sa kuan karon, naaday ko sa field, medyo halap akong kami na na. Naaday ko sa field, natadri sa kalabasaan. Tanawa na yun sa kadako ang kalabasaan. Harvest na yan.
0: Aysa. Sa di pa ta mo abot anang kalbasa ba? I-anunsyo daw kuno tong imuhang kuan ba? Imo na unsay diin manawa tong imuhang cellphone. Aron bisag na nakadungog na to, nagsunod na itong programa. Mapauli ito niya kay gamit ko ito ni mo nga itong mga pictures o mga videos sa itong mga katong atong mga tik...

0: Mukiring lah.
1: Yes sir, wala gua lagi planoy oh. Uli sir.
0: Basin, ipanawagan kay Basin og nakadungog o nakakita niya tong programa. Ikaw din si Mark Rosima. Sige, palihog ko sir.
1: Shout out day, og kinsa man tong nakakulit no? Ako day tong tagiya tong cellphone nga kuan day, yung GT20. Medyo kinanglanon dito kay akong files na dito mga sa pay tawag na to anang mga data. Daghan kayo data dito, may ganit kay ako i-copy sa computer sa uban. So medyo arang-arang. Pero kinanglanon jud kay to kay ma-picture sa mo interview for posting sa Facebook na dito tanan no. So basin day, basin og may nakakita or unsa ba? Pwede ra kayo uli or kontakon niyo ako number or Facebook. Timer Jero Sima no. Sa mga nakadungog or sa mga gusto lang no maka-share kasi na masig namin nadunggan ba nga nakapunit og cellphone ana direra sa Baras Digo City.
0: Ang ASI Laboratories og mauli na Sir Mark, ang ASI Laboratories Incorporated moy mohatag og ginagmayng pahalipay sa makauli.
1: Ay, salamat po kayo sir no sa support. So okay, dungog mo no basin dayeg na nakakuan na naka kung sana nga makauli sa itong cellphone, kinaghan yung files na ko dito yun. Ang mga data dito, na dito kanan.
0: Okay, Sir Mark, kaning imong nahimutangan karon unsa man yung dapita?
1: Ako dari karon sir, sa, unsa niya sir, kung sige, tawag na to, aning Upper Neptune nga lugar dari sa Bansalan, Balutakay, Bansalan, Upper Neptune nga purok. So, nag-consulta dari yung farm, ang si tawag ng kalabasa.
0: Kalabasa.
1: Almost 5 hectares. Oh. Almost 5 hectares.
0: Kanang 5 hectares unsa man kalabasa na tanan gi tanong?
1: Yes sir, kalabasa tanan.
0: Tang. Munay pa. Munay paingon diri si bo. Kanang kalabasa pa mino ko. No tagsa ka wingban. Tagsa ka wingban karga.
1: Oh, pang ketchup do ni sir ta.
0: Ah, pang ketchup. Okay, unsa may kasagaran? Oh, unsa may kasagaran nga sakit aning kalbasa, Sir Mark, kung gagmay gikan sa pagtanom?
1: Sa gagmay pa, sir. Ang among yung nabantayan nga mga sakit-sakit diri kaning dabdab nga ginatawag kaning magilo bitaw ang dahon, sir. Mao pud ni

0: Upo niya ang causal cause nga ano ni adto ko diri ron kay para makita na to ang sakit sa ilang tanam. So kani sira medyo inganig dagway ay.
1: Ano? Kana himsog mo na. Himsog pa na or na yellow na na?
0: Yellow na sir, buti kay maklaro sa akong cellphone. Para sa yellow. Yellow nang dahon sir. Kay
1: unsa may
0: wala siya kana
1: sa may tawag na.
0: Sige sir. Dili sa mo sir ang proper term na sir tip burn. Bisaya sa Bisaya nga sa Bisaya pud nga pamulungan dabdab.
1: Dabdab.
0: No dabdab.
1: Oh kana kana na yelo-yelo kunang dag ang dahon.
0: Oh daghan kay sakit si kalabasa mong good sir. Although gamay lang siya gasto kung ibutang nimo siya sa kwan kay imo ra man siya pasagdan.
1: Mm.
0: Pero ang atuang ginaingon diri dili man gud mabuhi pud ang tanom ug dili na to tagaan og mga pagkaon ni mamura ra og tawo.
1: Mm.
0: So, kani si sir mag-good organic din. Organic din si sir, wala po siya nagabutang o ginatawag ng abono sir.
1: Mm.
0: Dugay na yun. Pero ang iyang kita problemaan sir, although okay ang iyang kwan, okay ang iyang pamaagi, pero ang pagplasta sa yuta dili kay nga nag-herbicide mag-good siya sir before planting.
1: Okay.
0: And then ako isip kita, dugay naman kita sa organic, sa asil. Basta pag wala siya nag-a-apply nagiging organic, abono, chemicals. Ang mahitabo mga good sir, bisag ka mo sa mga namino, sa mga mag-uuma, mo degrade o mo babadyo ng soil fertility samot nang ma-applyan o herbicide, no? So, kamo, kabalugin mo mismo, ana, na mabalik o ka-acidic or sabay tawagan ng ayahang fertility mo back to zero kahit tungod. Sige, tag-apply o herbicide.
1: Okay.
0: Although wala siya nagagamit lagi o ganang ibang produkto, pero sangan nga nag-herbicide ka, wala na gyapon. Mura na gyapon ka o nagkuan. Mura na gyapon ka nagguba o yuta. Ay tungod anang sige na to gamit o herbicide.
1: Sir Mark, kaniba, kaning nakita na to karon nga, unsa may matabang na to, ane, unsa may mahatag nga solusyon ni ane sa to ang produkto sa asel?
0: Kani kay nabutang kita niya po na about sa solusyon. Maung ni ato sila dire kay, ay maung na ato ko dire kay, nangita ko o posible nga solusyon sa ilang problema kay unang-una sir sa ilang problema dabdab katong gingon ako
1: yellow
0: napo check curling virus sir murag kamatis ba nga ang udlot mukundol ba itawag na to tama ka term tayo ha
1: mulukot-lukot
0: kunhod ara ingali ay ito sir
1: maglukot-lukot ang udlot mismo sa kalbasa
0: yes sir maglukot-lukot yun mismo
1: Okay, kani nakita man nimo diha gyud unsa gyoy sakit na anay dapat nakaron diha sa kalbasaan luliman po kaning 5 ka ektaryang kalbasaan. Umaw ni mamunga ang tanan, pila ka puno anay matanom ani. Basta dili lang maigo anang kanang lukot-lukot sama ni ana, no? Kanang curling virus na tumoy sa kalbasa, kanang udlot silbi sa kalbasa anya mulukot-lukot, makapiktar man sa pagbunga, di ba Sir Mark?
0: Yes sir, kay ang udlot mga good morning nag-provide og bulak din pag mukulot og mukunhod sir walay bulak na ma-provide walay bunga ang kalbasa so kani dre taysa kani nga part dre sir 5 hectares kalbasa gyud pare sala then mutabok taw nya kana dre ka part another 3 hectares kalbasa gyapon kalbasa gyud sa tanan
1: grabing dako ang kalbasaan no unya
0: puro sa kalbasa gyud ang tanom perminte
1: tan-aw nimo matabang pa ba
0: sa akong pagtanaw karon sir, kaning apart, kaning 5 hectares dili kaya tabangon kay naman tay asil products.
1: Sige.
0: Nako na mga nakita na mga insect kanang hoppers ug millibugs na sa ilalom sa dahon.
1: Ilalom sa dahon.
0: Kaya sa tabangon sa icon. Kasi icon insect repellent ug na siya kwan ba? Na siya action bitaw sa mga dahon-dahon ani kay ang kasagaran man gud ani mga hoppers sir ug dili sa ubos na sa ibabaw niya ini ma-plan og icon dili na sila ma-penetrate ba kay naman siya repellent action pinaagi sa neem tree no maayo kay pagkagama ang atong produkto
1: Sir Mark Sir Mark
0: yes, sir.
1: Gikan ta sa una nga atong product ang lactoplant asa man dapita magamit pa ba diha or dili nang kinanglan
0: magamit jud kayo sir kay sa akong giingon ka ganing na ni baba ang fertility sa atong yuta kay sige tag herbicide oh sa wala kabalo o sa mga nakabalo si lactoplant isa siya ka soil and for isa siya ka biofertilizer og foliar fertilizer kun sige nabuhat ni biofertilizer katong bio nga life kay nasa sulod si lactobacillus iyang ginabalik og balik og pa-fertile ang atong yuta. So isa na siya ang dakong tabang sa sige herbicide sa mga nga mga farmer. Tapos full year fertilizer pag siya nga napatabang. Ug kuntahay na idili kalusot na bulak o matagak nga bulak tungod sa ulan ug sa sobrang init, matabangan na niya nga palusot motong mahimog bunga. Pero ang main reason jud ani dire kay tungod kay bati kayo ang yuta kay sige apply og herbicide, katujod si lactoplant no. Balik og fertility, balik og katambo, okay. Dili na mga apply og abono.
1: Okay. Number one na itong gamiton, lactoplant, para pangpaulian, pagpabalik sa yuta, pagfertility sa yuta. Ikaduha, kanina nakita ni mo nga mga kaning yelo-yelos dahon. Unsa may angay na ito, dapat anigikan sa asel nga product?
0: Sa ako ang pagkabalo po na ni God, daghan kayo og cost ng yelo-yelo or dab-dab, tip burn sa basa. Una na sir, sa din weather conditions, nagainit og kalit, nagaulan pud og kalit, medyo stress si tanom. And then katubi tong herbicide na tong giistorya karon. Isa po to siya sa reason na magoy si residue jud ang herbicide.
1: Cause so, sa herbicide. Cause po na sa herbicide.
0: And then ang isa po sir sa mga fungal or kanang causal causal bacteria kanang insect ba like si leafhopper sir gikan siya sa butang natog sa gingan na siya virus dito nga tick burn virus Japan then ambak siya dire mukatag sa dire no so virus bacteria and fungi pwede nga mo-atake aning yelo-yelo so ang ato yung pangpugungan na prevention is si Antica jud. Kasi si Antica, makapugong antifungal siya, antibacterial, then nematodes o mga other specimen nga didalaan na pwede kay pugong ni Antica, no?
1: Apil pa ang kanang lukot-lukot?
0: Yes, sir. Ang lukot-lukot, apil na siya.

0: hindi na ko bagulang gyud na mga katong naglalupad-lupad ba kanang mga hoppers bitaw ko.
1: Ah.
0: Ikan sa ubang kamatisan, ubang unsa unsa ba nang lugar yang gi tugpahan niya mo tugpar.
1: Okay, Sir Mark. Nga,
0: bisan pag wala para sudlan, mas may pagbutangan lang ginatudano kay Aton ni.
1: Okay, marwag cutting-cutting ang imuhang signal, pero bali ato ta sa antika no, kato ikatulong produkto na to nga moy mapa sumpo sa mga kaning mga insekto ang ato ang icon. Sir Mark, go ahead Sir Mark.
0: Medyo hinihinig yung signal kay medyo bukib lang na part. Icon na ta sir no, icon man good. Repellent siya then napot siya kung saan ito. Asiradactin ba nga? Pag mukaon o mukitkit ang mga mananap, pag masulod na siyang tiyan, mura siyang ilbiimon ba? Dili na siya pareho kitkit mo nang dako ka siyang tabang sa atong paraan ng kalabasa. Kay si kalabasa, sensitive na ba basta magbulak na o magbunga? Kinahanglan di siya dili, pwede siya tarugon basta mapahuman na siya o paupa kay para ang ihang mga bunga, dili magkalata-lata. No, dili po mo gamay. Dapat sakto jud. So, isa gid na sa cause ana kanang mga mananap, mga antiviral, antiviroid, kana gikan sa sagingan mo ang bacteria niya, ambak sa bunga niya. Kato kay naa na di fungus or bacteria, malata na noon ang bunga, dili na noon kapadayon. So mas maayo gid ng kuano, mas maayo gid ng prevention ta. Icon, apply ta, antika, 3SA. 3SA number 1 kay basta sige ulan. And then lactoplant
1: para kuyog sa na, mga kuyog na kanunay aning kuyog na kanunay aning tulo na to ka product no, ang lactoplant, antika ug icon, ikuyog jud kanunay ang 3SA sticker.
0: Yes sir, kay number 1 jud siya sa kuan, number 1 jud siya sa kuan sa mat na sige ulan karon. Dili pud na to mabala ang condition sa kuan ba init ya ulan ug kalit may nang nanatay pampugong daan.
1: Sige, Sir Mark, kaning daghan ba kayong nananom po na mo diri og kalbasa ba? Nga nakadungog na to karon. Labi na gud kaning taga Tuburan, paingon dito sa San Remigio, diri Sugbo. Daghan pong nagkalbasaan. Pero nakita po sumasama at papariha aning sakit nyo na nakita nila silang mga uma, labi na sa kalbasa. Taga-ira gud o kanang murag ideya or kaning insakto nga pag-iya sa product na to sa Asil Laboratories Incorporated para madungog sa nila kung unsay angay nga pagabuhaton nila sa ilang mga kalbasaan. Antika, so, icon, lactoplant, mo ginay atong gikinanglan, unya 80 ml pa ba atong gamito ni anak nga huwag masudla na ba?

0: Ani sir, medyo madungog na ba sir?
1: Yes, dungog na. Oh, daan na lang. Stay put lang dia.
0: So, sa ako ang sa akong probinsya ng curative method. So, sa wala pa nasudlan, 80 ml jod ka na napsak sprayer sa tulong produkto. Antika nga para sa fungus o bakterya. Icon nga para sa insect o yung itlog. Lactoplant para sa foliar, para sa soil degradation o sa mga malnutrition ba? Nang si tawag ng kulang-kulang ang mga nutrition sa atong tanom o 5 ml nga 3SE. Kay para mo pilit dili mo wash out ang mga atong gi-apply hilabi na nga ang atong mga produkto plant-based. So pag ingon tag plant-based na siya mga nutrient nga mapilit sa dahon, so pag na 3SE dili gid siya mawala, no? So sa probinsya na to 80 ml every 3 days gid na. Kay diri man gud sila every 3 days pod gikan sa pagtanom. Gikan sa pagtanom every 3 days gud 80 ml.
1: Okay.
0: So pag mag-curative na ta, pag nasudlan na, naadaghan yung nangutana diha. Pag masudlan na, unsa may pamaagi sir, unsa may maayong buhaton. Mm. So si kalbasa, lahi si kalbasa, pag mulabong na, kamo nakabalo mo, nakabantay mo, pag si kalbasa, mudaghan ang, mudagto ang dahon, na ay tendency ka, dili makalusot sa ilalom. So, ang amuang dosage na sa kalbasa, muagi yung kung 120 kay icon, 120 po kay antika.
1: Mm.
0: Yeah, 100 ml kay lactoplant. Samot na og kabantay mo nga degraded ang inyong yuta, no?
1: Oh, okay.
0: So 120 every 3 days gyapon ang atong curative
1: para sa kalbasa.
0: Para sa kalbasa na siya sir.
1: Okay.
0: Kay kani daghan kayo.
1: Dako, dako kayo nga basa kalbasaan. Sir Mark, ipadungog na ko eh, hurot na po datong oras. Ipadungog ang imong mga contact number kung napay mga sama ni aning dia kasikbit dia sa region nimo, region 11, region 10, region 12 nga nakakita ni atong programa karon aron mabisita or gusto silang magpabisita personally nimo.
0: Much better no nga kontakon sa kunyo sa Facebook kay ako pang ina-recover akong umang Gmail. Then ang sa number pod okay naman to ako isa ka number kay timing dito nga nagkuha kog number ba nagilis kog SIM. So ang number nako 0966-338-6561. Then ako ang Facebook Ray Mark J. Rosima. And then ako unta ding invite no ang katong mga naa-address sa Digos around Davao region sa mga maka-visit di ay Basin og si Asil maka-join.
1: Maka-join na. Oo.
0: Gitawag nga Farmers Congress Festival kay first ni siya nga gi-held whole nga puro high value ang naa.
1: Okay.
0: So sa tibok Davao region si Kapatagan medyo dako gulayan. So i-held to siya karon diri sa Kapatagan June 17, Miyerkules no?
1: Karong Miyerkules sunod semana.
0: Yes sir. Naa sa Mega Gym so posible nga naa siya sila na maghatag-tag brochure, hatag-tag raffle, maghatag-tag sample og isa na atong i-play ang atong mga videos katong sa itawagan ng giyon sa paggamit, giyon sa pagbuhat, ang mga nakagamit, katong sa agribusiness.
1: Mga testimony.
0: So, na i-play. Kay, naaman tayo mga presentation na nasa products. Posible nga ato agin ang ipapakita kay daghan-daghan ng farmers na invited, no? So, almost 1,000 farmers. So, stay tuned lang mo. Kay basin, mag-post lang mo sa page kung unsa ba idagan o kano sa asay held kay ang venue ginasabutan pa.
1: Okay. Daghan kayong salamat, Sir Mark. No? Daghan kayong salamat sa imong oras ug sa imong pagkugi sa pagsungko sa ato ang mga kaigsuonang nanguma diha sa maong region, no? Region 11, Region 10 o Region 12. Thank you kayo, Sir Mark.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: Kay mao to ato ang technician niya kalbasa, no? Daghan kay tang nananom kalbasa diri sa ato, no? Diri sa probinsya Sugbo. Binagi diri sa San Remigio, no? Kaning taga Bourbon. Oh, diha dapita Sugod. Daghang kalbasa diha ang niya og makita ninyo idadto ang nay nakita ninyo inadto ang sitwasyon sa inyong kalbasa ang solusyon niya na ang atoang produkto no produkto sa asil naay lactoplant naay antika naay icon og 3SE sticker nga na niya og layuan na mo dire syudad layuan na mo pagpalit na mo dire og layuan na mo moadto sa Pacifica Agribet adto mo sa Lazada og Shopee. No? I-search lang ninyo ang Asil Laboratories Incorporated sa Lazada o Shopee, makita na kaninga produkto nga gikinanglan sa inyong mga kalbasaan, no? Mga nananom og kalbasa aron mas kanang buwak bang nakita ninyo, mubunga gyud dili matangtang, dili matagak ra. O na gamiti sa product sa Asil Laboratories Incorporated. Natay lakto plant, no? Mo'y makapakasumpo ni anak. Aron mo labong, mo daghan pagbalik ang bunga. O tapila katans, maabot ninyo sa inyong tinanom nga mga kalbasa. No? Ala una tres na sa kaudtohon. No, ala una tres, napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban ng programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod igayon, matag-adlaw Bernes o Sabado. Alas 12 hantod ala una sa hapon. Salamatan na to atong station manager sa Bantay Radio Cebu o CEO sa ASIL Laboratories Incorporated o sa Lactobiotic Subrad Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Ato ang programming director, si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director, Sir Fred o si Sir Jun Carillo. Ato ang technician, Boss Kinon Sinisa. Dagang salamat sa naka-hook up na to ang radio station, ang 98.1 DYPSBT Radio Toboran o ang 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Anya, daghang kayong salamat ninyo anya ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan. William Rasmuyet, daghang salamat. Maing udto, maing pagpaneudto. Daghang kayong salamat. God bless.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Toboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niya ito nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang

0: mga sakyan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpang-renew sa mga sakyan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6500. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, og iumsab ang G&D Sari-Sari Store, naalang kinidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, og ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya og ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: PTX 500.
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
5: PTX 500.
4: Miti Radio 98.1 FM.
7: 98.1 FM.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
9: Namiaoy.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa Himsog Gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-a na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
6: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
7: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Yes!

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay po nato mga product no sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Daghan tang mga produkto ay ubay-ubay gid po. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay Wonder C Plus, no? Oh, sabi, hisgutan na ito. Sabi, dipod. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Capsule. Kompleto na. Alang ka din yung tanon, mga pinalanggan ding paminaw. Sa dihang gipangita ko ang kalipay, nahikaplagan ko ang kasakit. Sa dihang gibaktas ko ang kahayag, misulirap ka na ko ang kangitin. Daw sa gidula-dulaan ako niining kapalaran sa kinabuhi. Mga samad nga nahiaguman, dili na mada og tahi. Ang akong mga adlaw, inanay nga namingaw. Ang akong minahal, wala na nagpatimaw. Naisama na lang ako sa bulak sa hardin nga awaaw. Wala na duawa sa mga buyog o galibangbang o wala na sidlaki sa haring adlaw. Ang akong mga luha, naglumba sa pagdagayday niining api. Mga kasakit, dili na maanto sulod niining kasing-kasing.

tibuok tungod sa tumang kangulngol. Sugdan ko na lamang pagkuykoy ang akong kaugalingong lubnganan. E kung wala ka sa akong kiliran, kinabuhi mahimong way kapuslanan. O kung niining kinabuhi, adili ikaw ang gitagana sa ako ah. Sunod ng kinabuhi, pangitaon ko ikaw pinangga bisag asa ka pa. Aron mapadayag ang timos kong gugma. Dili malabuan sa bisan kinsang binuhat ni ining kalibutan. Mao nang panganti alang kaninyo tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: ikaw ay isang panaginip, ayaw ko nang magising.
1: Uyaw, ano?
0: Aday ko na, anak. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, Dave, bisag ahar na naabot. Naabot na ka Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot na nga atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitag tiyan, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
2: Kisa ka nini, ma'am?
3: Ah, si Bibi Saladaga.
2: Bibi Saladaga. Taga?
3: Salamat, Bonifacio, Misamis Occidental.
2: Sige, sultiyo daw mi, ma'am, kung aunsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
3: Ang Wonder Herbal Oil, sir, anang alas 12 sa gabi, gitulang ko upiyan.
2: Mm-hmm.
3: Dayon, panangiang

0: nagpubahan kay ko kay katulog yung ko na niadto sa among PR kay nagkalibanga yung ko sir pero tigyong tuula sa tong PR dahil wamang yung ko ilang naunahunaan na tambal sir kay wamang ko andam laing tambal ang kanang wonder herbal oil maoy akong di
1: haplas
0: bubo ko kanang tubig sa tasa o akong gipatuluan o katulong tulo sir dayon
1: inom-inom
0: akong kuya kay alas 12 sa gabi eh kaya yung sa ginoo sir maurag yun na pauli pag inom na ko agid adtig sila ka minuto na awian din ang akong kanini ang sakit-satiyan dayon kanini ang nawala ang sakit-satiyan wala na akong nagkalibang katulog kung nagkalibang sa din pagkaugma akong gutuhan sir bisag wala pa ang kanana ang wala na mabalik ang sakit kay puan kanana ang tatugin na kauli ang akong pagtuog sir maog yoy na kauli kay wak magilaing kung tambal inom dayon ang akong kung anak pagkabuntag murag panahon dito sa sing sakit sa tiyan, ang akong anak, ngayon ko siya masakit akong tiyan, yung kung naadili ko kay gabi, nagkalibang ako, ako ning, imali, kaya nagini, tambal gabiin ako, sa una siya, nagsukakalibang ko sir, na, nakaadto di ko doktor, pero karon kaluoy sa Ginoo, wala git, katungtuar din tambala mo, nang di ko pa wala anang wonder herbal oil sir, nagpalit ko.
2: Ilana kanindot. Muna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Wonder Herbal Oil. Muna nga plus nga way kaparyas. Kanang na i-tailer, dili na mo ah, oy. Huwag yung milabot, ana. Kanang na i-tailer, huwag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Nana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pod. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni di mday ay. Na, ya kay di mday mao imong napalit. Imong yung Leon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. O na yung pinaka-importante nga mulik-lik yung kakay na imarka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Niya, kanya nga itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins na nga itong mga kahayupan. Ngunit mo siya katuumog, tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Kanya, ang pinaka-dabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Ano? Maminaw ito. Testimonya mo ni. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Chris Barunday, sir. Taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
3: Sige, salti daw mi mambi. Kung nga unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
4: Epektibo gyud sir kay kanang mga manok namo amo mang gibutang gi Animal Vita epektibo gyud sir kay nagsakit amo mga manok mga ulian man mga iro among gipasulayan ang iro pud namo sir among gipakaon na aptik pud kayo kalahi gyud sa una og karon sir nga nakatik sila sa Animal Vita.
2: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nito po kayo. Pag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Ano sa itong pangalan, sir?
5: Lisi Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon
3: magsaysay din mo ngayon, sir. Okay, so di daw mi, kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Akong ika, din si Muli Gerda, Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, naging ko kayo. Kay, di pa-admit ako ni doktor. Yan garoon akong ipa-ultrasound. Tingingo na ang doktor nga naada ko ng bugol-bugol sa iyahang matris. Kulam ko na siya, sir. Kini, upat na siya ka bulan nga kusog kayo yan dugo. Nakuyawan, naka-ikos akong asawa. Nindot lang ni Wonder Banaba Plus. Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo mga tambal nga resita sa doktor. Isuko ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor. So, wag mo duman. Alam kong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwag ka istab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian yun, sir. Wagi ko ilain nga yun. Maura ito yung naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Mayroon akong patumar niya sa isa kadlaw. katuloy na ko sa gipa inom.
3: Mm-hmm.
5: Sulod sa duha ka adlaw, iingon na akong asawa nga, may love, matayong undang mga akong dugo. Pero, ha? Naiipit to siguro. Ah, nindot lagi ng Wonder Banba Plus.
2: Diba? Nanagay piktibo ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Aminaw karon, kamulo ko nag-onboard pa. Shoutout ko akong duwa ka mga anak. Gikan ni Lisa Salva Balingasan. Greet na ko akong banas, Rinaldo Maugot. Nag-greet si Teresita Maugot sa Sudaco, Batubato, Davao Oriental. Retang ko kay Ariel Bintazar sa Ipil, Sambuanga City. Sambuanga City, Bugayni. Salamat sa pagbasa, Kuya Rose Obigacos. Taray ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso Family. Kumbana si Marcos Paluso ang duha ka anak, si Janjan og Jayjay Paluso og tanang taga Sinaman di Pulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman di Pulog City. Kini nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops para imong anak dili mag

0: Drops.
1: Ka, pagkatawan niya akong bata nga, kapaning 1 year, o kapag kabulan ka ron, ako nakaingon nga, kanang, malurus daw ng mga pagkabata. Ay, pwede ko kayong gamayan, kanang, ikuno makalakaw, o dali-dali-dali. Dahil, kadihang, kalimintin ko maminos, inyong programa ni Kuya Kard, na, ingarid kayo ko sa Vitron Drops.
0: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
1: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron Drops, tapa na. Mauto nga, abdi kayang bata. Dayon, kung ano ang mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dayon, unuran na daw. Hanto, ganado kayo siya matulong, mukaon. Dayon sa mga sakit-sakit.
2: Ingon ana ganindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron Drops. Anang Vitron Syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Anak, pili ang pagkaon, bugo-bugo os klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang o guan, sige na lang o hinukto kay, di ka balong mo answer sa mga ansiranan sa klase mo ng mga panahon nga magamit ka anang atong Vitron Syrup. Ay, maminaw ko nun na, may testimonya na. Di may nagamit o Vitron Syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
0: Ma, mangutan ako anang kuan, kalabot anang Vitron Syrup. Mo na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
1: Oh, nagkumbulsyon siya, sir. Magkumbulsyon siya o alauna. Mabalik siya o kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
0: Kanya, imong, ipatuman mo anang Vitron Syrup.
1: Oh, palit na po ko. So, inom na po siya karon, sir. Okay na ba po, sir?
0: Okay na kayo ang iyahang lawas.
1: Tulog, yung pagkaon, kaya pong pagkaon, niya pang una-una. O, oh, naramang ganun siya, sir. O, oh, pagkatawid na po siya, gayaw-yaw.
0: Sige. Kinsa ganun eh?
1: Evangeline. Gumo, sir. Ako ang address na adri ko karon sa Grandfield sa nito, Bugay.
2: Ngayon na na, kanindot ng ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron Tablet kay naanay vitamins na po na iron. Paminawa ang testimonya sa nagamit.
0: Kinsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Si Rosie Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO.
0: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron Tablet?
3: Oo, nakagamit na po, kuya.
0: Unya, kumusta ang resulta?
3: Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
0: okay.
3: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy.
0: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog, makatulog na gid kag tarong.
3: Oh, makatulog na kog tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat pud ko sa inyo, sir, kay nakakuan pud mo anang tambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo ko sa tanan, pareha nako nga dili kay makatulog nga mopalit gid sa inyong produkto nga Vitron Tablet.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak, Manyayay, Lianga, Surigao del Sur. Salamat kay ni mo Kuya Carl. Shout out mi diri sa may Palaw-Palaw. Kauban ako si Darin, always gipaminaw tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Mo request po gugsong. Nandito ako from Marmi Luzadri.

sa Kalawit. Sambuanga del Norte, pag-aray ko na Rina og Bikbik, nagpag-aray si Boy Sals, taga Hingoog, Talon. Katong mga heblaron ba? Ebe apod maayong magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng heblan. Nah, blimag yung kakong matake na, labi na mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no, aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mo gamit gyud ang Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Atong mga gagbayg bikil, daigsaka ng inyong dugo niya, daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyo ko nga di mapuka mo angkon og na kay almoranas. Isa ni almoranas, butas ang kamot. Wag mo angkon na. Pero magsikrito na lang kag palit og Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ah, amina, kung napugay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Take note nga atong lawas, dili kamaong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga magproduce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas, ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kay kilo, no? Wala pila naman lang pud katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao na ang akong advice nimo, mag-inom kag Wonder C Plus nga capsule, no? Kay kanang atong Wonder C Plus nga capsule sangkap na sa mga vitamin C gikinahanglan sa imong lawas aron di kadaling hilantan, subawan, ubhon ug uban pa. Naputa ay Wonder C nga syrup, no? Katong mga bata nga 2 to 12 years old atong paimnon og Wonder C Plus nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay mao na available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, ba mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, imo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kaya nang hyper ka, nai-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang, kwan, ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na, nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis, stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa mong Wonderful Coffee, kay dili ka magka-hyper acidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si pag tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. At ano ihatang niya itong hotline sa Mindanao, eh? 0917-772-9310. No, 0917-772-9310. Una nga itong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Shout out ko diri sa akong kauban, Dudoy Birting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites, Laika Jordan Bryan, GCL din, Jewel Francine, Robert Mercy Suping, Kankan Jairil, Christina Yangyang. Garay si Dudu Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Garay na ko si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil, Grace Arlene Bahian, Carol Mikaela, Winnipe Atelier Lidisma, Joy Garcia, Linda Montesilio, Mylin Abista, Tilma Maglasang, Trincea, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat. Garay Rinan Miranda. Kaya i-greet silang Sherwin, Karen, Kilindon, Alpas. It is coming from Dalapitan. Pag-aray ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carl Paliog, Gugbasa.
Paan siguro ka nang ako tingalibong dasigon nga magpadamog balak. May biya po ito magpadamog mga balak. Uy, parang kanang daghan po tag mabasa diri ba? No? Unya, nagkalapad na biyaning ato ang coverage, no? Sa ato ang programa ang tudling sa mga garay. Kay kinibiya itong programa, di biyaning kuan lang. Oh, di biyani basta-basta lang nga. Kana bitong ino na to. I-play lang sa mga Juan de Radio nga mga station. No, i-play po ni sa dili mga Juan de Radio. Naghantag mga naka-hook up, naka-play ani atong tudling sa mga garay. So kanay mo mga balak, sikat yung ka, uy. Sikat yung ka dali sa tudling sa mga garay. Pagpadag balak, uy. Oh, bilang mo pagsuwat, anagod. O niya, nah, kaya hire po nang. Kisa may mo dawat, kisa may mo hatag ni mong 3,000 karon o imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot anang bulan na, be. Be, kisa man, be. Oh, kasi may matag ni mong 2,000 be. Kung imong balak mo'y mapilian nga pinakanindot. Oh, ikaduha nga pinakanindot. Kung ikatulo po nga pinakanindot, 1,000. Kung yung mga premium nga naghulat. Oh, para sa mga mag-appeal sa balak writing contest. So ako, nagdasigig ko kanunay sa mga mamuhatag balak. Oh, kamutagig ba? Naitapik. Naitapik.

Pala creating contest bulan-bulan mangkita ani ka proclaim mangkita sipiat ani kada bulan mangi mudaog og 3,000 kada bulan agi mudaog og 2,000 kada bulan agi mudaog og 1,000. So amo kung amo among gidasig, ako among gidasig tanan, apil mo. Pala creating contest tudling sa mga garay. Padala ko na sa RSB Broadcasting Network Incorporated or Juan Derman, Richard Villaronte. Ay, padala niya. Lakan mag-access kung mo magkapadaan mo. Pwede po ilbisi, GRS, GNT. At ito na yung atagag pagtagan ng entry pinada ni Eugene Minio. Taga Purok 2, Makalangot, Arakan, North Cotabato. Ang title siyang balak, Sinumpa ang Gugma. Sinumpa ang Gugma. At ito na yung atagag kinabuhi. Ilalom sa bulan ako nanumpa. Ngahigugmaon ka nga tinuod og buhi pa. Sa uno si kinabuhi di kabiyaan pa. Kay ikaw rang tagiya sa akong kasing-kasing nga mahal ka. Bisan pa ang hangin mag-usab sa dalagan. Ang panahon magdaog kalisdanan. Saad ko kanimo di gayod mailisan. Sa imong kiliran ako magpabiling hangtod sa kahangtod. Sa matag luha nga gikan sa imong mata. Waniya karon mo pahid og mag-uban kanimo sa problema. Sa kahadlok nga musulod sa imong dughan nga hilom, akong gugma mahimong kusog og kahayag sa imong handog. Kung ang dala nato magkalayo man, akong saa di gyud mailisan, bisan pa sa kangit-ngit og kalisod sa kinabuhi, kaw gihapon ang pilion ng kasing-kasing kong puti. Hangtod sa katapusan sa atong panaw, nga akong panata magpabilin nga klaro og may paglantaw. Sa sinumpa ang gugma nga way pag-usab, ikaw og ako mag-uban hangtod sa kahangturan. Entry ni Eugene ni Minio, Purok 2, Makalangot, Arakan, North Cotabato. Sinumpa ang gugma sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Yes, alang to kanini yung tanan. Ato na ko? Kuya Cardo Villaronte, may ngon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawan. Maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.

0: Subok na.
1: Ang madami sa sitron ko ya, kung ikagaw si Dono, kung unta yung anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. Kan pa tayo palitan namin yung sitron, okay? Dako kuno kaya nagikatapang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangita yun sa vitamin. 1 week lang ko ya, nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain naman niya sa sitron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmatamata.
0: Sitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The best buy, imuang gipangita, sungka ang magka-fulfill sa imuang cravings.

0: I got you. Naisuka ang perfect para ni mo. Suka ang tinimplahan sa sagong panlasa. Dogdreds Vinegar.
1: Dogdreds Vinegar.
0: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa so Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Sugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar haom para ni mo. Mapalit ni mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Wadi rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
3: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o ginom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
2: Basta bukol-bukol, iset panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
4: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
6: Masinug!
5: May diabetes ka?
6: TTX 500 na!
5: Ang TTX 500
6: adlay powerful extracts
5: nga phytochemicals
6: ug antioxidants
5: nga gigan sa palaya
6: ug desugared sugar cane
5: mga organic compounds
6: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500
5: bring health into
7: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi. Lactopapi.
7: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health

0: 98.1 BZ Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
0: 98.1 BZ Radio.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145, karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Gensan. Mag-16 ako karong June.
3: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.

mga susama sa diabetes o baka problema sa ato ang dugo. Kung kining atong dugo, mangigala ka panyawan, nagkapanlapot na kini. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga red, balor lamang og 30 pesos matag kapsula. Ang ato ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus nga green, balor lamang kini mangigala ka panyawan og 12 pesos matag kapsula. Sa kabarato sa ato ang mga produkto herbal mangigala ka panyawan, super duper nga kaayuhan ang mamahimo ni mong matagamtam. Huwag tang ang balatian, magmenterar kita sa mas maayong panglawas ug usab kaprotektahan kita mangigala kapanyawan sa bisang unsa pang matang sa mga problemang panglawas ang mamahimo natong maangkon. Timan ni igala kapanyawan kining atong lawas.

0: balay suon, magsakit kining atong dughan. Mao ka nang kadunay mga tao mga higala kapanyawan nga pagluya na masamot kaluya, gumikan kay maluoy sila sa ilang mga kaisuunan nga naa sila hang panimalay sa ilang pamilya. Makita usab nimo mga higala kapanyawan nga dili ingon ana kasayon ang galastuhon karong mga panahon. Ilabi na ko ikaw pananglitan mahospital, mao ka nang nagkinahanglan kita mga higala kapanyawan ug insaktong suporta gikan sa kinaiyahan. Mao ka na mga higala kapanyawan ang kayuhan nga mamahimo natong makuha. Ang kayuhan hatod kanato sa atong Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga adunay mangosteen ug usab kining atong Set Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay garlic. Ug alang usab sa atong mga kaisunan nga adunay mga problema silang mga panit, adunay baka kay pagpangatol, kay kasagara ra makaron mga higala kapanyawan kung kita magkakumpiyansa ang abog nga makuha nato gikan sa traffic, ang abog nga makuha nato gikan sa atong mga eskwelahan o baka sa atong mga gipanarbahuan, posible nga makahatag og pangatol nato sa atong mga lawas. Ang atong mga kaisunan nga manarbahog basakan kung panalitan sila kadapaw-dapawan, katul kaayo ka ng ilang lawas mga higala kapanyawan, no? Lisod pod kayo imong kaluton kay masama naman ka na hinuon. Ang maayong pagkabuhaton, magpalit kita og Set Panyawan Liniment Oil. Ang liniment oil mga higala kapanyawan nga adunay tangan nga panyawan nga makatangtang sa bisang unsang matang sa mga sakit-sakit sa atong mga panit. Maayo kini pagwagtang sa mga katul-katul mga higala kapanyawan. Ang Set Panyawan Herbal Liniment Oil nga 60 ml mga kaisunan, magbalor lamang kini mga higala kapanyawan og 100 pesos ang SRP kung suggested retail price. Ang ato sa 30 ml mga higala kaisunan, nagabalor lang kini og 65 pesos matag plastic bottle. Karon mga higala kapanyawan, ang kuniini ang mga sangkap na makatabang sa pagwagtang sa bisan unsang mga pagpanakit manimo sa imong mga kalawasan, apil na niini kaning mga pagpangatol nga bisan galig kuto mga higala kapanyawan, wagtang gumikan sa kamaayo niini nga matang sa ato ang produkto herbal. Basta lamang mga higala kapanyawan, pahimangno sa tanan kung mopalit manggali kag panyawan nga produkto, whether it's capsules or baka kining atong haplas, ang pangitaon higala gisuon katugyong tinuod nga makatabang nga aduna nay labaw pa sa napulo ka tuig kaping nga pagtabang sa mga katawhan. Mao kana ang ginama sa Said Marketing. Giya sa maayong panglawas sa Said Panyawan. Timan ilang Said Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian. Ang mirakulong kapsula. Said Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Said Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Set Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Grabe akong kasi nitin sa panyawan eh. Pero mayro to na ako'y ulcer. Kaya ito, uhugo na kung lugot na gudod. Kakaon ka o gita. Mapuyapan. Kanya paghuman ang akong sinus. Grabe po, nakaibalo ko nga na ipanyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer sa panyawan. Sa'y gani, tagtulungan ganyan ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Ang pasang babo, may balik ko mga 20 kapi. Ako si Alan Formon, taga Kapidad Turin, Davao City, 49.
1: Dalit ka na to sa Set Marketing. At ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapeutic claims.
3: Ang Said Marketing, mudalit kaninyo ning tulumanon.
4: Tora siya! Nagdagan niya nagkugusti ni Bisonia!
5: Sa ibuhato niya sa atong anak!
4: Hunong dan! Manaog na sa sakinan!

0: ang lalaking akong gikuma. Ipatay niya ang bata nga bunga sa duha na mo kagugma. Ikaw ang katapusan kong biktima.
1: Ayaw ka na gumata.
0: Kinsa ka?
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihikugma. Ingon man ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihikugma. Og ang bata nga mao'y bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurna. Speeder Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Puhanis. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap, ug niining istasyon. Biktima!

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Nakaangkon og infection mo man mga anak si Shalani Viray.
2: Nag-ato dyan sa doktor. Ayan, may giri sa taan. Nag-antibiotic kay lala naman siya kay hubag naman siya ang ovary. Eh, sakit. Okay, siya. So, every time mag-inom ko panyawan, nawala siya ba? Mag-aangkon, nakalas ko. Three times a day, kita lang ako kinainom. Pero tagduha ka, kapsul. Nakita dyan ako nga effective siya. Mas kina ako ibang tiwala.
1: Pinagi sa Sed Panyawan, naulian si Shalani Viray sa infection. Maokalay ka home sa Sed Panyawan Capsule Plus.

0: o karon mga higala sa atong sugilanon. Biktima nga gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalik kaninyo sa SED Marketing ang tiggama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Ania kining sugilan.
1: Pabuton ko, hindi ko kinsin ang abong among sa akong pamilya. Kung unsa may motibo sa nagkidnap sa akong anak, dili ko siya mapasayo. Pangitaon ka na mo, Bernadette. Huwag ako'y mangunais pagpatay ni mong bayana ka. Demonya ka! Magawas ako, Alicia! Unsa ba, Alicia? Magawas ako! Sige, panugtok!

0: Alicia, on se paye. Oh, may tao. Pero nakapatik kong doon ay nanuktok. Isira na kong balik.
1: Ayaw na kisira.
0: Oh.
1: Dan, masuot pa gani po?
0: Ikaw ang nanuktok.
1: Dili. Ang akong agawon.
0: Agawon? Kinsa? Kinsa?
1: Isira sa puntahan.
0: Demonya ka! Ngadudiya ka!
1: Okay, demonya man ko. Barugan ko na lang ang akong pagkademonya.
0: Gilidit, unsa kini gibuhaton na ko, ha? Ako na ko.
1: Dugay na ko nakakustod imo.
0: Hain ako, anak. Hain si Bibijian!
1: Nahibaw na day ka. Nga akong gikuha si JR? Naibaw na day ka?
0: Ikaw yung nagkuha sa kong anak. Ikaw itong babae nga nagkuha sa kong anak, Grace. Nakita ko na mo sa CCTV. Dito sa ospital, Bernadette.
1: Ho! Ako ang nagkuha sa inyong anak na lalaki. Huwag ako usap ang nagkidnap kang Sonia.
0: So, animal ka, Bernadette!
1: Oops! Nianan ako ang imong armastan.
0: Oh. Ha?
1: Babae, Dan.
0: Oh.
1: Una na ako ibalik kanimo ang duha ninyo kaanak ni Grace.
0: Usay mo buti mo, ha? Nang duha mo yun ako kaanak, imo kidnap, Bernadette.
1: Simple ra, Dan. Nakagusto ko nimo. Mugamit ka na ako o ibalik ko kanimo ang anak ni mong babae na si Sonia.
0: Si Baby JR!
1: Ako na siya. Kasi siya ang katapusang bata nga akong ihalad nga to sa akong agawon.
0: Siya ihalad, ha?
1: Iuli ka na ako sa demonyo ang akong anak nga dugay ko nang ipangita. Kung makahatag ko kaniya o daghang mga bata nga mo'y ipuli sa akong anak.
0: Ako makasabot sa'yo ng isulti, Bernadette. Usa ka na imong ipanulti? Imong agawon, usa ka demonyo?
2: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini siya.

0: Surman, usa sa certified seed panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Bato sa kidney nag-ungo, gipagawas sa SED Panyawan Capsule Plus.
2: Mato, mag-issue na niyo kung inong kong panyawan. Mato, itry ko. Kadi otra kayo, wala ko ito kapotokuan. Mga disisensyo ito kakapsula kong gamit. O, lipay kayo kung asawa na pagkagawa sa akin. Kaya sila gusto kapiginan ito. Sarang gulo, mangini ko, di na kumistil pa nga. Isang buhian lang na kuha mo. Gawa sa isa, wala nga. Digit mo gawa sila.
1: Pagmatuon sa kaayuhan sa SED Panyawan Capsule Plus. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka nang namugna kining tulumanon. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Usa ka sinunod nga tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama og tigapanapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus ug sa SED Panyawan Liniment Oil na ginama usab sa Seed Pharma. Ani ana ang giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Mga kaisulan, kabalo ba mo nga adunay balatian nga ginatawag nga diverticulitis ang mao nga matang sa disease, mga kaigsunan, makapikto kini sa atong digestive tract. Usa kani ka seryoso nga medical condition diin, adunay pagpanghubag nga mga pouches ang mahitabo sa lining sa atong mga intestine kun mga tinai. Kani nga mga pouches mao kini ginatawag nga diverticula, no? Mao kani siya mga buslot, mga kaigsunan, sa atong mga tinai. Mahitabo kini nga ma-develop alang sa katong mga weak spots nga naa sa atong intestinal wall, mao kanang mahitabo nga adunay pressure, mag-cause kini nga magburot, mga kaigsunan. Karon, mga kaigsunan, kaling diverticulosis o sa kaling kamatang sa balatian nga delikado, mga kaisunan, no? Mao ka nang ang uban, mga kaisunan, mag-agi yun o ginatawag na surgery o operasyon aron pagaputlon ka itong mga parts sa tuang intestine nga adunay mga buslot o ipantapot pagbalik ka itong mga limpyo o mga walay mga problema, no? Ang kasagara hinungdan ni mga kaisunan, mao kaling being overweight o sobra sa itong timbang pagpanigarilyo, kaling atong wala kay exercise o kaling pataka kita o kaon o mga tambok o mga pula nga mga meat dayon hinay kita og fiber. Ug usab kining atong pagkaangkon og mga drugs, apil na niini kaning mga steroids, opioids, ug usab mga non-steroidal anti-inflammatories nga mga tambal. Aron kini pagigbatukan, mga kaigsoonan, pag SED Panyawan Herbal Capsule aron mapabiling limpyo og himso kaning atong mga tinai. Likayi ang mga pagkaon nga bawal, ug usab ang mga bisyo aron mapabilin nato nga maayo kaning digestive tract nato og dili kita makaangkon sa ginatawag nga diverticulosis. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Timan ilang SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula. SED Panyawan Liniment Oil. Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa SED Panyawan. Hangto sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini si Max Urban.

0: Ma'am, doga ba na balik mo ba na?
1: Unsa kay nalangana ni Dan? Ay.
2: Nga naman day, Grace.
1: At doa pali si Dan sa bahay, Taipi. Uba ni si Tatay Rinaldo lola, please.
2: Sige, sige. Tara. Tara, di bang?

0: Natiuro ka man gud nga nagtanaw na ako.
1: Kanina sa purong pasay mo lawas, Bernadette.
0: Mabitaw nga gihubo ko ang akong gisulob. Aron niya magsugod na ta. Isigar man gud hinuon ang imong mga matatan. Unsa man? Dili ka? Ha? Hikayon na ni mo kini. Itarang duha ang ni atini. Uy, makadisturbo na to. Huwag pabuhat ni mo ang gusto ni mong buhaton ako dan. Masa man ha? Dili dyan ka?
1: Ayaw ko gagita, Bernadette.
0: Iyakiti ka.
1: Iyakiti mo ako, pagkalalaki.
2: Sige. Hapit na siya mada sa imong hagit, Bernadette. Tinud-a siya paghagit.

0: Ay, kanaw na din, di ba? Ay,
1: ay, ay, ay, kung dali, aha. Lains kag di kumnaog din, ha.
0: Papangala, hapit ka ba sila na iyo?
1: Hapit makumapit.
0: Mapit, tunting ang bagdugadugay
1: ka. May kami, abtik-abtik.
0: Pas-pas, araw masosya ito. O, pas-pas, lagi, araw masosya ito kung sinita mo nila.
1: Ay, nabuaw naman ka, Rinaldo. Sige man kang nagdali.
0: Alay po kayo ka, ipakita manin mo na ako ka. Tiguang na gig ka.
1: Badi ha, Osma, kasi tiguang.
0: Ikaw!
1: What the fuck? Oh, ha? Tiguang, ha?
2: Ay, maayos kay Miyaka mong duha! Hala! Usya na may naitabo ni Ma, si Rinaldo!
0: Usa matanaw ni mo, Alicia?
2: Ay, natumba!
0: Naaram na yun na!
2: Ay, usya na may naitabo ka natumba ka man, ha?
0: Ipatiran ko si Tiguang, ha?
2: Si Tiguang? Ay, kito.
0: Ay, naman to sinubi ba?
2: Ay, ito, Ramo! Nisa ka na saan?
0: Eh, pabangun na ako, Alicia! Dali!

0: 딸기순보단. 오, 와우. 그니까 부속 세몬도 간단. 뭐냐 공간아 한살랄라게.
1: Danilo, bayi. Nagpatara ka na sa gibot din na dito mo. Wa, may mga uaw.
2: Ayaw, panghilabot. Gawas sa among kwarto. Gawas, gawas
1: dito. Okay. Dan, maghilabot kayo ko dyan. Kaya ako apo, yung mga asawa. Si Grace!
2: Wa ko makaila niya.
1: Sinan! Uy, mga asawa, si Grace. Iwa ka kaila. May asawa ka, uy. Ay, padastintasyon sa kademonya, uy. Uy, uy, ba, uy. Noon sa man, uy.
3: Hilabdanon ka.
4: Oy,
2: usan ni. Usan ni na tagan.
4: Uy, hinom ni pa. Us, dan. Usan niyo gibuhat. Ha, dan. Sa Ronaldo? Oh, say. Hinom ni ha. Nagunta na kapag... Pagunta na punuhay ka. Hindi, gipaningot ka ba ha? Ha, gipaningot ka ba yun?
2: Pahawa mo dyan it. Manunupatong ka ako, ha? Pahawa.
4: Alam, alam ka lain, uy.
0: Oh,
2: ano ang
4: bisit ka, pabayanan ka!
0: Kamay mga buset!
4: Ha?
0: Nangabot mo nga wak kami maghuman!
4: Hilom niya, ay! Di mo niya ikikamasang usaw, da?
0: Hilom, tiguang!
4: Ay, ako ba doon nga nagtiguang na ako mahagi tabag yun ko? Saman! Gusto kayo kagtiguang? Gusto kayo magtiguang?
0: Kaya saman, kaya ni mo?
4: Oh, ha?
0: Kaya ba ni mo?
4: Ah, kaya! Kaya! Ganon di ikon! Ganon di ikon! Kaya!
1: Akay! Akay! Nasaman ako ang tangan! Tabang! Ay!
4: Ala! Eh, sino di ba? Hapit ako malimti!
0: Eh, dali ato ninyo! Aron dili siya mamatay!
4: O kung mamatay sino di ba, magbayad ka!
0: Oh!
4: Ako yung mudaan mo spesuhan!
0: Suwayi lang!
4: Hala! Hala! Police mobile ka ron! Mau na ron! Maayo! Ay, panakupti ka ni Bunyaha ka!
0: Oh?
4: Panakupti ka!
0: Mau ba? Kana kun makadakup ba mo na ko?
5: Uminawa! Testimony!

0: Niya sa kayuhan, dalit ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
1: Nagpa-alert ko sa prostate ko. Pero every time naman, mapakaranda ako, hindi ko mag-umbena. Pag inang mo si Capsule na Panyawan, nabi ko maliit ako dugo, hindi na, wala na. Kaya sa muli nag-apumersan ako, kaya ilang taon kong gate kong base, madugo pa, wala na. Asa sumo na nag-dugo. So, ihi ko yan, hindi natiga.
2: Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang start ko sa Lucuis Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
0: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Ito ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims. Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang Zed Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila. Zed Panyawan with Garlic. Zed Panyawan Garlic para sa mga tawong nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa Zed Panyawan with Garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak Zed Marketing. Ang tigama ug tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: Mga higala, unsa maghay sunod nga mahitabo? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Big timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Na kamarin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na 0917-182-8597, 0917-182-8597. Mauki ni ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: ayon sa imo nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C o ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok. Kabalo na tanga, kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress, tungod kay wala kay gakaon prutas og utan.
0: Importante gyud Sir JP nga minom gyud og DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon og hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Stay tuned for more.
5: 98.1 FM. Oh, Luya, namliti ka ba?
6: High cholesterol, mangod ko ba? Matod ba si doktor? Bantog lang ang katong nagduwa at basketball. Dura ka daganan ako squirt. Gihangat ako maayo.
5: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic ba? Makatabang ginisado na high cholesterol o high blood pressure?
6: Ako nasuwayan ba?
5: Kusog na mga kamaduwa, bay. Pura magagwaga puya. Pura magagdimakina.
6: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic, bay. Tinuod. Epektibo yun.
7: Sed Panyawan with Garlic. Gigama sa Sed Marketing Incorporated.
8: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. O anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang atan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang atan insurance services, babahibog magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550 ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging umsamang G&D Sari-Sari Store dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
9: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Sa DTX 500.

0: sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay sa TTX 500.
1: Protektado ka!
0: TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now. The home of real music.
3: 98.1 BT Radio.

0: Revolution Belio Gym o ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya o ginawa ni Sir Julius V. Irilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mo cater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar level.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Babalit sa pinakadul ng butike sa inyong
2: lugar. DTX 500.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
7: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
6: Malunggay, paligon sa imong immune system,
7: Tubo, natural energy booster,
6: Ginger, panguntra sa inflammation,
7: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: Lives for life.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Bring health into your home.
9: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
10: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
11: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
9: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
12: Ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
15: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
16: 90s, 80s, and now.
17: The home of real music.
16: 98.1
18: BT Radio.

0: Tron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop. Palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Bitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadirasa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
4: Set Destabilis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
5: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko umtuod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Ni hubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imong ko, hoy, salamat yun sa si liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
4: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: baby, baby.
1: 98.1 BT Radio.
2: Okay, mayang adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong pag-ahisgutan karon mga langga.

panglawas. Kay nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kay wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atoang immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardya sa atong lawas nga mo ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayo og tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga nay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan nato nga dili ta magmasakit. Paningkamutan nato nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kay kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mo bagsak ni sila ang atong immune system, once mo bagsak ni siya, ang matabuan ni mo atake dayon ang mga kagaw, mo atake ang mga piste sa atoang lawas. Okay? And then, pag mo atake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, ana. Okay? Motong kato akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system, mga langga, is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural, naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic. Dili siya herbal. So, arita sa organic. Arita sa herbal. Makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas. Wala naman tagakaon kayo ning utanon. So, dili basko na itong immune system. Dili ta makapasulod og mga vitamins sa itong lawas. Pero good news, mga langga. Ang original Hagonoy capsule, A to Z ang vitamins na naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya, mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga, kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy.

0: Hagonoy Capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy Capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon ug prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagonoy Capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang gyud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagonoy Capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy Capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy Capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong papaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.

0: Facebook na.
1: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Sarga del Toro. Ako nakuha nang sa Bitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ngayon kay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. May na siya mukaon.
0: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
2: Bitron Syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liatong nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrehistro sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagsibisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Said Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa said marketing products.
7: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong biro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Maxi 26.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa ato.

0: sa Limpyo o Himsugatan. TTX 500.
1: Atlaw-atlaw.
0: TTX 500.
1: Garantisado.
0: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
0: TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
5: Namiaoy.

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
0: Vitron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Lois, Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
6: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sayo tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang sayo tanyawan capsule. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
5: Basta bukol-bukol, isayo tanyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Sayo Marketing Incorporated.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning,

0: 1214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligon sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: ET Radio.

0: 81.1 BT Radio.
1: 90s, 80s, and now
2: the home of real music.
1: 98.1
0: BT Radio.
3: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Hindi ko tigon, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan niyang kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may ka-plus of taon, mga 5 minuto, siya lah. Hindi ko kung kuwan niya plus of, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
7: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
8: Basin ug
7: may diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Adunay powerful extracts,
7: nga phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug desugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective,
7: matok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500!
7: Sa mga butika.
9: The Best Buy, imuhang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
10: Dogdreds Vinegar.
9: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuhang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.

Gala, kumusta? Mayong hapon. O welcome na usab sa Live 169th Fiesta Novena Mass on air on BT Radio. Sa kabistahan sa lungsod sa Tuburan in honor of Senior San Antonio de Padua. Adlaw ta karon mga higalang Biyernes, pitsa 12 sa Hunyo tuig 2026. Bisperas Day no, sa kapistahan ni Senior San Antonio de Padua. Karon ang ika-siyam, no? Ika-siyam nga nobenaryo sa agig pagpangandam sa kapistahan ni Senior San Antonio de Padua. Kumusta itong mga kaigsunan karon nga nagpaminaw? Utob sa mabot nito ang nilanog nga pagsibya sa 98.1 BT Radio. Sige po kini pubring igsoon, pubring silingan, apanadunahan sa respeto o pagmahal si isig gaingon Jeriel Asindiente. Ito nang higayon mga higala, tinuig higayon sa tuang Live Fiesta Novena Mass on air din sa tuang Sibiana na BT Radio mga higala, aron sa pagpasaka pagpadangat mga higala sa balaang Santos nga misa. Yes, yung untag sa tagsaka mga nahimutangan. Inagi mga higala sa inyong pagmonitor sa inyong AM FM Transistor Radio. Naman mga higala usab sa naka-tune in ka noon sa 98.1 MHz. Di ka ni mahimong posible mga kaigsunan ang ato ang himo karon nga Live Fiesta Novena Mass ug ipatungod mga higala sa mga tao nga nagkahiusa mga kaigsunan aron nga mapahigayon kini nga tuang tinuig mga higala nga Fiesta Novena Mass on air din sa BT Radio. Binigyod sa tibok puwersa sa BT Radio, DYPS Bulawanong Tinubdan Radio 98.1 FM Tuburan. Pinanguluhan mga higala ni Engineer Fernando Mangubat Jr., Engineer Naomi Bahaw, ingon man sa tuang kawanan din sa studio, DJ Ran sa Ranil Santiago. Ingon man mga higala usab ni DJ Buddy, Genesis Baflor. Ingon man mga higala sa tuang kauban karon tuwa sa simbahan mga higala sa Archdiocese and Shrine of Senior San Antonio de Padua, DJ Roland, Roland Butoy mga kaigsunan. Aliyaw usab ang ato ang mga sponsors sa tuang Live Fiesta Novena Mass on air sa BT Radio sa kapistahan sa lungsod sa Tuburan in honor of Senior San Antonio de Padua. Wada Mary May Store, located at Barangay Dos, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. June Ikot and Ma'am Fee Ikot and Family. Attends insurance and vehicle registration and licensing services. Located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Apalan Konsehal Jonathan Talasilio and Ma'am Analisa Galiardi Dasilio. SLG Construction Supply, located at Barangay Dalungsod, Tuburan, Cebu and Barangay 4, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Sopronio Amancio and Family. Barangay 2, Poblacion, or Barangay Poblacion 2, Konsehal Odette Presbitero and Mrs. Faith Presbitero and Family. Bentec Pro Audio, located at Barangay Dalungsod, Tuburan, Cebu and Tuburan Copy Center, located at Tuburan Public Market. Owned and managed by Mr. Ivan Jane Riosa. RP Glass, located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Rinaldo Pilayo and Ma'am Ponciana Pilayo and Inday Rinrin Pilayo and Family. Alan's Motor Parts, located at Barangay Kugon, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Alan Uyua and Family. Butal Store, located at Matnog, Puta, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Nanay Nini Jamanti Butal, Ati Mamay Butal Lariosa and Konsehal Jerry Lariosa and Family. Putat Glass, owned and managed by Barangay Putat Konsehal Raul Alnicule, Ma'am Marisa Cole, Raul Cule Jr., Jan Aira Cule, Inday Sky, Inday Awi Cule and Family, located at Barangay Putat, Tuburan, Cebu. Itlogan ug Manukan ni Dong Glen, located at Skina Landing Highway, Barangay Mangga, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Glenn Pahes and Nanay Generosa Pahes. Oban si nila diha karon sinoy Imi at Bardoquillo. Skina Cad Store, barbecue stand, located at Barangay Puta, Tuburan, Cebu and Vulcanizing Shop. Owned and managed by Ma'am Mary Arnado and Family.
Jaycon Ventures Incorporated, located at Barangay Bagasawit, Tuburan, Cebu, Barangay 4, Tuburan, Cebu, Astoria Cebu Branch and Bidilian Cebu Branch, San Remigio Cebu Branch and Barabilia Tuburan Cebu Branch. Owned and managed by Mr. Jolios Lanterna and Family. Chito Isidro Fishing Supply, located

Mga inigugma kong mga igsoon diyan ni Kristo, mapasalamaton kita sa Ginoo nga iya kitang kita hatagan o kaygayunan na magkatapo karon ar magsaulog ni Santos nga Misa. Agi og pagpasidungog sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Nahitabo nga kiniadlawa, dako usab nga solemnidad sa Sagrado Corazon ni Jesus. Ug atong iampo ang matag-usakan nato nga makabaton kita kasing-kasing nga sama sa kasing-kasing sa Dios. Andamo nato karon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala.

Una, about Independence Day. May numdungkos gamay pa mi. Basta Independence Day, ang mga estudyante, happy, excited. Nga naman, why classy? Una, I don't know kung karon sa una manggod, basta Independence Day, pahimumig flag, Philippine flag. No? Kaya ito man ang bitbiton, niya magparada, napoy motorkada, niya napoy programa. Excited tang tanan ang mga balay na ay Philippine flag ipang butang. Unya mga sakyanan na apoy Philippine flag. Karon ato mabantayan di nakaayudaghan. Before it seemed like we were so proud of being Filipinos. Karon naunsa naman ta? Garbo bagyapon ninyo nga Pilipino mo? Uy, hinay man. Kamodirib, garbo ninyo nga Pilipino mo? Uy, lupig mo na ako. Insik ba ako? Pero garbo kay nako nga Pilipino ko. Sultihan ta mo ha? Natagaan ko kay gayunan nga makapangalaga dito sa Amerika. Unyabi ninyo sa parokya nga akong gilagaran, dihay Amerikano, dihay European, dihay po'y Vietnamese, niya ikaw pat ko, Pilipino. Abi ninyo sa tanang pari dito, di panghambog ang mga tao, ako ang ilang gusto. Char. Tinood. Kay mailaman ako man ang ilahang pangitaon. Unya, diagyo'y among trabahante nga Amerikana, nangutan na gid siya nako. Ingon siya, Alberto, dito my father dito, taugon ramang kasimungan, Alberto, what is it about Filipinos that make them so likable? Mao gid iyang pangutana. Kay di man puy Pilipino nga laing nga naguna nako sa milabay nga mga tuig nga nangalaga dito, pinangga po nila. Una nakapangutan na gid siya, unsa may naa sa mga Pilipino nga likeable man kaayo, lovable man kaayo. And you know what? It made me very happy and proud of being a Pilipino. Dito sa Amerika, tingani kamo nakaadto na, nadunggan ninyo nga sa mga hospitals, ang ilang ganahan nga nurse, mga Pilipina. Dagang pasyente, mga puti, mamili og Pilipina. Unya, naka-eskwila mapukog Roma. Dito, daghan man mga domestic helpers, no? Basta Pilipina mo apply, dawat dayon. Pero uglain gani nga lahi, magduda pa sila. Again, there is special in being a Pilipino. Mga igsoon, nindot kaayo, pero matingala ta, kay diri sa ato, daghang Pilipino badlungon. Daghan ang dili kugihan mo trabaho. Daghan nga kinaiya nga dili maayo. Ang dakong pangutana, nga numan. Nakabaluman, ano? Dito sa gawas, ang Pilipino law-abiding citizens. Ugon sa balaod, mutunong. Pero din sa ato, daghan ang di mutunong. Again, the question is, why? I hope, mga igsuon, nining Independence Day, ato mangyong isaulog ang atong pagkagawas nun, unta, ma-appreciate na ito ugbalik ang atong pagka maayo nga Pilipino. Din sa ato, I'm sure, daghan sa inyo, na-scandalize man ta sa ato mga Pangulo kay daghan, dili tanan ha, pero daghan sa ato mga Pangulo, dili man dalaygon, dili man maayo nga modelo. Ug dako ni epekto sa atong kinabuhi, mawadaan sa dagana, mawadaan tag-inspiration, dili ba? Sakto ba ko? Kung ang inyo mga pari, magtarong sa ilang pagpangalagad, ma-inspire mo? Kusga ninyo para makadungog sila? Okay.
At back ka rin mga pari once again. The same thing kung sa ato mga pangulo sa pangagamhanan, kung mabati nato ang ilang pagkamatinud-anon, malipay ta pag-ayo. Amen? Ikaduha, karon nagsaulog ta sa solemnidad sa Sagrado Corazon ni Jesus. No? Mga igsoon, nindot kayo ang Ebanghelyo, nagsaysay nato si Kristo, miingon, umari kamo kanako, kamong mga gikapuyan o gibugatan, o papahulayon ko kamo. I hope naminaw ang tanan, no? Kay pagkanindot ng mga pulong gikan sa Ginoo. Kabalo ba yako? Dagan sa ato dinhi, gikapuyan sa kinabuhi. Tinaod dili. Oo. Dagan sa ato dili, gibugatan. Tungod sa mga suliran. Amen? Kung kita kapuyan, asa ta paingon? Oh. That's a good question, ha? Sa mga panahon nga gikapuyan ta, asa man taga paingon? Sa panahon nga gibugatan ta, sa panahon nga nasuko ta, naglagot ta, sa panahon nga nangluod ta, asa man taga paingon? Daghan ba ya kay tagipaingnan? Lain-lain tingali ato gipaingnan, lain-lain sa datong gibuhat. Pero karong adlawa, gidasig ta ni Kristo, umari kamo kanako. Meaning, adto ta muduol niya. I hope din sa tuburan, nanamo mo Adoration Chapel diri, Father? Nanamo? Okay, nanamo Adoration Chapel? That's wonderful. Hinaot ko nga inyong pahimuslan, ang inyong Adoration Chapel, nga kung kamo kapuyon, kung kamo na ay mga problema, please know that God is waiting for you to spend time with Him. Yadaghan ba kayo nga tigduawan jud sa Adoration Chapel? Magsaksi nato nga sa ilang kasinatian, magaanan jud sila. Matagigayon nga, mugahin sila og panahon diha sa Adoration Chapel. Sa katapusan, atong gipasidunggan ang atong mahal na patron, si San Antonio de Padua. Ang akong mama, ang pangalan Antonia. Birthday po niya, ugma pohon. Pero karon tuwa na siya sa langit. Kay nauna naman sa laing kinabuhi. Tungod kay ang akong mama Antonia man, gingalan man siya sa Santos, ako sad, dunay kasing-kasing nga duol kang San Antonio de Padua. Mao na nga laban ko sa San Antonio Spurs. Dili ko laban sa Knicks. Ha? San Antonio Spurs ko. Mayor, kamo dinis tuburan, dapat San Antonio Spurs mo laban, ha? Okay, San Antonio gud ang inyong patron, ha? Tingali na sayod na mo si San Antonio, pari. Dili lang pari, buutan nga pari. Dili lang maayo muwali, maayo og kinabuhi. Nadunggan to ninyo? Importante to nato nga hinamduman si San Antonio sa iyang panahon, nahimo siyang tigpataliwala. Nahimo siyang peacemaker. Daghan ang kaguliyang, daghan ang kabahinbahin sa panahon dito sa Europa nga siya nahimong pari. Mura sa atong panahon karon, daghan ang mag-iaway, mag-isip.

Kaibisan, unsa niya kamaayo mo istorya, bisan unsa kanindot ang iyang wali, kun ang iyang kinabuhi, sukwahi, wag hirason nga mga tao madasig niya. Si San Antonio, gifted siya, no? Kay maayo gid siya musulti, pero ang nakanindot kay ang iyang gipangsulti, iya sab nga gipuy-an sa iyang kinabuhi. Amen. Pakpakan nato ang atong mahal nga patron. Hapit na kumahuman, ha? Para sa tanan, hinaot, labi na mo diri sa tuburan, hinaot, madasig po mo sa inyong patron. Kabalo mo sa sekreto nga may samat as mga Pilipino sa gawas nga matarong sadta, manindot sa datong kinabuhi. Kaya mo kung sa sekreto? Be loyal to God, not to anyone else. I hope masabtan na ninyo, ha? Kitang tanan, pare, laygo, mayor, pisyal, ordinaryong tao, our loyalty should be to Him, not to anyone. Ang problema, akong nabati sa daghang mga igsoon nato, ang atong loyalty naa sa tao. Brad, kung ang atong loyalty sa tao, kung magbuhat siya maayo, loyal ka niya. Pero bisan magbuhat ka siya og dautan, loyal gihapon ka niya. Mao nay problema kung ang atong loyalty naa sa tao. Kay bisan og salawayon ang iyang gibuhat, imo gihapong labanan. Kay loyal man ka niya. Lahi kung ang imong loyalty tuwa sa Ginoo. Kay bisan unsay buhaton sa tao, dili man nimo sundon tanan. Ang imong sundon ang gusto man sa Ginoo. Amen. Ako na ning tapuson sa usa ka istorya. Pa mo matug diha nay. Ha, wa pa? Tagsara bitaw kumuanhi. Oh. Hinoo, madunggan ko ninyo huwag makitaan pinagi sa Facebook. Basta mo follow mo sa Maymay sa Magbalantay. Okay? Follower na mo nay? Wa pa no? Halaing na inyong apo, ha? Follow mo sa Maymay sa Magbalantay. Let me end with this story. Dihay nanay, yang gidala yang anak nga babay, gamay nga babay, sulod sa simbahan, nagampo sila atubangan sa Sagrado Corazon ni Jesus, sa imahe ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Agbata, sa sigil lang atubang sa imahin, nakabantay siya. Ug nangutana siya sa iyang inahan, iyang ginaniyang nanhan, nay, ngano man na si Jesus, ang iyang heart, ang iyang kasing-kasing, naaman sa gawas, sa iyang dughan. The question of an innocent child. Ang inahan, may pahiyom, kunya iyang giingnan ng iyang anak, anak, ang heart ni Jesus naas gawas kay dako man di mahimo sa sulod. That is the challenge of the gospel and today's fiesta of the Sacred Heart. Ay kalimot ang kasing-kasing sa Ginoo, dako kaayo para natong tanan. Kitang tanan na ay luna sa yahang kasing-kasing. O ginaot sad, matag-usa nato, makabaton o kasing-kasing, ha, bisag duo lang sa kasing-kasing sa Diyos. Advance sa pipiesta kaninyong tanan, atong daigon o pasalamatan ng Diyos sa masipang pakpak.

Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niningad to sa iyang mga tinunan og mingon. Dawata kini, o panginom ka mga tanan, gikan ini. Ay kinimo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao aron ang mga sala, mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa nandautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy malikay kami kanunay sa salawag melayos na ng kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.

Hi.

magam po kita. O amahan, kini sakramento magpunuunta ka namo sa gugma, ug magdani ka namo ng anak ang Kristo ngay mong anak, ug magtudlo ka namo pagila kaniya diya sa mga igsuon, kini amo

Mayong gabi kinatong tanan. Malipayong solemnidad sa Corazon sa atong o Sagrada Corazon sa atong Ginoong Jesucristo og ato ang vesperas sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Ato ang pasalamatan mga kaigsunan, mga pasalamat una sa atong mga kaparian nga ubay-ubay digyud ingon daghan tungod sa mga kakulian. Ang atong mga pari sila si Father Virgilio Paras sa Barili, Father Raul Cisante sa Dalagit, Father Kevin Trasso sa Balamban, Father Angelito Hernandez ang atuang Master of Ceremonies, ang kuyog na tulo ka mga diakono, si Reverend Matt Labander, Reverend Ray Anthony Baluran, Reverend James Humauas, ugang ubang kaparian, Father Mark Glenn OAD, Father Oscar Urno, sa atong Father Oscar Urnopia, Father Saki, ako, niya diha ni Father Lucas Inok,

Uban kanako sa ordinasyon si Father Brian ug si Father Boyet Cuarto nga naaron dinhi no kaming tulo dungan mi nga giordinahan sa atoang talahorong mi kanhi arsobispo Ricardo Cardinal Vidal no. Ugun niya ang sidekick no sa atong arsobispo walay lain ang ngilngig no si Father Ado Hubak Tangpakpakan, the man behind the scenes no. O walay lang katapusan si Father Ben Iharis no, ang naginiusa nga Father Ben Iharis no. O sa katapusan ato ang pasalamatan ang ato sa for the first time nga dinis ato na umisa ang atong talahorong arsobispo sa Sugbo His Excellency

Most Reverend Alberto Abet Uy. Dang salamat po siya. Ako siyang ipablessing sa payag sa luyo, ipanganlan ako balay sa magbalantay. No? So katungwa pa mo follow sa Facebook ni Archbishop, follow na mo, may sa magbalantay. No? Dili yaw-yaw ha, way-way, dili way-way, kundi dili may-may. Kanang way-way, Father Torbs na, no? Kanang may-may ang ato ng Arsobispo, no? Atong ipablessingan din na sa mga tao ang mga lectors, oh, no? So, salamat kay Archbishop. No? Pasalamatan po nato, no? Karon ang atuang hermano hermana, no? Sa atuang kanikarong gabi una. No? Hermano hermano of the day lang Archbishop na igo lang mo hatag ta sa plaque of appreciation tong tawhagon si Ma'am Laura Borniaga Hudo and family no diri sa tubangan.

atong pasalamatan usab ang atong LGU, no, pinanguluhan ni Mayor Sidi ug kuyog sa ato ang former amahan gihapon sa Tuburan, no, si Mayor Aljon ug ang iyang mga kuyog sa pamilya ug ang mga opisyales sa atong lungsod ug mga kabarangayan nga nakoy nakitaan nga daghang mga kapitan. Aduna daytay 34 ka mga kapitan nga sakop sa parokya, Bishop, sa tibuok lungsod 54, no. Pero mamemorize nako ang 34 unsa may imong i-premium nako, no? Bitaw. Ayo kay daghan na kayo, Bishop, no. So naa din ni palibo ang pagpakan ang atong mga opisyales sa lungsod, sa barangay. Atong pasalamatan usab ang mga tanod sa ang mga opisyales sa barangay 1, 3 ug sa barangay Carmelo nga nagpada og mga tanod nga mo bantay palibot din sa atuang simbahan, no. Salamat kay ninyo. Atong pasalamatan atong mga lectors, cantors, altar servers, extraordinary ministers of the Holy Communion, atong mga collectors na wa gyud matug, wa gyud mo kiting bisak matug, no. Ang atong social communications team, sa atong mga youth, ang atong choir, ang atong grand choir, Bishop, composed of Couples for Christ, SME, Appalance Choir, Parish Youth Choir, ug ang sari-sari choir, no, depende lang kang mga sari-sari choir ang uban, no. Ato ang pagpaka nag-practice gini sila maayo, Bishop. Naa dinhi ang papag mamang Father Brian, no? Ang gitarista papa ng Father Brian, Bishop, no. Atong pasalamatan ang atong mga pilgrims, Carmelo, Molobolo ug Santo Niño, atong bread and wine sponsors, the heirs of Vicente and Salvation Tabo-Tabo and family. Ang atong mga sponsors, Alcantara family, Mr. and Mrs. Michelle Gallardian family, Tabar family. San Antonio bread sponsors, ang food sponsors, Mr. and Mrs. Pablo and Marivic Tundag. Altar flower sponsor, Honorable Mayor Christian Daniel Diamante and family. Ang flowers sa atong dagkutanan dito sa kilid, sila si Sheila Naingi and family, Edith Moticalvo, Talaugon Flower Shop. Ang atong mga vestments sa ato ang mahal kapatron, sa original image, si Roda Villarosa. Sa San Antonio de Padua, sa retablo, si Doktora J. Hirona o si Thanet Jerico. Ang atong pasalamatan usab ang hermano of the day, Mr. and Mrs. Edgar Lopez, Alice and Andrew Alcantara, Catholic Women's League, Laura Bornia Gahudo and family. Og sa tanan, ato ang mga men in uniform nga mitabang din sa ato ang kalampusan ni ato ang ikasiyam nga adlaw sa ato ang novena painungod sa ato mahal nga patron San Antonio de Padua. O kaninyong tanan, mga devotos sa duol, sa layo, taga-Tuburan, o gikan sa Lagyo, labi na katong mga taga-Tuburan, nga gikan sa laing nasod, o sa Lagyo ng mga isla, daghang salamat katong tanan, atong papakan ang atong Ginoo, o si San Antonio de Padua.

kining salamat uga may gabi pag-usab akong Usbon. Happy happy fiesta lungsod sa Tuburan. Mo kadto ang atong ikasiyam nga misyon binaryo sa pagpangandam sa tong kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua ug mang adlaw. Sa karon mga higala no nagpaminaw ato ang mga kaigsunan silang tagsa-tagsa ka mga AMFM transistor radio gani ang uban ando lagi mga sound system no ilahang gimuntada karon di pa kay bisperas karon no sa kapistahan sa tuang lungsod mga higala uban nga sound system gyud nga ilahang gimuntada aron nga paggap padayag mga higala no sa tuang Santos nga misa pinaagi sa Sibya nato diri sa BT Radio. Binigyan diha karon sa Barangay 1. Na karon diha nagpaminaw. Usog ug lanog karon diha mga higala ila ni Bard Ali. Horlano. Pagpaminaw ni mo diha Bard Ali Horlano diha karon sa Barangay 1 Tuburan Cebu. Uban karon diha si Bro Owen ug si Paritatski Gutwal. Karon sila diha mga higala nagpaminaw sa tuangga. Santos nga misa. Ang gihalad karon mga higala ngadto sa tuang mahal nga patron, Senyor San Antonio de Padua. Ikin mahimo mga kaigsunan ning ato ang ibigayon karon nga live 169th Fiesta Novena Mass on air on BT Radio. Patungod sa tuang mga sponsors mga higala labi na gyud sa tuang kinatibuk ang puwersa sa 98.1 FM BT Radio. Pinangaluhan ni Engineer Fernando Mangubat Jr., Engineer Naomi Bahaw, ngayon man sa itong kinitibok ang puwersa din sa 98.1 FM BT Radio. Sa kong kaubanan din sa studio, DJ Buddy, Genesis Baflor. Ngayon man diha karoon sa simbahan, na diha karoon mga higala na kapahimutang si DJ Roland, Roland Butoy. Ngayon man kaubanan to diha karoon mga higala sa Pikas Lawak. Sila si DJ Runs Ranil Santiago, si DJ Cap James Limbuhia mga higala. Diyan nga ito ang mga sponsors. Itong live 169th Fiesta Novena Mass on air on BT Radio sa kapistahan sa itong galing.

VIP as 9.1 BD Radio. Welcome ke program The Friday Dance Rex. Fiesta Edition. More on EDM tracks na na. Kaya para mas malingaw yun ang mga tuburan nun nga nakatune in sa tuwang programa The Friday Dance Rex. Sabi na sa mga nagtakay-takay na rin. DJ James live on the mix right now.

PYPS sa 90.1 Beat Radio. Hi, this is Dorian, mga Facebook Livers. Maayong gabi. Shout out ni Christian Orquia Montibon. Shout out sa Tanang niya, taga Marmol DJ, Mikilito Tanhay Flores. Shout out Idol, Advance sa PPS na Tumuran. Ari Didun, Jake Modihar. Shout out dia sa may Tapun Bagasawi. Amin na kalo si Tiklo o si VI. Jeremy Laresma, DJ, shout out og Happy Fiesta Tulido og sa Tumuran. Shout out sa Godris, may bugo ni Karin nga nag-all DJ kay Ang Manok ni Kaon sa Bitin.

Anya ni Orlinda Loregas. Good evening, DJ. Shout out there. Ako ni Amelita Pautan Jimenez, Ara Munares, Oliver Silo. Nakita jubi kanina sa My Mercado o Workers Koga song. Hawak mo ang beat. Thanks sa pagpapasa, DJ. And happy Pesta Tumuran. Christian Ekamoni, Danny. Good evening, DJ Buddy. DJ James. Happy Independence Day. Ang shoutout na kong Oli, Danny. Agamon family o sa talan akong classmate. And ag third year na jud this coming June 22 po hon. Raymond Maestri Idol, shout out to all driver o operator sa pangas mga baydur. Anikian Lapuerta Idol, shout out. This is my vulcanizing shop sa TCS Jonathan Lapuerta pamili lamat dol. Shout out sa mga naka-tune in naroon, labi na sa mga tuhuranan na itong naka-tune in. Gagimaitan yun o mga sounds ka kusog niya. Sa mga Bluetooth, sa mga amplifier niya, mga soundbox. Advance sa PPS na tuburan niya. DJ Jeff live on the mix right now.

DYPS 98.1 BD Radio, the Friday Dance Mix. Shout out sa itong mga Facebook Live viewers. Shout out kay Ian Skulyaw. Happy Fiesta Tuburan. Shout out sa itong mga laagan. And then ni Rini Anyus. Good evening DJ. Shout out sa mga Anyus family watching from Cebu City. Mark Jello Inubakan Ridobli. Shout out idol sa Ridobli family idol. Og sa kong asawa og duha ka anak. There is a new bago pulang batu Asturias. Ania ni Corazon ya Milano. Hello DJ James and DJ Buddy, shout out. Ania ni good evening idol, shout out mi tanan diri sa Panimalay di Bard Ali Orlando sa may barangay Uno sa mga nakabuhong nga panihapon na Koli family kaban si Jerella, si Gente o Gatatski Gutwal. Happy Fiesta sa dang tumuranon na idol, labi na ni Bus Amo Ali Horlano. And a shoutout ni Ferdinand Plasus. Good evening DJ, shoutout dito sa Damayang Lagi Quezon City, Metro Manila.

Kanya ni Mark Kamasura. Good evening sa DJ. Shout out sa kong pagmangkon nga si Cresley Bihik Maldovain. Good evening DJ Buddy. Mga request kong song Liwana Gawing Remix. And happy Pesa Tuburanya. Naminaw ko din sa mga sa mag-agta lusong oras alas City 14 na.

0: 101.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namia.

DYPS 98.1 BT Radio The Freddy Does Mix. Oras it is now 7:30 sa tuwang programa. Happy Fiesta Tuburan Cebu. Kumusta mos ang mga taga Tuburan? Nag-sugod abog sadya diya sa inyo har ka fiestahan. Anyway, ugma pang fiestahan niya, aga-advance na ta diri kay. Pila na lang ka oras? Alas 12 na mas gabi eh, niya fiesta na biya ng alas 12. Consider na biya na. We have DJ. DJ Buddy live remix right now, and of course James Lim ang iyang kauban diri. James Lim ang DJ nga unsa man matod ba nila, never been touched, never been kissed, but totally damaged. Pastilan. Alright, live tarong sa Facebook page sa 98.1 BT Radio, or what we call the Bulawanong Tinubdan BT Radio 98.1 MHz. Nya, pwede kayo maka unsa man maka send sa inyo hang greetings dito, maka request og song. Song. Mga disco music lang ha, alam mo, request atong mga love song. Bawal man ta ato. Shoutout Idol from Tagum City kay Kanemery Joy. Imama, maayong gabi.

Stilen. Neil, mayong gabi, sir. Mayong gabi sa the Julie Fuentes. Shout out doon from ano ba yun? Tanhai City. Mayong gabi yun tanan sa taga Tanhai. Control me. Come on.

dito sa Asamre, Camarines Sur, gikan ni Marie. Shout out po sir from Tanay City. Shout out dol followers ko nimo dati dol. Tangkis Kizo, Sherlyn nya karon di ay. Wala na. Wala na kada follow sa ko. And yeah, shout out di ay watching from Saudi Arabia gikan ni Tungak. Shout out dol Julito Bayo mayo gibin mo di brad. Kamulosa dere selungsun. Fiesta ba? Mengita tagai.

Gohan Selong Soto. Mayong gabi, Idol, Jeline. Sige, pa-cute. Wala man sa good, Lynn. Shout out from Karkar, Guadalupe, Cebu. Gika na Sheila Rama. Hi, sir. Shout out from Saudi, Silmaris. Onya, Gemma DI, mayong gabi. Mayong paglatos live. Shout out, Idol, James Molave sa Buanga del Sur. Enya ni Mari Cabalquinto, mayong gabi Idol, shout out from Bao Camarines Sur. Liza Nala, mayong gabi. Enya, mayong gabi di ay Shaira Sultan. Shout out Idol, oo. Shout out from Saudi Salmaris. LJ, mayong gabi, shout out Idol Cebu GB from Davao de Oro. Regards ko sa ko ang ating saman. Dagay og ate Aying og Bugards sa Manila and Resumpay. Pais Nakasya, mayong gabi. Shout out Dol Manabat Tabnama. Shout out Dol from Baez City, Villaros, Sir Fael. Mayong gabi Idol Pini. Enya Lorna Amaro di ay mayong gabi sa DM Paglantas Live. Mayong gabi Idol Susit. Ruth Sirinyo, mayong gabi. Hi, James. Shout out from Aba, Saudi Arabia. Rehina, mayong gabi. Ayun niya, salamat, Idol. Imama. Lodi, Ping Marquez at Tausun. Judisa, Idol. Shout out from Ginguog City. Request song, Himayang Nahunlak. Bawal taan niya magka-play. Sabay, Himayang Nahunlak. Ano ba na yung disco na yung Himayang Nahunlak? Murag wak man siguro. Murag bintaha pa siguro tong aray na ko. Shout out Dol from Saudi Arabia, Miss Abit. May kamukha ka talaga, Idol. Alam ko. Ang kamukha ko ay si David Likaw ko. Tisay, Idol. Hi, my baby. Once again, we have DJ Buddy Live Remix right now. Pwede kayo ninyong i-follow ha sa Facebook. Sa iyahang Facebook, Genesis Buffer. Okay, follow ninyo kay... Kadaadlaw, maglaway mo sa iyahang kuan.

Mariano Mayang Bay Idol, shout out diha sa Maria Zamboanga del Sur. Ping Marquez, shout out Lodi from San Carlos City Negrosa. Hi Idol, shout out from Kuwait, Novs Ilgana in sana. Akabo diha. Shout out Dol from Cebu. Mary Jane. Enya, aliwag na sa to ang Facebook Live. Michelle, sa nila in the mayang gabi, Idol. Advance happy fiesta to Buran. May gali kay naka Friday Dance Mix ko. While nahubog pa ko na. Muna ay pinakanindot. Kombati. Bisag nahubog. Shoutout day ko sa mga DJ. Dresa Tubuso. Shoutout kong DJ Audrey na naghatag siya og kasadya sa lungsod sa Tubuso. From Glen Caballero Estrada diya. Enya Michelle. Once again, mayong gabi mo diha. Mayong gabi DJ, nagpaminaw ko ni mo karon. Nagpaminaw ko ni mo permi dres mga barangay dos. Kusog kayo ang among radio dre. Sa may tindahan nga gamay. Bura kayo ang inyong programa, The Friday Dance Mix. Enya ni Glen, happy fiesta Tubuso Negros Occidental. Happy fiesta sa mga naga-fiesta karon. Shoutout doon from Calatrava, Barangay Bahilom o sa mga Barangay Pantao from Glen. Remark Morente. Shoutout ko sa mga anak o binanggang Palalav DJ. Biri dihan yung duha. Enya, gi-invite among duhang DJ buddy o wapuhon arita man ni hapon. Buragig dool. Ato ko na lang remark Morente.

0: Podcast is now 7:47 sa tawang programa ng Friday Dance Mix. Let's take a short break. And yeah, ayaw mo magpamahawak yung padayon ra gihapon ang The Friday Dance Mix. Stand by sa tawang programa dire lang sa Nigrosarang FM Station sa Tuburan. Wanailain pa ang 98.1 BT Radio.
1: 98.1 BT Radio.

Yes, you're still tuning into DYPS 98.1 BT Radio The Friday Dance Mix. Gasolina. Wala-wala man ang live DJ lagi. So, ano yung internet yung gumika man eh. Ano mo rin ngayong gabi? Jisa Maranga Day, mayong gabi Idol. Top James Lim, advance happy fiesta lungsod. Tuburan June 13. Boards Parilla, good evening Idol. DJ Buddy, namin ako ni mo dere Permis Balay. Ano tinawag tang? Asan? Lanog-lanog. Among radio. Salamat sa basa, James. Good evening DJ Buddy. Shout out sa mga classmates sa BSHM 3A. Oga BSHM Food and Beverage 4. Oga BSHM General 4 sa Cebu Roosevelt Memorial College in Bugos City, Cebu. Oga kanamo sa sitio Pine Tree Purok Manggihatagon Barangay Punta San Remigio, Cebu. Palikog place bonus USB og lambada kay Manaya o nasad me. Raga di ba may ka-play ano yung bodot siguro puro naman ni pang kung ano kanang pang pang unsa man basta tukar nga kuan pang street dancing unsa man ang bodot DJ dili din na street dancing mora nang uban na. Shout out Diego DJs to Buso gabi ing kumana ni. Enya request ko kakitake gikan ni Dutos Midi ay Daryl. Judy may gabi ini mo diha. Good evening mga idol, DJ shout out ako sa kuang amigos taga Bulwang Adrian Mata. Mga nice lagi ron ang duha ka mga gwapo gupit. Ana moral. May kumpiyansa. Sa DJ Buddy and James Slim. Wala yung nagkagwapo sa BT Radio kami ng luha. Wala magsupak-supak na yan. Ang usupak, piti. Ang lapihan na lang ipulis sa Lambada Idol kay Pure Street Dancing. Christian Agabo ni Danyo kana may pa. Mayang gabi DJ Buddy and James Lim ang mga pugi. Nanay ning ko ana nanay ni confess. Ana lang lagi magsupak-supak niya. Gerald De Lozano shout out doll from Katmun. Mayang gabi ng tanan. Oras, it is now 8:18 sa to ang programa ni Freddy Dance Mix. Once again, DJ Buddy and James Slim. Alright, let's go!

Alright, DYPS 90.1 BT Radio Friday Dance Max. Oras is now 8:32 sa tuwang programa. Good evening, DJ Buddy. Nice kayo ang music from Ubugun, Liki, Balamban, Cebu. John Mart, Leonis, DM. Ayong gabi, DJ Buddy and James Lim. Shout out sa lahat ng nakikinig sa programa ninyo. Lalo sa mama and papa ko sina Lina and Dinsho Tomarse at kay Arlinda Tomarse Loriga. Happy Fiesta sa lahat ng taga Tuburan. From Lia Hore Tomarse, mayong gabi. Magandang gabi. Ang lapyahan na lang Christian Agabon ni Daniel. Alright, once again, Happy Fiesta Tuburan Cebu Poblacion Tuburan Cebu. Advance Happy Fiesta. Ugma na gyud ato ang pagsaulog sa kapistahan.

Pagba na gyud ang pagsaulog sa kafiestahan sa atoang Santos San Antonio de Padua. Happy fiesta tuburan. Why in sana invitation? Bisag pamahaw paniudto og panihapon. Bahalag lain-lain og balay. DJ, arita mamahaw sa mua. Kanindutan naman lang unta. Yeah, wa magin ng invite. Bintaha kay naay nang imbitar sa paniudto og panihapon. Ang problema kay ang pamahaw ra. Wa magin ng imbitar og pamahaw. Bawa pasan aning na mga okasyon oi nga kasagaran ni imbitar kay paniudto man gyud og panihapon. Sukad-sukad wa pagi ko kay attend og kanang pakals.

Kasal birthday o unsa man bunyag. Magpalahi pod kasi mo kinabuhi ba. Uray ikwa okasyon sa inyo ha. Ari ta mamahaw sa mo ah. Oh, pamahaw. Unya sa boto nimo ikaw magmamahaw largo gi pamauli kay magwatwat mo tug puni udto. Unya budget pamahaw ra man. Bitaw kasagaran gyud pani udto pani hapon. Once again, happy fiesta tuburan na Cebu. Arita, mamainit sa mua, pre, na ako'y daghang kape dire, kana. Mayong gabi, di ay. paring June Mir, Alcoma Parot, ang tag-iya sa to ang June Mir Lights and Sounds diha sa may City Otoong Barangay Kugon. Abin ako kumbira nga pamahaw ang ihang imbitar. Imbitasyon. Kung saan mo rin pa, mainit, mainis buntag. Pan og kape. Kanya, bawal pagitaan na yung kape. Pastilan. Kaya inig ka ho ba na itong inam og kape? Ah, dili, dagtag usa ka oras, maglain. Magita na kagsia. Mabito nang maingon sila nga mag-coffee date idol. No? Kamulay pag-coffee date diha. Bawal ko. Once again, mayong gabi parin June Mir o ni Madam Almira diha sa may City Otoong Barangay Kugon.

0: Baguio tumoy sa unsa man. Grabe taong tumoy sa lobe, yan ang buha, sir, buhaton ng puso. Na ako noon niya dito gay sangit ang trumpa. Puwerteng lanuga. Ang tingog sa iyahang sound sa iyang trumpa kay naabot ko nog tuminhaw. Naabot dito sila hang DJ Glenn. Lanog-lanog ko no ang dayang-dayang. Dayang-dayang by DJ Buddy. Once again, salamat kayo ha. Parin Junmir. I hear your heartbeat. Dayang-dayang. Naon sa ka idol ha? Warago ni Kantara. Bro, mayong gabi eh. O mayong gabi eh, sad. Mayong gabi ni... Asa ni? Gabi eh, Jiril ni. Oh, bro. Pastilan, ikaw ang dadin. Bro, mayong gabi eh, Jiril ni. Happy fiesta ninyo diha. Shout out, Medere B. Quadro, guapo. Asa ni? Bard, Al... Asa ni? Ali, Horlano. Putat, Konsihal, Raul, Alni, Kuli. Lebron James. Oh, kuyawa man, anin. Abot na yung taga, kuwan. NBA, dire. Kisa may Tatsuki Kutwal og si Bro Jiril Asimbiente deres balay ni Bard Ali Hurlano. Oo, mayong gabi na rin tanan. Asa napita ning balay ni Kuan ni Bard. Oo, Bard sorry, Ali Hurlano. Oo, okay mo dagsa mediha. Potat glass. Oo, mayong gabi ito ng tanan. Mayong pagbalanog sa The Friday Dance Mix. Mayong gabi, DJ Buddy, shoutout sa tanang nanoroy karon o sa koang mga kiddos. Din amping mo, happy fiesta from Saudi. Gikan ni Chris Maxilum. Sana all nanoroy. Onya ni Ariel di Calves. Shout out dol. Naminaw ko dari City of Banag, Barangay Libertad, Escalante City. Enya atangi og mapuhon ang live mixing ni DJ. DJ Buddy, DJ Glenn Limbaga and DJ Katong taga kuan ba taga Asturias. Limot man ko. Oh, DJ Ivan Inoy. Enya basig makaapasan siguro ko ugma. From unsa oras sa alas 6 sa gabi? Oh, alas 12 di ay. Alas 12 mo no. Atangi ang live mixing ugma pohon alas 12 sa udto.
1: Yeah, ay, alas
0: 6
1: sa
0: udto. Oh, alas 6 di. Sayop day ko eh. Magsugod ang live mixing ugma sa Saturday Night Vibes from 6 in the evening up until ang samang orasa. Alas 12 gabi eh. Once again, inyong mag-auban DJ Buddy, Genesis Bafflor, DJ Glenn Limbaga, the pride of Club DJs Philippines, and of course DJ Ivan Inoy. And yeah, yours truly, James Lim, basing magkaapas ko. After sa ito ang program, there is one birthday party. Dire raga po sa City Utuburan. Oras, there's now 8:41 sa ito ang program of the Friday Dance Mix. Oh, shout out and happy listening, Jumar Briguli. Once again, shout out and happy listening, bro, Jiril. And yeah, ni Bard, asa ni Ali Hurlano, mayong gabi. Enya ni Bro Tatsuki Gotwal. Enya ni parin Junmir. Alcoma Parot. Mayong gabi na tanan. The Friday Dance Mix only here on 98.1 B.

VIPs 99.1 BD Radio The Party Dance Mix. Special ni ato ang The Party Dance Mix na mga up tempo lang ta kay para mo hype gyud ato ang guest ba kay daghan na nagpaminaw ron. Ay og di na hype ng mga tao. Ya, uso ra ba gining tagay-tagay. Amin na diha nila ni Bro Jarel asigente da sa may barangay uno nga nagtagay-tagay da ron. Sabi na ni Consial Al Nicoli ang Bard Ali Hur.

TYP sa 98.1 BD Radio. Natay ikong oras sa itong Burama na Party Dance Mix. Thank you guys sa pakikuban sa sun sa tulog oras Burama na Party Dance Mix special edition. Masin na hibong mo ha, wala tayong 90s, wala tayong buduts, palain sa takay piyesta man. Pahype pa, pahype sa ito ang mga suwitig paminaw. Right, thank you. Kita-kita sa punta, huwag mauhon na dari same time. Same frequency, ito ang Saturday Night Vibes sa special edition yapon. Ito ang Saturday Night Vibes 6 to 12 midnight. Amas DJ Buddy, DJ Glenn, Ivan Inoy, James. Agad, kinsa pang masaag dari sa ito ang station. Ito na si DC James, kaya ko alas 12 pa magkukutob. Advance sa Pipes sa Tuburan!

0: Alas 9:45 na. Padayo sa pagpamihas sa DYPS PT Radio 98.1 FM.
1: When you visit Tuburan and find your

0: and refrigerator. Home daw, function hall. One day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Home daw, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita? Mm,
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga.
3: Ah.
2: Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka.
3: Oo, kapuyon to.
2: Pero sugod pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.

0: sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
1: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
1: serpentina tabang para sa high blood pressure,
0: malunggay paligun sa imong immune system,
1: tubo natural energy booster,
0: ginger panguntra sa inflammation,
1: and of course Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligun nga immune system ug energize every day,
1: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
0: Lives for life.

0: nipong ko, nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
1: Kasi mo nakapuyon dai ka.
0: Oh, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagonoy capsule.
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
0: Okay na.
1: Sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
0: Monching.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 93.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay, paligon sa imong immune system,
2: Tubo, natural energy booster,
1: Ginger, panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
3: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong makaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mahinga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag sa Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.

0: Si Dingdong Dantes po ito, quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Nagapalang dulong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Oh, mamunching, munching yung mangga.
6: Ah.
5: Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar, diri sa may buklad, tungod kay na nakaingon sa mua, nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
5: Kaysa una kapuyon day ka?
6: Oo, kapuyon to.
5: O sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na ron mong lawas day, ma'am.
6: Okay na.
5: O sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
6: Monching.
7: Start your day on a fantastic note.

0: si Ate Pres, kula ko ang pasultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap. Kung this gold, celebrity artista ka.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Sir Richard Marita, sir.
4: Address?
3: Ipil, sa Mabongga, Sibugay, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, sir. Di ba matigong, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba? Muto nga. Pagumaan ako pang hapla, sir. Kasi hayahaya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Taspang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, na parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
8: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay, mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisunan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingom sab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak nakagipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak baskog na kayo dali ra pud siya patulogon kuya kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drops palihog pamalit na mo kay stable jud siya kayo sa bata.
5: Vitron, subok na.
7: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
8: Ay si Ding Dong Dantes po ito, pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para

0: filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
2: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
3: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
4: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
3: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
4: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
3: Ha? Unsa din na aana, kuya?
4: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
4: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, ganindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
4: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba, kuya? Sige, atun ako.
4: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Start your day on a fantastic note.

nga 5 minutos nga tulumanon noon nga hatod kanato sa maayong kabubuton sa said marketing. Kamalo ba kay galang isuon nga daghan kayo karon ang natala sa Department of Health nga mga nagabiktima sa ginatawag na itong mga heart diseases. Ang atong heart diseases mga igalag or kining heart disease mga igalag isuon, labing common kini siya sa mga Pinoy. O kini siya ang usa sa mga matawag nato nga killer disease sa atong mga kalawasan. Mo nang importante sab kaayo nga ampingan nato kining atong kasing-kasing nga dili kini siya makaangkon sa mga ginatawag nga heart disease. Kay kining pag-angkon sa heart diseases mga igalag isuon, delikado kaayo kini, gumikan kay ilabi na gyud sa ato ang mga kaigsuonan no? Nga matawag na to nga naay mga pagpangabuso sa lawas ba? Delikado kayo. Ang heart disease or kinang ginatawag na itong cardiovascular diseases, naglangkob kini sa mga tipo sa mga ginatawag na ito ng mga balatian sa itong kasing-kasing. Una na niini kaning CAD or CAD o na coronary artery disease. Na po ginatawag nga heart arrhythmias. Adunay heart failure, adunay heart valve disease, aduna po ginatawag nga pericardial disease, cardiomyopathy, or kaning heart muscle disease, o kaning congenital heart disease. Muna siya ang mga klase sa mga balatian sa kasing-kasing. Di ba ka na? Kadaghan na. Ang tuang pag-angkon o paglikay sa tuang pag-angkon sa mga heart disease, usa na niini ang pinakalabing una, mao ka ng pag-undang sa pagpaligarilyo. Usa kali siya sa mga pinakagikaingon nga pinakalabing hinungdan yun nga nung ang usa ka tao makaangkon o problema sa kasing-kasing. Number two, kinahanglan usab nga doon na kita'y at least 30 to 1 hour of daily activity. Meaning to say, at least natay mga physical activities nga makatabang sa atong kalawasan. Of course, dili po nato kalimtan ng ikatulo ang pagkaon sa heart healthy nga mga pagkaon. Sama sa mga vegetables and fruits, beans and legumes, lean meat and fish, low carb or fat-free dairy foods, whole grain and of course ang mga healthy fats such as olive oil o avocado. Usab niini mga igalag isuon ato pong i-maintain ang ato ang maayong timbang kay kaning atong heart usahay nagahatag pud kini siya og value no sa ato ang timbang. Being overweight, especially katong mga kaigsuunan nato nga mga adunay mga problema sa lawas, paghahatag kini siya og mga heart diseases. Plus, mamahimo ka makaangkon ng mga kondisyon sama sa high blood pressure, high cholesterol, and type 2 diabetes. Muna yung mga delikado kaayo sa atong lawas. Sa ato pong mga kaigsunan nga kanunay nagabilar, delikado pod mo nga makaangkon o problema sa kasing-kasing. Unang kinahanglan nga doon na kita insakto nga pagkatulog. Ang pagkatulog, makatabang ka na sa atong mga heart nga mamahimong himsog. And of course, makatabang pod ka na siya nga manormal lang ang iyahang heartbeat. Kay kung panalitan, kanunay kang galiho, kanunay kang stress, kanunay kang bilar-bilar. Kabantay mo na nga medyo active kayo nga mubita ang atong heart. And of course, basically mga higalang isun, delikado ka na. Gumikan kay makahatag inoon ka nagproblema sa ato ang kaugalingon. Ikaunom ang pag-manage sa atong stress. Dapat kay baluta mo manage sa atong stress. Dili ta magpadala sa atong gibate. Gumikan kay kining stress, dako bugaling factor nga makaigo kini sa ato ang blood pressure and other risk factors nga mamahimo kining heart disease. Munang i-overcome yun na to ang ato ang stress. Ilabi na kayo sa kanang ginatawag na to nga pag-handle ni ini. And of course, dili po na to kalimtan ang ato ang Sed Panyawan Plus. Ang Sed Panyawan Plus, mga igalang iso, na pamatuntan kinisiya nga makaprevent ka din sa pag-angko na to sa heart diseases. Kaling atong Sed Panyawan Plus, ato na kaligahom sa mangustin, panyawan, na usap sa luyang dilaw, na pamatuntan ka ng tulong ang mga sangkap na makatabang sa mas maayong kasing-kasing.

0: Magic Soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang yapong kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Sakra sa buong Pilipinas. Isang minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit na nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino at hangaring makabuo ng mas maunlad na bansa.
1: Headlines.
0: Pagdiriwang ng araw ng kalayaan, pangkalahatang naging mapayapa at maayos ayon sa Philippine National Police.
1: Headlines.
0: Loyalty check sa Armed Forces of the Philippines, hindi na kailangang isagawa ayon yan sa Malacanang.
1: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, umabot na sa 46.
1: Headlines.
0: Pamahalaan, umapela ng tulong sa mga private contractors upang maisaayos ang mga lansangang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Headlines.
0: Pangulong Marcos biyaheng Kazan, Russia sa susunod na linggo para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
1: Headlines.
0: At Ateneo Blue Eagles basketball coach Tab Baldwin nagsorry sa mga pamilya ng dalawang basketbolista na pumanaw matapos ang kanilang training sa Baler Aurora.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 13 araw ng Hunyo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Ga. Ito sa inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon, sulitalin na ating mga balita. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng Independence Day nitong June 12. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na nananatiling matatag ang diwa ng mga Pilipino at hangaring makabuo ng mas maunlad na bansa sa kabila ng maraming pagsubok na kinakaharap. Kinilala rin niya ang mga bayani na nakipaglaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Noong June 12, 1898, nang iproklama ang kalayaan ng Pilipinas mula sa pamumuno ng Espanya.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilala naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang talumpate sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Naniniwala si Senador Panfilo Lacson ang palakpakan at hiyawan ng publiko kay Gatchalian ay patunay na malakas ang suporta ng publiko sa bagong upong liderato. Sa kanyang post sa social media site na X, sinabi ni Lacson na ang papuri kay Gatchalian ay malinaw na simbolo na tanggap at suportado ito ng publiko at hindi kinaayawan o kinaiinisan. Anya, malinaw din ito na hindi kailangan pa sa umanong tanungin who versus who o sino ang dapat kilalanin. Si Gatchalian ang inibita ng Malacanang sa paggunita ng Independence Day sa Quirino Grandstand kasama si House Speaker Boji D. Matatandaan na noong June 3 nahalal si Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at umupo bilang Acting Senate President dahil sa naging bakante ang lahat ng posisyon, kaya pananiniwala ang natanggal bilang Senate President si Alan Peter Cayetano.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, pangkalahatang naging mapayapa at maayos ang pagdiriwang na 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., walang naitalang major untoward incidents sa mga kilos protesto at mga aktibidad na isinagawa ngayong araw o nitong June 12. Pinangunahan ni Nartates at DILG Secretary John Kermulia ang pagmamonitor sa sitwasyon mula sa PNP Command Center sa Camp Crame kasama ang iba pang opisyal ng pambansang pulisya. Sa pamamagitan ng real-time coordination mula sa mga field unit, tiniyak ng PNP na mapayapa at maayos ang mga isinagawang pagtitipon sa buong bansa. Una nang isinailalim ng PNP sa full alert status sa mga Police Regional Office at mga National Support Unit para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Maratandaang 89,000 na police ang idineploy sa buong bansa upang magbigay seguridad sa mga gagawing aktibidad, transportation

0: ang napaulat na umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Castro, ang mga sundalo ay nananatiling nagkakaisa, professional at tapat sa kanilang tungkulin. Wala rin aniyang kumpirmadong ulat ang AFP tungkol sa umano'y discontent sa loob ng militar.
1: Ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Nasa 46 na ang naitalang nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay matapos ang isinagawang validation ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, naitala rin ang 688 na sugatan habang 38 individual ang nawawala. Ayon sa NDRRMC, nasa 86,135 na pamilya o 392,806 na individual mula sa Regions 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 2,409 na pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Nasa 19,095 na mga bahay naman ang napinsala, kabilang ang 3,485 na totally damaged at 15,610 na partially damaged. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang validation at assessment ng mga otoridad sa lawak ng pinsala ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Umapela ngayon ang tulong ang pamahalaan mula sa mga private contractors upang kapitbisig na maisaayos sa mga lansangang napinsala ng malakas na lindol sa Mindanao. Aminado si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi kayang balikatin ng pamahalaan ng mag-isa ang malawak na pinsalang iniwan ng lindol. Ilan sa nabanggit ng kalihim na nakita ang may sirang mga kalsada ay Sarangani, General Santos, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur. Positibo naman anya ang tugon ng mga pribadong contractors at nagpahayag ng kahandaang makatulong sa pagsasaayos ng mga napinsalang lansanga.
3: Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH ang to. Kaya ang sabi ko, pati mga

0: Pribadong kontratista, immobilize na lahat.
1: Yan ang pahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince D. Son.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Minamadali na ng gobyerno ang pagbubukas ng mga kalsada sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao para sa garang paghatid ng tulo at pagbabalik ng mahalagang serbisyo tulad ng kuryente at tubig. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos City para tingnan ang lawak ng pinsala ng lindol sa mga eskwelahan, ospital at iba pang public facility. Binigyan ng Pangulo ang General Santos City Hall ng 100 million pesos na tulong pinansyal mula sa Local Government Support Fund para sa pagsasaayos nito, habang may tig 50,000 pesos para sa mga pamilya ng nasuwi. Umaasa si Pangulong Marcos na hindi magkakaroon ng mga aftershock para magtuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente.
3: The first step is always mag-provide ng relief goods, mag-provide ng healthcare at evacuation. We are also working to very quickly open lahat ng mga daanan. Para kung kahit saan makapasok na yung mga sasakyan natin, magdala ng tulong, mag-ayos ng mga electricity, ng mga water system, mabilis na ang pagdala ng serbisyo rito.
1: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Faustino Bongi D. III na nananatiling handa ang House of Representatives na magpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sa isang ambush interview, sinabi ng House Leader na agad nagpaabot ng tulong ang mga miyembro ng Kamara bilang suporta sa mga nabiktima ng magnitude 7.8 na pagyanig. Siniguro rin ni Speaker D na hindi matatapos ang pagtulong ng Kamara at handa silang tumulong sa muling pagbangon ng mga kababayang apektado ng kalamidad.
4: Kung kakailangan pa rin pong tumulong ay nandito lang po ang Kongreso. Kami po ay nakikiisa at nakikiramay at makakaasa po kayo na ang aming pong patuloy na pagtulong para makatiyak na makabangon po tayo sabay-sabay.
1: Yan ang pahayag ni House Speaker Faustino Bongi D. III.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sumampa na sa 4.48 million ang kabuuang bilang ng Family Food Pack stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakaimbak ngayon sa iba't ibang warehouse sa bansa. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Leo Quintilla, mula sa bilang na ito, 167,000 food packs ang naka-standby sa Region 9, 171,000 sa Region 11 at 134,000 naman sa Region 12. Higit sa 20,000 family food packs na ang naipamahagi ng DSWD sa mga apektado ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Bukod dito, sinabi ni Quintilla na nakapamahagi na rin ang kagawaran ng higit 4,000 ready-to-eat foods at 1,500 non-food items.
5: We have a total of 4.8 million stockpile as of 11 of June 2026. Please take note yung naka-blue, ito yung mga naka-preposition or yung currently nandiyan ngayon sa ating mga field officers in Region 9, Region 11, and Region 12.
1: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maihatid ang tulong ng pamahalaan kahit sa mga liblib at isolated na lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilla, handa nilang suungin anuman ang hamon sa logistics ng mga ayudang ipinaabot ng DSWD. Sa ngayon, naabot na kahit ang mga highly isolated na lugar tulad ng Glan, Sarangani, Balut Island at maging mga barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensyo ng pamahalaan para matiyak na walang pamilyang maiiwan sa pagbangon.
5: Aside from Glan, also yung Balut Island. Balut Island, na-release na rin natin because of the mga vessels na nag-volunteer sa time the Philippine Coast Guard. So, ang ibig sabihin nito, na-access na natin lahat ng mga hardly hit areas. So, in the next today and the next two days, magkita natin mag-increase talaga yung ating number or figures in terms of the distribution because nakita na natin yung extent ng damage especially dito sa Glan area.
1: Si DSWD Assistant Secretary for Resource and Logistics Management, Leo Quintilia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, nagpadala ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng malawakang relief assistance sa mga lugar na nayanig na lindol sa Katimugang Mindanao. Sangayon ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisan at komprehensibong tugon ng pamahalaan sa lindol. Kabilang sa ipinadalang relief assistance ay ang essential supplies, evacuation at hygiene kits, shari timba at isang fleet ng patient transport vehicles o PTVs. Agad na nag-airlift ang PCSO ng libo-libong shari timba para sa mga napinsala ng lindol sa ilang komunidad ng General Santos City at bayan ng Malapatan sa Sarangani. Bawat shari timba ay naglalaman ng essential food items na dinisenyo para tulungan ang mga apektadong pamilya kapag may emergencies gaya ng bigas, delata, instant noodles at iba pang pangunahing food supplies na madaling ihanda ng displaced individuals at pamilya. Bawat evacuation kit ay naglalaman naman ng kulambo, tuwalya, blanket, plastic na banig, unan, chinelas at flashlight. Kasama naman sa hygiene kits ang isang malong, deodorant, alcohol, shampoo, powder, sabon, toothpaste, toothbrush, face mask, tissue, sanitary pads at nail cutter.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko sa donation drive scam sa gitna.

0: ang mga biktima ng scam o kahit ng pekeng balita.
1: Magduda, tapos i-verify. Makakasiguro tayo na lahat ng mga kinukonsume natin sa internet is tama at totoo lamang.
0: Si CICC Executive Director, Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit 97% ng koneksyon sa kuryente na ibalik na sa Socoteco 2 franchise area na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kumpiyansa ang National Electrification Administration na matapos ngayong araw, Hunyo 13, ang pagpapanumbalik na supply ng kuryente sa mga lugar na sakop ng Socoteco 2 o South Cotabato Electric Cooperative 2 na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa ulat ng Task Force on Energy Resiliency, mahigit 97% na ng mga consumer connection sa General Santos City ang naibalik, habang nasa higit 99% naman ang restoration rate sa Kiamba, Maitom, Maasim, Pulumulok, Tupi, Alabel at Malungon. Sa Malapatan, umabot na sa halos 99% ang naibalik na koneksyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagsasaayos ng mga natitirang linya sa iba pang apektado lugar upang makamit ang 100% ng serbisyo. Sa Dasoreco Franchise Area o Davao del Sur Electric Cooperative, nasa 93.38% na ang naibalik na koneksyon sa Jose Abad Santos. Gayunman, patuloy pang sinusuri ang sitwasyon sa Sarangani, kung saan 23.20% pa lamang ang naibabalik na serbisyo, kaya wala pang inilalabas sa target date para sa ganap na restorasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maibalik na ang normal operations ng commercial flights sa General Santos International Airport sa Lunes, June 15. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, aabot sa 150 million pesos ang damage at repairs na ginawa sa paliparan dahil sa lindol. Anya, karamihan sa mga nasira ay passenger terminal at tower nito na may mga nasirang kisame at nagkabitak-bitak na salamin.
4: Halik na mapaaga kung sakali man. Pero just the same, we should 14 and expecting na 15 or by Monday, mag-operate na yung commercial operations natin sa GenSat as per instruction na rin ng ating Secretary Barry Lopez.
0: Si CAAP spokesperson Eric Apolonio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News.

0: Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:19 ng umaga.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Oras sa buong Pilipinas, 6:20 ng umaga. Nakapagpadala na ng 1,200 bags ng bigas ang National Food Authority o NFA sa pagpagtulungan sa Department of Social Welfare and Development bilang tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, ilalaan ang 500 bags ng bigas sa General Santos City habang ipadadala naman ang sa Sarangani ang natitirang 700 bags ng bigas. Patuloy namang nakaantabay ang DA sakaling kailanganin pa ng karagdagang bigas.
4: Ang NFA nagbigay na ng 1,200 na bags through DSWD ng bigas, paunang tulong ng DA para dun sa mga naapektuhan ng lindol. 500 bags pupunta sa Jensan, 700 bags pupunta sa Sarangani. At alamin namin kung may kailangan pa na dagdag ng bigas doon sa mga naapektuhan na lugar.
1: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy na tinututukan ng Department of Education o DepEd ang kaligtasan at kapakanan ng mga guro, estudyante at school staff na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Education's Undersecretary Malcolm Garma na hindi tumitigil ang kagawaran sa pag-alalay sa mga labis na naapektuhan ng lindol. Anya, ito'y sa pamamagitan ng pagbibigay ng psychosocial interventions at psychological first aid katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Garma, patuloy rin ang assessment sa mga paaralan na labis na napinsala kung saan kinakailangan ng sapat na clearance mula sa mga infrastructure official bago tuluyang ideklarang fit para sa pagbabalik operasyon. Dagdag pa ng opisyal, ipatutupad naman ang iba pang learning modality tulad ng home-based o community-based learning modality upang tiyaking tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante.
5: We are also employing what we call as the psychological first aid dahil alam natin, Ray, pagka ganito, yung mga bata very vulnerable sa trauma. So yan po muna yung gusto nating gawin in cooperation and collaboration with DSWD. May protocol po tayo, Ray, na hindi natin pwedeng ibigay yung identity nitong casualty natin. So definitely yung mga reported na merong damages, hindi muna yan gagamitin pending inspection and of course yung clearance ng ating mga building officials.
1: Yan ang payang ni Education Undersecretary Malcolm Garma.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa ilalim sa psychosocial support training ang mga guro mula sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan ito para matulungan ng mga guro ang mga kanilang mga estudyante na maging emotionally at mentally stable pagkatapos ng pagyanig. Samantala, tiniyak din ng Pangulo ang tulong sa mga nasiraan ng bahay, gayon din ang mga naapektuhan ang trabaho bunsod ng lindol.
6: Yung mga out of work ngayon dahil nagsara ang mga tindahan, hindi sila nagtatrabaho and no work no pay yan. Kaya meron din silang konting tulong na tinatanggap mula sa DSWD at saka siyempre yung tupad sa DOLE and IX na ating tulong for all our citizens in crisis situation.
1: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaayos na ng National Irrigation Administration ang mga napinsalang irrigation canal sa Mindanao bunsod ng malakas na lindol. Sa programang Usapang Agrikultura, partikular na tinukoy ni NIA Administrator Eduardo Guillen ang mga nasilang irrigation canal sa Region 12 na inaasahan ding matatapos sa loob ng 2 linggo. Aniya nagtamo ng minor damage ang Antong Dam sa Sultan Kudarat na inaasahang ding maisasaayos sa loob ng 2 linggo.
7: Ito pong Antong Dam ay ang una pong schedule po na release natin ng tubig yan is July pa. So again, yung report ng ating mga tauhan, ang tanong ko kasi kagad sa kanila eh, yung mga pinakamatinding nakita niyong sira, gaano katagal nating gawin? Eh ang sagot sa akin, nasa 2 weeks daw. So hindi po maantala ang release ng tubig natin doon sa Antong Dam.
1: Si NIA Administrator Eduardo Guillen.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na ligtas ang kanilang mga kawani at tanggapan sa Mindanao kasunod na nangyaring malakas na lindol. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, walang nasaktan sa kanilang mga kawani, gayon din ay walang malaking pinsala sa kanilang opisina, maliban na lang sa mga natumbang cabinet dahil sa malakas na pagyanig. Anya, ligtas din ang mga mahalagang dokumento at walang nawala sa mga ito.
8: So far, wala naman po tayo na nasaktan ng mga tauhan kahit na sila ay mga nasa bahay nila o kahit nasa opisina. Yung mga opisina naman po natin, wala rin pong damage o mga naapekto, maliban lang sa mga gamit na naapektuhan ng libro katulad ng pagtaog ng mga cabinet. Pero aside from that, wala po, wala rin nawawala mga dokumento. So intact ang lahat.
1: Ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.

0: Ali na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ay nagpapatibay na ang mga o nagpapatunay na ang mga utos mula sa minority na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano ay layon lang magdulot ng kalituhan. Iginit naman ni Acting SP Gatchalian na iisa lang ang Senado at sila ang kinikilala ng Malacanang Executive Branch at maging ng Kamara.
1: There's only one Senate President pro tempore. There's only one designated acting Senate President. And therefore, since tayo ang Senate President pro tempore and designated acting Senate President, gagampanan natin yung ating trabaho. No? At sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yan ang aking mandato.
0: Yan ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inondena ng clergy for good governance sa mga naging aksyon at pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano hinggil sa umano sa paggamit ito sa Diyos sa kanyang mga pahayag. Partikular na tinukoy ni Clergy for Good Governance Convener Father Robert Reyes ang naging pahayag ni Cayetano na God does not doubt me. Kaugnay ng mga nangyayari sa Senado. Nababahala rin ang Kingdom Keepers na binubuo ng iba't ibang organisasyon at mga leader ng simbahan sa pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagkiling ng ilang senador sa kanya.
3: Everybody, including ourselves, first of all, kami, lumuhod muna tayo sa Diyos at kung dami yung pagmalaki na naniniwala ng Diyos sa atin. Nakita ko, lumuhod si Alan Peter at tinawagin niya yung mga pastor na i-bless yung nag-ibon niya. So, this morning, kaya kami mo dito, the faith of heaven is not poisoned by the demons and idols of blasphemy, idolatry, greed, lies, treachery, and conspiracy.
0: Yan ang payag ni Clergy for Good Governance Convener Father Robert Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Lovistro na Senado sa harap ng nalalapit na impeachment pre-trial conference sa susunod na linggo. Anya, hindi naman malinaw kung may kaugnayan sa impeachment proceedings ang naiulat na banta sa seguridad at ang pag-deface sa website ng Senado. Gayunman, iginit ni Lovistro na kinakailangan agad itong tugunan ng mga otoridad dahil mahalagang matiyak ang kaligtasan ng mga lalahok sa paghahain ng pre-trial brief sa Lunes at sa mismong pre-trial conference sa Webes

0: gayon din ang mga senador, depensa at mga opisyal at empleyado ng Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, binigyan diin ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi lamang sila sa impeachment proceeding nakatuon. Anya, nakatutok din ang mga miyembro ng Kamara maging ang prosecution panel sa nangyaring lindol sa Mindanao. Ayon kay Jokno, kabilang sa kanilang mandato, hindi lamang ang pagtupad sa kanilang constitutional duty, kundi pati na rin ang humanitarian duty na tumulong sa mga kababayang naapektuhan ng kalamidad. Anya, sa katunayan, nag-ambaga ng House members para matulungan ang earthquake victims.
2: Nagsama-sama na yung mga miyembro ng House. We have already begun a donation and relief efforts, and there have been over 100 members of the House who have already pledged support, some of them even their own personal resources, to help the victims of the earthquake disaster. Under the leadership of Speaker Bojie D, nagsasama-sama po ang mga miyembro ng House of Representatives.
0: Si House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, ipinakilala na ng House Prosecution ng private lawyers na tutulong sa panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor Jervie Luistro, ito ay unang batch pa lamang ng mga pribadong abogado na tutulong pro bono sa prosecution team. Kabilang dito ang mga miyembro ng PECA Bar Law na sina Attorney Marfot Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justin Ann Lamarca. Kasama rin ang mga abogado mula naman sa kapuno ng Castillo Law na sina Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, at Attorney Bettina Zamora.
3: We solicited the help of private lawyers who are willing to be with us on this cause on a voluntary basis. Mas kilala sa tawag na pro bono, o para mas maintindihan pa ng ating mga kababayan, ibig sabihin, libre, walang bayad.
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, handa ang mga pribadong abogado na voluntaryong tumulong sa House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na harapin ang disinformation, personal na atake at posibleng political backlash habang nagpapatuloy ang mga pagdinig. Sinabi ng veteranong abogado na si Attorney Lorna Pataho Kapunan na inaasahan nila magiging mabigat ang mga susunod na buwan dahil sa mga maling impormasyon at pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mga sangkot sa proseso. Ayon kay Kapunan, nananatili ang kanilang focus sa katotohanan at sa proseso ng konstitusyon. Nanawagan din siya sa media na ibahagi sa publiko ang responsibilidad ng kanilang ginagampanan upang mailabas ang katotohanan at mapanagot ang mga opisyal na dapat managot.
4: What matters here is that we are useful, that we will be useful in supporting or aiding our public prosecutors in presenting a strong, fair, and evidence-based case. So, the direct answer to your question, ma'am, is bring it on.
0: Yan ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan, miyembro ng Private Prosecution Team.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacañang na mananatili sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc sa kabila ng nakitang floating structure sa lugar. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol dito at nananatili itong committed na isulong ang mga legal na hakbang para protektahan ang interes ng Pilipinas. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China matapos mamataan ang floating structure sa loob ng lagoon ng Panatag o mas kilala bilang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea.
5: Tuloy pa rin po ang ating paninindigan o ano ang ating karapatan at ano ang dapat natin ipaglaban.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, muling ipinaalala ng Philippine Coast Guard ang paglaban ng mga Pilipino sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ni PCG Spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral G. Tariela ang paalala sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ayon sa opisyal, tungkulin ng mga Pilipino na patuloy na igit ang karapatan sa West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
6: Tandaan po natin na ang laban po natin sa West Philippine Sea, ito po ay utang natin sa ating mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay nila para tayong maging malaya. At ito po ay obligasyon natin para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Kung kaya tandaan po natin, ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino.
0: Sa Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 ng umaga.
5: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalali.
7: Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #Panatag ang may alam.

0: Auntie.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:36 ng umaga. Bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa Hunyo 17 at 18 para lumahok sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, susuriin ng Pangulo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa naturang summit. Ipinapaubayan naman ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang detalye kung magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin.
5: Kasama rin dito ang pitatalakay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapalalim at mapalawak ang ugnay ng Pilipinas at Russia at ng ASEAN.
4: Samantala, interesado si Energy Secretary Sharon Garina pag-aralan ang iba't ibang opsyon sa enerhiya at fuel diversification sa Russia. Pero paglilino ng Malacanang, wala pang pinal na napagkasunduan o detalye sa usapan. At ito ang pahayag ni Undersecretary Castro.
5: I was able to ask Secretary Sharon on this matter. According to her, there is no details yet, but she wants to explore possible options on energy transition and fuel diversification. Pero she is planning to discuss the matter with the Ambassador of Russia to the Philippines.
4: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang pangunahing balita, nagsalita na ang head coach ng Ateneo de Manila University basketball team na si Tab Baldwin hinggil sa pagpanaw ng mga student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili matapos ang kanilang training sa Baler Aurora. Sa isang video na ipinost sa social media ng Ateneo, nagsorry si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang basketbolista. Binalikan din ng head coach ang mga naganap sa araw na nangyari ang insidente. Dagdag niya, hindi lamang sina Baterbonya at Adili ang kanyang binigo, kung hindi ang buong basketball team. Kinilala rin ng Ateneo basketball coach na mas mabigat ang nararanasan ng pagdadalamhati ng mga pamilya ng

0: dalawang nasawi kaysa sa nararamdaman niya o ng buong team.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad matukoy ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng dalawang atleta. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University sa gitna ng mga espekulasyon sa kanilang pagkamatay. Ipananawagan naman ng Malacanang ang agarang investigasyon uol dito.
2: Hindi po natin kailangan i-preempt o mag-prejudge dito. So kailangan po talaga ng agarang investigasyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa unang pa ring balita, pinadalhan na ng Sabina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga coach at ilang manlalaro ng Ateneo de Manila University kaugnay sa pagkakalunod ng dalawang student-athletes. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II, mahigit 20 individual ang pinadalhan ng Sabina kasama ang barangay officials sa Aurora, hotel staff at bus driver na kasama sa team building. Bukod dito, naglabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Order sa mga person of interest. Inaasahang haharap o haharap sa Lunes ang mga individual na pinadalhan ng subpoena.
3: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country.
0: Si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Robert Alexander Morico II.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, ipinasabina na ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo basketball coach Tab Baldwin kasunod ng pagkasawi ng dalawang basketball player ng Ateneo sa kalagitnaan ng training sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, aalamin kung may valid na alien employment permit si Baldwin sa ilalim ng labor code. Anya susuriin kung saklaw ng alien employment permit ang pagsasagawa ng team building activities. Sinabi ni Tolentino na maaari namang kanselahin ang alien employment permit ni Baldwin sakaling hindi ito sumipot at i-refer din sa Bureau of Immigration sa posibleng deportation nito.
4: Coach Baldwin is employed in the Philippines. He's subject to Philippine labor laws. Tole is simply or will simply do its job verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
0: Yan ang payag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ateneo, kailangan ng magsalita at itigil ang pananahimik sa pagkamatay ng dalawa nitong student-athletes. Mulang kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Suportado ni Manila Representative Joel Chua ang pahayag ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na nawawalan na ng pasensya ang publiko sa patuloy nakatahimikan ng Ateneo de Manila University at ni Coach Tab Baldwin hinggil sa mga detalye ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Chua, ang araw-araw na katahimikan mula sa paaralan at coaching staff ay nagdudulot ng pagdududa at pangamba sa publiko. Paliwanag niya dahil dalawang estudyanteng atleta ang namatay, may obligasyon ang Ateneo na magpakita ng pananagutan. Anya, dapat isabuhay ng eskwelahan ang reputasyon nito bilang tagapagtaguyod ng katarungan at karapatang pantao bilang isang institusyong Hesuita. Sa kasalukuyan, naka-leave of absence si Coach Tab Baldwin at team manager Christopher Kimpo at inaasahang susunod sila sa investigasyon ukol sa insidente. Ayon sa PNP-CIDG, posibleng hazing ang sanhi ng pagkamatay, kaya itinuturing na persons of interest ang mga tagapangasiwa ng sports, coaching staff at bawat manlalaro ng basketball. Nanawagan din si Chua sa Immigration Airport at Airline Authorities na maging alerto para maiwasan ang posibleng pag-alis ng mga sangkot sa kaso. Hiniling din ng mambabatas kay Aurora Governor Isidro Galvan at Dipaculao Mayor Danilo Tolentino ang tulong sa pag-secure ng kooperasyon ng local na first responders, rescuers at pamunuan ng resort. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinalakay ng National

0: ng Director for Investigation Service, Eric Mercado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinababacktrack na ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang CCTV kaugnay sa viral incident ng delikadong panghaharang ng isang motorcycle driver sa isang kotse. Ito ay dahil sa umunoy nakita nitong babae sa loob ng hood ng sasakyan. Ayon kay Artes, na ipag-ugnayan ng ahensya sa kapulisan maging sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang malaman ang dahilan ng kanyang pagharang.
2: Meeting na namin kung saan-saan siya dumaan para mas mabilis ma-identify. And then pag nakakita namin yan sa aming mga CCTV cameras, we'll definitely coordinate sa PNP at sa LTFRB. Ganon din po sa, I think, Grab yata yung suot niya, uniform. Para ma-identify talaga kung talaga legit po ng Grab, ano ba talaga siya, rider or partner. And then ma-ano ng PNP para...

0: Agriculture para sa pagpapatupad ng price cap na 50 pesos per kilo sa mga imported na bigas na 5% broken rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C, na indikasyon ito na epektibo ang sinasagwang monitoring ng pamahalaan lalo na sa mga patuloy na lumalabag at sa itinakdang price cap sa imported na bigas. Pagdating naman sa mga retailers na na-issue ng notice of violation, sinabi ni Ang C na sumampa na ang mga ito sa 36 kung saan 13 sa mga ito ang sumagot na sa DA kaugnay na nakitang paglabag sa imported rice price cap.
1: As per AMAS, 80% daw ang compliance of now. So far, ang na-issue natin ay 36 notices of violation. Out of 36, 13 have responded so far. All of the notices of violation we have already endorsed adjudication officers natin.
0: Samantala, inirekomenda na ng Department of Agriculture ang 30 araw na pagpapalawig sa 50 pesos kada kilo na price cap sa presyo ng 5% broken imported rice. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C, layo ng rekomendasyong ito na bigyan ng patas na laban ng mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagpapanatili ng makatwirang presyo ng bigas sa merkado. Nilinaw naman ang opisyal na rekomendasyon pa lamang ito at ang final decision ay nakadepende pa rin sa NPCC at sa Pangulo.
1: So far, gusto talaga natin magkaroon ng basically fighting chance yung ating local rice. So, para rin talagang ma-regulate natin itong papasok ng mga imported.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Ang C.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, sinegundahan naman ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang planong extension ng price cap para sa imported na bigas. Ani De Mesa, hindi naman magiging masakit na suntok sa mga retailers ang pagpapalawig ng price cap sa imported na bigas dahil sa mababang presyo ng bigas sa pantay-digang merkado. Makatutulong kasi ang extension ng price cap upang hindi na sumirit pataas ang presyo ng lokal na bigas.
3: Natin na mas effective siya pag short term ang implementation, siguro another month will not hurt para ma-ensure natin na yung gains natin sa yung local rice natin, which is 80% na ma-produce, ang SRP natin on 53. So if you look, malaki ang may tutulong ng pagpataw ng continuous ng price cap for imported rice para ma-team yung presyo kasi doon ka uhugot eh.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
0: Iinimok ng Malacanang ang publiko na isumbo ang mga retailer na lumalabag sa rice price cap. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ito ay para tulungan ng Department of Agriculture na imbestigahan at mapanagot ang mga lalabag dito. Inaasahang irerekomenda ng DA ang pagpapalawig sa 50 pesos per kilo na rice price cap bago ang expiration nito sa June 30.
4: Ito naman po ay titignan po natin at sasang-ayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aaproba ng Pangulo. Pero magre-recommenda po sila ng extension for the price cap.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radio Pilipinas.

0: Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:50 ng umaga, sapat ang pondo ng Commission on Elections para sa special election sa Cavite. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinabatid ng Department of Budget and Management sa Malacanang na maaaring gamitin ng poll body ang kasalukuyang pondo para sa electoral exercise. Isasagawa ang special election sa 4th District ng Cavite sa August 2026 kasunod ng expulsion kay dating Congressman Francisco Barzaga Jr.
2: Nausap po natin ang DBM. According to DBM, meron pa pong pondo na nasa COMELEC at maaari naman po nilang gamitin po yun. Sapat po ang pondo.
1: Yan ang payag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sentro ng Wika at Kultura, katuwang ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagsulong ng mga wika sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, may ulat si Jared Moreno.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Really na isinusulong ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pagpapalaganap ng wika sa bansa sa pamamagitan ng Sentro ng Wika at Kultura o SWK. Ito ay mga panrehiyong sangay ng KWF sa mga universidad, institusyon at organisasyon sa bansa na nagsasagawa ng pananaliksik, pangangalaga ng mga wika at kultura at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad. Ayon sa KWF, mayroon ng 54 SWK offices sa buong bansa, kabilang ang 6 na naitatag ngayong taon bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng mga programa para sa wika at kultura. Ibinahagi naman ni Dr. Leopoldo Transona Jr., ang pangulo ng samahan ng mga direktor ng SWK, mahalaga ang mga sentrong ito sa pagpapalakas ng partisipasyon ng kabataan sa pagsusulong ng mga wika sa bansa.
4: Masaya tayo sapagkat ang mga mag-aaral ay kasangkot sa kung ano ang isinusulong ng SWK at KWF. So nagiging mulat sila na dapat palang gawin ito, kami bilang mga Filipino major, dapat pala ganito. So nagiging aktibo sila, kaya naisasagawa natin ng matagpay ang mga proyekto mula sa Komisyon sa Wikang Pilipinas.
3: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, palalawakin pa ng Pilipinas at Sweden ang ugnayan sa energy, digitalization, manufacturing at iba pang strategic sectors. Ito ay para suportahan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Una lang na courtesy call sa bansa si Swedish Ambassador to the Philippines, Anna Ferry, at ang Swedish delegation para palakasin ang economic cooperation at tingnan ang iba pang oportunidad sa Pilipinas. Welcome naman kay Finance Secretary Frederick Go ang potential partnerships sa healthcare, agriculture, food security, electronics, mineral processing at services sector kasama ang Russia. Para naman kay Ferry, inaasahan itong mapapabilis ang grant processing para sa mas maraming mahihikayang na investment at proyekto.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pangungunahan ng Pilipinas ang inaugural virtual ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon sa Hunyo 18 at 19. Inaasahang datalo sa pagpupulo ang mga railway leader, eksperto at institusyon mula sa 11 ASEAN member states. Target sa aktibidad ang mas malakas na ugnayan ng ASEAN railway institutions, ang panukalang ASEAN Railway Training Network platform at paghahanap ng mga solusyon sa problema sa kuryente. Patuloy na kinakaharap ng ASEAN ang problema sa trend pagdating sa kaligtasan, bilis ng serbisyo at kakayahan ng mga manggagawa na lalo pang pinalala ng global oil price high.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Walang patid ang pagsisikap ng pamahalaan, partikular na Marcos administration, upang palakasin at patatagin pa ang labor market resilience sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Undersecretary Rosemary Edilion na mahalaga ang mga isinasagawang hakbang ngayon ng pamahalaan, lalo't umiiral ang iba't ibang economic pressures. Ani Edilion, mahalaga ang patuloy na operasyon ng labor demand sector sa kabila ng kinakaharap na economic challenges ng bansa upang manatiling matatag ang economic standing ng Pilipinas.
5: Hindi lang on the part of labor supply, sabig sabihin yung mga nagtatrabaho, dapat nakahanda sila yung kahit anong challenges ma-overcome, no? Pero ang gusto rin namin, ultimo yun sa labor demand sector, yun sa mga investment side, na sana ay kahit anong challenges is patuloy pa rin yung kanilang pag-operate, no? Kaya nilang mag-adjust ng kanilang mga proseso.
1: Yan ang pahayag ni DepDep Undersecretary Rosemarie Edilior.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Good news naman, pumalo sa record high number ang agriculture exports ng bansa sa 33.2% o katumbas ng $1.029 billion. Iniugnay ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang record high exports sa pagbuo ng Marcos administration nang tanggapan na siyang solong tututok sa agri-exports ng bansa. Anya, nakatulong ng malaki ang mga exports, partikular sa pagpapababa ng agri-trade deficit. Ayon kay De Mesa, naging daan din ito upang mabuksan ng mas malawak na global market sa tropical fruits at high-value crops exports ng Pilipinas.
6: Kasi this administration na nagkaroon ng ganong opisina na tutok sa export. Sunod-sunod yung mga pagbubukas ng mga bagong markets for our tropical fruits.

0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Asahan na ng mga consumer ng Meralco, natataas ang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt per hour ang taas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldarriaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon Grid nitong Mayo.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Balita sa Ibayong Dagat, dating South Korean President Yoon Suk-yeol sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong dahil sa di umunoy pagpapakawala ng drones patungong North Korea. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizzle Danyong.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
3: Report. Sinentensyahan ng 30 taong pagkakakulong si dating South Korean President Yoon Suk-yeol matapos mapatunayang nasa likod siya ng pagpapakawala ng drones patungong North Korea. Ito ang kinumpirma mismo ng isang tagapagsalita mula sa Seoul Central District Court batay na rin sa ulat ng Al Jazeera. Kasama sa nasabing pagpapalipad ng mga drone patungong Pyongyang ang pagpapakalat ng mga propaganda leaflets na nagdulot ng matinding tensyong pangmilitar sa pagitan ng North and South Korea noong October 2024. Inihayag ng mga taga-usig noong Abril na ang hakbang ni dating Pangulong yun ay naglagay sa seguridad ng South Korea sa malaking panganib. Mariin namang itinanggi ng dating South Korean President ang mga paratang laban sa kanya. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, Barangay Ginebra San Miguel nanaig kontra TNT sa Game 5 ng PBA Season 50 Commissioner Cup Finals. Mula Sports Region 918, may ulat si Team Tapales.
4: Sa harap ng higit 18,000 fans, nanaig ang Never Say Die Spirit ng Barangay Ginebra upang makuha ang 3-2 final seed kontra TNT sa Game 5 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup matapos ang 195 overtime win gabi ng Biyernes sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Umiscore ng 54 points si Justin Brownlee para sa Gin Kings na isang panalo na ang kinakailangan para makuha ang kampiyonato sa kasalukuyang conference. Nagdagdag ng 13 points si RJ Barrientos habang may 12 points naman si Japet Aguilar at 10 para kay Troy Rosario. Nanguna naman para sa defending champs na TNT si Chris McCullough na may 38 points. Ang Game 6 ay muling gaganapin bukas sa Araneta Coliseum sa ganap na 7:30 p.m. Mula sa Sports Radio, ako si Team Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor at Engineer Jabel Lustre, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa at sa katauhan naman ni Tommy Reyes mula naman sa PBS News Division. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
0: Radyo Pilipinas.

0: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place.
2: We're online 24/7. 24/7.
3: Bring happy to your home.
4: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
5: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
6: Lactopuffy.
4: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
4: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
5: Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy.
5: Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
8: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.

0: Coffee Health Alert. Ayaw patapti og sipon og gubo ang imong pamilya. Dili kaayong makuha ang sipon og gubo, maulan man o muinit. Mao nga protektahi ang imong pamilya, ilabi na ang imong mga anak ni ining mga sakita. Liguna ang ilang immune system, pinaagi sa pag-inom og Lacto Puppy Health Drink, nga puno sa good bacteria nga makapaligon sa immune system sa lawas. Free your family from diseases. Paim na sila og Lacto Puppy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce o bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Sa Zoom, kini ang DYKC 5 Station 5 ang inyong radio.

0: BP.
1: Herbuflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag gamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
2: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-lacto.

0: at nut para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
1: Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
2: Bring health into your home.
3: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
4: Oras sa gabay sa kalambuan, alas 12:11 sa kauntuhon.

Maingot to Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na tibok kalibutan. Pamaagi sa tong Facebook page Bantay Radyo Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Madungog po ta sa tuang naka-hook up karon nga mga radio station. Ang ato ang 98.1 DYPS Betty Radio Tuburan. Oh, maingod to nyo diha Sir John Manggubat, atong station manager. Silang si Renel, Sir Roland ug atong mga ka-I Love member des Tuburan nga naminaw ning ato ang programa, no? Pamaagi sa DYPS Betty Radio Tuburan. 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan na diha si Sir Alan Rosite. Ato ang mga taga Sambuan diha, maingod to. Oh, kumusta? Maing pagpaniod to nyo tanan diha. Adlaong Biyernes, Pizza Dusinas Buwan sa Hunyo 2026. No, niya Independence Day ika 128. Oh, araw ng kalayaan. Ato mga holiday ron ato mga trabahante. Ito mga private nga mga companies or uban nga way dinalian nga trabaho, gahaliday ron. Pero kung trabaho ka karon, automatic, no? Automatic, double pay siguro, no? Murag muanay palisiya sa ato ang dole, no? Nining adlaw sa kagawasan, sa ato ang gisaulog nga silang si Renel, si Roland, o atong mga ka-I Love member des Tuburan nga naminaw. Kanang pagpakamagabayan ba kanang mga magkasinabuta o panaghiusa, no, kaning ato ang kita mga Pilipino aron makabot na to ang kagawasan, magtinabangay ta, magsinabtanay ta, di kining ato ang siging sumpaki, no, siging ga singan ani murag binatbatay og mga di maayong buhat, di maayong pulong diha sa labi na gyud nakaibaw naman ta sa mga balita na to sa Senado, no, kay murag imbis kita diring nasa ubos, kitang mga mag-uuma, makaingon na lang po ta nga tay, nagkaguliang man, no? Inana lang yun, ato ang, kita normal, neutral lang kita. Dire, nga isip, nananom, o nanguma, o namuhig mga kahayupan, para ato ipakaon anang nagsaling gubot diyang mga labaw na to, no? Atong mga kadaguan sa gobyerno. Kita mo yung maapiktaran, dire. Sama aning ato ang, biskay dagko og madawat ang ato ang mga mag-uuma, wa na lang gumikan sa dili na lang iaprubahan kay dili man ni ako. Okay na ba, no? Mauton kayo, mapiktaran ta, mapiktaran ang ato ang ekonomiya diha sa labi na gyud sa agrikultura. Wala nga sa di pata mo adto sunahan, ato asang pasalamatan ang ato ang nagpasiugda ni ato ang programa. Way lain ang ato ang former board member sa 30 District to Sugbo og CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang GP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to niya, Attorney. Niya, ako sab di ay ang inyuhang kauban karong orasa, William Rasmuyet. Maghisgota og mga dugang kahibaw para sa ato ang mga pananom, panginabuhi, or pagpamuhi og mga kahayupan. No? Niya, natay mga agribalita nga atong ipadungog karon kay atong pasidunggan pod ang nangusog ni maong mga programa, no, dire sa DE Central Visayas, no, ato ang Region 7 nga Department of Agriculture, no, gipanguluhan sa ato ang director, no, Director Angel Enriquez nga

manok, baboy, kuguban pang mga kahayupan. Kanya, ayun so mo, ang atong mga waste, atong mga hugaw sa atong mga manok, hugaw sa atong baboy, o guban pa na ito ng mga kahayupan nga maka-agni sa langaw ba? No, ato ang i-disinfect sa ato ang insumo. O di, pwede sa ni magamit sa ato ang mga basurahan. No, ato ang mga kitchen waste nga hugaw diha nga malata, nga mabaho, dugok ang langaw. Para way langaw, way baho, atong i-spray ang ato ang insumo plus. No, mauna ang mga product ni Asil Laboratories Incorporated. Unya na apod ang Lacto-Papi, ang Lactobiotics Worldwide Corporation nga moy naghimo sa Lacto-Papi food supplement og sa Lacto-Vital nga food supplement. Og naapod tay mga soap, no, mga sabon. Ang ato ang carrot soap, papaya soap og uban pa na mga product ni Lactobiotics Worldwide Corporation. Unya kahinomdom ba mo sa ato ang mga igsuon nga pastila, no, na nga luoy kayo kay kami sige mamig balik-balik yo dang dapita diha sa region 12, no, diha dapita katong naigos linog patag yun na diha, no, lampi na diyang dagko gyud nag mga na mga basakan pud dang dapit kaninaw karon murag luoy kayo ato mga mag-uuma pud dito ka naapiktaran sa maong linog dito sa Mindanao. Kanya, ampo lang na to sila nga maka lampas na sa maong mga trahedya ang ato mga kaigsuunan nga nahimutang dito sa maong dapit, no, sa naigo sa maong linog. Kanya, ato ang ding ipang shout out, no, ato ang mga kaigsuunan or mga kaubanan sa mga I Love Project, labi na gyud diha silang Sir Nulan Tulod diha sa Equalizers Farmers Das Tuburan. No, sa nangaging Sabado, dito to sila sa Barangay City. No, ga-seminar po sa mga sakop o mga membro sa maong barangay diha sa Barangay City, Tuburan. Usaon pagbuhat sa Birme Compost. Kanya, silang Sir Archie Irag, silang Boss Elmer, maugin na ito ang instructor diha sa usaon pagbuhat anang Birme Compost diha. Gikan sa pagpalata hantod nga mahimong Birme Compost. Unya ang yang mga sakop, no, sa Equalizers Farmers diha maingod to ninyo diha sa Tuburan. Unya na pud diri kang Sir Bic, no, kang Bic Suico, ilang equalizer diha nga diha sa District 3, no, kaning ikatulong distrito Sugbo. At mga sakop diha gikan diri sa Barile, Luginsan, Pinumungahan, Toledo. Oh, Luginsan, Toledo, Barile o kaning sa mga sunod ani kaning Balamban, no, Balamban, Asturias o Tuburan. Pito kalungsod ni ang distrito sa ikatulong distrito Sugbo. Mao na nga ato ang kanang palakpakan kay kugihan yun kaya ni si Sir Bec Suico magsuroy-suroy labi na karon iyang bag-o nila nga tumong kaning sa nang dawat ug tupad nga patamnon gyud, no, nagyoy tamnanan para naay mapupo nga mga kamatis o naay mapupo nga mga sibuyas dahunan sa ilahang mga tagsa-tagsa katugkaran, no, kana gamit kay ni ato ang product, no, kay organic man eh nya paspas mo tubo dali ra pud makakita pag harvest ang ato ang mga nananom labi na kani wa ni maanad og pagpananom kay lahi pud ay lang trabaho nya laayo ni kun dugay makakita og bunga. Layo ni og niwang kayo ang sibudahunan, di ba? Murag di ni ganahan mamubo matag adlaw kung tan-aw nila nigdungaw nila diha sa ilang nataran, ilang tanuman, ilang kaang nga luya pud kayo ang ilang mga gipangtanom. Mao na nga gamit gyud ta aning ato ang Lactoplant, no? Ang katong gasa kay ang unsay imong gisud nga mga yuta diha nga minus nag resistensya mas nindoto kung imong sagulan atong gasa, no, para dili mo bantok ang imuhang yuta kay sige pamubo kara adlaw mo bantok man madugay labi nagnas kaang, oh, labi nagnas kaang nga eksakto ra pud gidakon ang kaang tamna nimo usa ka punuan nga kamatis kay wa lagi lugar, no, naara na sa nataran kinahanglan sa gulan nimo atong gasa, usa ka baso baron nga gasa pun-onto nimo og yuta ang imuhang kaang
akan na di na mo bantok ni mohang yuta nga sodas ka angay mo gipatanom og tam nagtag sa kapunoan nga si Boss Dahonan di nindot ang pagtubo, nindot ang pagdagan sa iyang mga gamot, no, sa unsay imong gitanom. Ya imo po nang isprehan og lactoplan kay aron naapod siya ay pulyar, no, nga gipang spray nimo para himsog yod ang imong tanom. Maganahan ka, mamubo, inigdungaw nimo, green kayo, nindot kayong tubo, tagko kayo bunga ang imong kamatis, murag mahadlok ka kupo-poon sa lain, no, pero luyahon ngayon na, murag pasagdan na inog samot ang ato ang kaning ipang tanom diha kung di batiman og insakto unya dili pod insakto ang mga pag-fertilizer ba kanang pagpatambok na to sa ato ang gamit kayo ni ang product ni Asil Laboratories Incorporated nya ang uban pod nagkaton og pamuhi og pagpaitlog ni mga manok, no, tagpila ka number of heads na 50 na 20 ra ka heads nga pagpaitlog.

0: kag baboy, ang usa ka litro nga tubig 10 ml. Monay atong ipainom matag adlaw sa tuang mga binuhing manok o binuhing baboy. Nya asa man mapalit, no? Asa mapalit ang product ni Asil Laboratories Incorporated. Kung layo mo sa Pacifica, arita sa Lazada o Shopee, no? Ang link na dire sa tuang comment section kani sa atong programa karon. Makita ninyo ang link diha nga naay Shopee o Lazada, mo click na ninyo or di ba inyohang i-search diha sa Shopee Asil Laboratories Incorporated na makita na ninyo tanan unsay produkto ni Asil, mo pili mo dito unsay inyong kikinahanglan. No, gikan sa pulyar, lactoplant, antika, icon o para sa kahayupan, no? Unya Lazada, pwede pod. Pwede po na sa Lazada inyo po nang pangitaon dito sa siya, sa link, no, da dire sa ato. Unya mutawag mo dire sa mo ang sa ato ang program dire sa ato ang opisina, na pud miss contact number dire nga mo po inyo ha maka-order mo, no? Maka-order mo diretso kaning ato ang 09 sa maning number ani, no, sa ato ang opisina. 0926 655 0212. Akong Osbon. 0926 655 0212. Mao na, naay mutubag ana 24 hours diyan nga mutubag ana bisag gabi eh. Automatic tubagon mo. No, na si isa diha nga mutubag mo, mo assess ninyo karon mapaputos or mapashape kung unsay inyong orderon, no? Malactopapi man nga food supplement, Asil product man, automatic mo serve ni kani nga number, no, mo tubag ni dayon. Kanya alas 12:28 naman, no, sa kauduhon, maminaw sa taog mga mahinundanong pahinumdom.
1: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong giginhanglan. Lactopep 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Matrakin, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abtik ang imong mga manok panabo.
2: So, free-ranging pa lang, igamitan na naman eh. Mayo ang ilang tanaw, ang reflexes, ang lihok silang lawas. Dili sila lisod na kondisyon nun.
1: Sa Lactopep, sure winner ka.
3: Digid sayon ang pagpananom.
4: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot na kini sa inyong palawas o palibot. Basa sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahinalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant.
1: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga

0: virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lactopapi Matag Adlaw, 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home.
2: Grow, uban sa Coffee Grow. Usa kini ka probiotic ang makatabang pag-ayo sa papadugang sa nutrisyon. Alang sa mga kahayupan, ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga babon o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan, batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement.
3: Nakasuray na ba mo nga ang tambal sa inyong mga pananom gumikan kay nahurot lang tungod sa uwan? Ani ang solusyon? 3SE Concentrate Seaweed Based Spreader, Sticker and Emulsifier. Butangi ang yung pananom o 3SE Concentrate Seaweed Based Spreader, Sticker and Emulsifier isip sa pagpangandam sa kalisod sa panahon para mutuhop sa inyong mga tanom ang tambal para sa mas mudako o lagsik ang ani. Kini kay gihimo gikan sa guso o seaweed. Gumikan niini ang 3SE Concentrate Seaweed Based Spreader, Sticker and Emulsifier kay makatabang sa pagpahimo nga organic ang inyong pananom. Busa, paminawa ang testimonya ni Bitya Samson sa iyang gamit nga 3SA Concentrate Seaweed Beast Spreader, Sticker and Emulsifier.
4: Ako si Bitya Samson, usa ka farmer sa Dakbayan sa Negros. Sa una, makuyawan jud ko kung magsige nag-ulan-ulan sa mua kay madala sa ulan ang gamot sa akong pananom. Unya, kini madaot hinuon. Sa una, nakasulay jud kong nadala ang tanan akong pananom tungod sa uwan. Pagkabalo na ko aning 3SE, na-absorb jud ang mga gamot nga gi-apply nako. Wala jud na sayang akong pagtanom agi lang sa uwan. Karon kung mutanom nako, dira ko mabalaka kung mag-uwan-uwan kay naaraman ang 3SE panagang sa panahon para himsog akong kutanom.
3: Pangandam sa panahon gamit sa 3SE Concentrate Seaweed Based Sticker and Emulsifier.
5: Alas 12:33 sa kauntuhon, balik sa atong programang Gabay sa Kalambuan, no? Ang ato ang former board member, no, sa Treasurer's Retro, Engineer GJ Sanchez. As consultant on agriculture, may attend dito sa coordination meetings Barangay Gaas, no? Balamban, Cebu. Kauban ang mga barangay, ang barangay kapitan, no, si Kap Ili o ang iyang council diha sa maong Barangay Gaas diha sa Balamban. No, niya talk about agriculture programs of the Cebu Provincial Government under GOBPAM Barikwatro together with Sir Blats Balts Tribunalo. Nya ato ang representative sa office of the mayor ni Mayor Amos Cabahog, no, kugihan jud kaya ning ato ang provincial agriculture consultant, no, si Ma'am Gigi Sanchez, kay bisag layo-layo na ning Gaas, no, Gaas Balamban mutumo tunga-tunga na diya sa Transcentral. Moagi mo Transcentral, maagian ni nganing maong nga barangay. Mo na nga wag yung puas pagsuporta ang ato ang consultant, no, si Ma'am Gigi Sanchez ato ang mga mag-uuma aron mapaabot bisag unsa pa kalayon, maabot yun dito ang unsay maayong mga balita or maayong ayuda nga gikan diri sa probinsya Sugbo gipanguluhan ni Gobernador Gob Pamela Barikwatro, no. Mo na nga atong pakpakan si Ma'am Gigi Sanchez kay bisag unsa mo, asa mong bukira, naagin siya, maabot, maimamat yun nyo, maistorya yun ninyo kung unsa iyang tumong or unsa po inyong katuyuan diha sa unsa inyong gusto nga maitabo diha sa inyong mga lugar, no. Unya, mamasata og mga comment, no, diri sa atoang Bantay Radio Cebu nga Facebook page na si Ma'am Evangeline Parilla, no, advance daw happy pista lungsod sa Tuburan karong June 13 ug mga adlaw, No, happy pista diha sa lungsod sa Tuburan. Kuani kanan unsay patron ni si Antonio Di Padua, no? Antonio Di Padua atong patron diha sa lungsod sa Tuburan, no? Kaloyan tang tanan diha sa taga Tuburan. Kanya na po diri ang good afternoon, Sir William, nakabantay, mga kabantay. Atong CEO, Ma'am Gigi Sanchez, o ang Corona, lanog-lanog na diri sa Sambuan. Salamat kayo, niyo diha taga Sambuan. No, niya, naapod diri ang ato ang si Boss Alan Rosite. Good afternoon, kabantay William. Maingod to po diha, Sir, no? Maingod to po diha, Boss Alan Rosite. Niya, kung asa man eh, nakadungog mo, pwede mo mamensahe diri sa ato ah. Labi na gyud ato ang mga I Love member. Kanya katong gusto pod magpamembro sa I Love, pwede gyud mo no, mamensahe mo personal na ko, pwede ra kayo. Akong i-saysay ang ako ang numero kung ganahan mo magpa-training sa I Love pra-

madungagan po gay nagmay no makadugang tag ginagmay nga mga ideya sa labi na muhig baboy na muhig manok unya kaning nananom no mga mag-uuma pwede na to na i-training po sa ato ang I Love Project kung unsa po itumong sa I Love Project kung unsa po ginagmay nga matabang diha sa ato ang mga ka-I Love no ato ang mga membro maingon mo og nagkinahanglan mo og seeds nagkinahanglan mo og mga inputs nga gikan sa ASEL amo nang ilibre paghatag diha sa inyong association or personal man para makita lang nato unsa gyud ka epektibo ang product ni ASEL Laboratories Incorporated oh di mi wa mi kanang pagpanuko paghatag ni anak kay local manufacturer ta naara ta diri nagbuhat diri Sugbo ya pwede san mo bisita sa ato ang opisina o dito bas planta na to dito sa Konsolasyon. Ito ang mga amigo diya sa Konsolasyon. Itong kaubanan sa buhat, no? Panguluhan ni Tatay Roger Linabok o iyahang mga sakop diya sa production diya sa ito ang production diya sa ASEL o sa Lactobiotic Sugard Corporation. Anya, na si Sir Borges, no? Borges Parilla. Mayingod to, Kuya William. Naglanog-lanog ka diris balay. DYPSBT Radio. Thanks sa pagbasa. Nagkang salamat, Sir Borges Parilla. Kay way puas pagsuporta ni atong programa ang gabay sa kalambuan, no? Inya, happy pista ninyo diha sa Tuburan. Malipayon kayo ang atoang mga membro diha sa I Love Project, no? Diha sa Tuburan kay taghan kay ni sila og unsay ilahang nadawat na pud namo ang inyong mga request. Inya, amo aning pagabuhaton para maapod-apod ninyo pagbalik kung unsay makaya diri sa ato ang company no diri sa tuang association ang I Love Project na to nga kay kaning I Love Project god nagsuportahan ni sa uban nga mga company aron moy mo panghatag dito sa tuang mga kaigsuonan nga gakinahanglan og abono oh kaning ato ang mga fungicide and bactericide gakinahanglan og mga insecticide kay bisag unsa na lang ilahang gipanggamit pero diri na to mga membro mo sa I Love among tanaon, unsa joy libre no among consultation sa inyong mga uma kung unsa gikinahanglan ninyo onya og kanang naapoy mga yuta nga wa na mo ma na inyong gipangtamnan karon ba no wa na mo masayod kung unsay angay iabuno pwede na nato kuhaag sample no sampling no aron ma test nato ang inyong yuta testing nato ang inyong yuta kung unsay angay itanom kung unsa bay angay nga ipangabuno basig sobra na kay na inyong ipangabuno diha nya wala mo kabaw nga maora day inani ra jud kanunay ang abot no sa ato ang taong atong paliya kay gumikan patuyang ra man ta wa man ta kabaw unsa di angayan nato nga itira nga mga abono or atong ipakaon sa ato ang mga gipangtanom nga mga o tanon mana pwede nato testingan no pwede mo mutawag na mo no dire aron tabangan ta mo makuhaan og testing inyong yuta nya ang I Love na mo'y muda diri sa province man or ma-region. Nya paluapon lang mi ninyo para makita pod unsa jud gikinahanglan diha sa imong yuta. Nindot kay ni, no? Nindot kay ni nga oportunidad nya katong mga dagkog yuta.

0: an ng dagkog daruhan ya bisa kon saog pangabuno sa maisan maoro gyud abot. Oh, mo na bisa di na mao ba kana wa na mamao ang pagmagabuno gumikan sa acidic na kayo nya dugay na pug kayo sigig panggamit aning mga karaan nga mga buno. No, mo na nga atong testingan yung yuta. Tawag lang mo nako or tawag mo sa I Love Project or ogdool mo sa atong mga I Love coordinator, pwede ra mo matabangan ni ana. Libre, no? Wa na ibayad. Na may mga ID sa among I Love, libre ni, no? Wa ni bayad. Onya, mo fill up promos form. Ay nagtan-aw niyo, mabasa ninyo unsay naasod sa ID. Oh, mo palit mo product sa ASEL or Lactofapi diri sa mo opisina. Kung nakay ID, automatic discounted ang imong presyo nga imong ihatag diha kanimo. Okay, nya. Ang Lactofapi mao jud ni pangpalig-o na to. Dili lang atong mga manukan, babuyan o mga unsa panganan eh, atong mga tanom moy tambok ang kitang nag-ugmad perting luyaha. Hainom tag Lactofapi. 3 times a day, katulo sa usa ka adlaw 30 ml. Mapalit ni sa tanan mga local nga mga pharmacy. Ug namo diha sa Sambuan, naa ni diha sa Acacia Pharmacy ug sa Lucitas Gutana Store. Ug namo diha sa Toledo City, Agay sa Nugran 360. Ug kaning Rose Pharmacy diha sa Toledo. Kanang Balamban, namo sa Balamban Siniang Pharmacy ug adto sumo sa kanang Pundol, no? Gaysano Grand, Agay sa Nugran das Pundol. O Gaysano Grand, o Gaysano Country Mall dito sa paingon dito sa Tricentral ng Balamban. Unya pinamungahan na sa Crystal Pharmacy o 360 Pharmacy des Tuboran. Unya ang ato ang mga taga Negros nga nadungog ang nakadungog aning ato ang DYAG One Heart Radio na diha kung asa mapalit diha sa Tayasan. Angels Pharmacy, Curis Pharmacy o Ike Pharmacy des Tayasan. Ayungon, ay butika jail diha sa Ayungon. Kompleto na og stock sa Lactofapi. Taga Himalalod, no? Diay butika Genesis og kaning New San Sebastian Pharmacy na diay sa La Libertad og Gihulngan. No, nya ang Dumaguete City ang ato ang Negros Crown, Negros Grace Pharmacy na nay mga stocks nga Lactofapi og di ba? Rose Pharmacy mo diay sa Dumaguete City ay na may Rose diha. Mapalit pod ang ato ang Lactofapi food supplement, no? Unya karon alas 12:43 naman sa kauntuhon ato ang tawagon ng atong technician, no, dito sa Davao area si Sir Mark Crosima. Unsa po yung mga update, no, kay na-appel baya po ni dito di kauyog do paglinog mana ato ang unsa na atong mga mag-uuma pagpang-spray sa atong mga produkto atong patawagan sa atong technician si Sir Remark Crosima ato ang technician dito sa Davao area. No, manya ay mo kalimot mga manok panabong, no? Mga manok panabong paimna na ninyo og Lactobet. Labi na karon nga mag-uwan-uwan na para mawang stress sa tong mga manok. Ano, ato mga piso nga gagmay. Paimna na og probiotic. Naatay mga product ana ang ato ang Lactobet nga probiotic animal nutrition para mawang stress sa tong mga piso or katong mga dumaga na basta mga manok nada 5 ml per liter water. Inom pa inom na matag adlaw aron himsog kanunay ang ato ang mga manok panabong, mga manok pa itlog o mga uban pa na ato ang mga kahayupan. Yes Sir Mark, maingod to.
1: Yes Sir, maayong to na.
0: Oh, kumusta man?
1: Tara mga naminaw.
0: Kumusta man ang Davao region o paingon dito sa Jinsan?
1: Quick update lang, ang Davao region medyo natarog na siya gamay sa linog, pero in terms sa Jinsan og mga kasikbit aning area, murag dako-dako yung damage, no? Dili lang sa infrastructure, pati sa gagante. So, stress po ako bang tanom kay grabe ang linog, o ba nga buak ng yuta.
0: Sir Mark, ang itong mga kaigsuunang mag-uuma in town nga nag-maintain na sa itong produkto sa ASEL, sa may mga update nga mahatag ni Moderate sa atong programa karon.
1: Naday ko sa kuan karon. Naday ko sa field. Medyo hala pa kong kamera na. Naday ko sa field. Natadri sa kalabasaan. Tanawan na yun sa kadako ang kalabasaan. Harvest na yun.
0: Isa. Sa di pata mo abot anang kalbasa ba? I-anunsyo daw kuno tong imuhang kuan. Be, imo naunsay diin manawa tong imuhang cellphone. Aro bisag na nakadungog na to, nagsunod itong programa. mapauli to niya kay gamit

0: Dali, bisa ko saog tawag.
1: Pero mo...
0: Boring ra, dili man.
1: Mukiring ra, mukiring ra.
0: Yes, sir. Lagi plano yung uli, sir.
1: Basin, ipanawagan. Ipanawagan kay Basin o nakadungog o nakakita niya itong programa. Ikaw din si Mark Rusima. Sige, palihog ko, sir.

0: posting sa Facebook na dito tanan no. So basin day basin nung may nakakita or unsa ba pwede ra kayo uli or kontakon niyo ako number or Facebook Timework Jero Sima no sa mga nakadungog or sa mga gusto lang no maka-share basin ay masig namin na dunggan ba nga nakapunit og cellphone ana dire ra sa Baras Digo City.
1: Ang ASI Laboratories og mauli na Sir Mark, ang ASI Laboratories Incorporated mo'y mohatag og ginagmayng pahalipay sa makauli.
0: Ay, salamat. Salamat po kayo sir no sa support. So okay, dugog mo no. Basindeg na nakakuha na naka unsa na nga makauli. Sa ato cellphone kay daghan jud kay files na ko didto gyud. Ang mga data didto na dito tanan.
1: Okay, Sir Mark, kaning imong nahimutangan karon, unsa man ning dapita?
0: Ana ko diri karon sir sa unsa ni sir? Kung sige ta magdato aning Upper Neptune nga lugar diri sa Bansalan. Bayutakay Bansalan, Upper Neptune nga purok. So nagkonsulta diri og farm, ang sitawag ning kalabasa.
1: Kalabasa.
0: Almost 5 hectares. Oh. Almost 5 hectares.
1: Kanang 5 hectares unsa man kalabasa na tanan gitanong?
0: Yes sir, kalabasa tanan.
1: Mo nay paingon diri si Bo. Kanang kalabasa paminaw ko. No, tagsa ka wingbang. Tagsa ka wingbang karga.
0: O, pang ketchup doon sir, ta?
1: Ah, pang ketchup. Okay, unsa may kasagaran? Oh, unsa may kasagaran nga sakit aning kalbasa, Sir Mark, kung gagmay gikan pagtanom?
0: Sa gagmay pa sir. Ang among yung nabantayan nga mga sakit-sakit diri kaning dabdab nga ginatawag kaning magilo bitang dahon sir. Mao pud ni ang cause nga nganong ni adto ko diri ron kay para makita na to ang sakit sa ilang tanom. So kanis ron medyo inganig dagway ay.
1: Ano, kana himsog pa na. Himsog pa na o na yellow na na?
0: Yellow na sir, buti kay maklaro ako sa cellphone. Para sir, yellow. Yellow ng dahon sir. Kay
1: unsa may
0: wala siya ka na
1: sa may tawag na?
0: Sige na sir. Dili sa mo sir ang proper term na sir, tip burn. Bisaya, sa Bisaya nga, sa Bisaya po nga pamulungan, dabdab.
1: Dabdab?
0: No, dabdab.
1: O, kana na yilo-yilo, kung dag ang dahon?
0: Oh, daghan kay sakit si kalabasa among good sir. Although gamay lang siya gasto kung ibutang nimo siya sa kwan kay nimo ra man siya pasagdan. Pero ang atuang ginaingon diri, dili man gud mabuhi pud ang tanom ug dili na to tagaan og mga pagkaon ni mamura og tawo. So kani si sir man gud organic din. Organic din si sir, wala pud siya nagabutang og ginatawag na abono sir. Dugay na gyud. Pero ang iyang gika problema an sir, although okay ang iyang kwan, okay ang iyang pamaagi, pero ang pagplasta sa yuta dili kay nga nag herbicide mangod sir before planting.
1: Okay.
0: And then ako isip kita dugay naman kita sa organic sa asil. Basta pag wala siya nag-apply lagi gin organic, abono, chemicals. Ang mahitabo mangod sir, bisag ka mo sa mga naminaw sa mga mag-uuma, mo degrade og mo baba jud ang soil fertility samot nang ma-applyan og herbicide no. So kamo kabalo gyud mo mismo ana nga mobalik og acidic or sabay tawagan ng ayahang fertility mo back to zero kay tungod sige tag apply herbicide.
1: Okay.
0: Although wala siya nagagamit lagi og ganang ibang produkto pero sangan nga nag herbicide ka wala na gyapon. Mura na gyapon ka og nagkuan. Mura na gyapon kag naguba og yuta ay tungod anang sige na to gamit og herbicide.
1: Sir Mark, kaniba kaning nakita na to karon nga unsa may matabang na to ani unsa may mahatag nga solusyon ni ani sa to ang produkto sa ASEL?
0: Kani kay nabutay kita niya po na about sa solusyon. Maong ni adto sila diri kay ay maong na adto ko diri kay nangita ko posible nga solusyon sa ilang problema kay unang-una sir sa ilang problema dabdab katong gingon ako.
1: Yelo.
0: Napo check curling virus sir.

0: Murag kamatis ba nga? Ang udlot, mukundol. Kundol ba'y tawag na ito? Tama ka ito yung ha?
1: Mulukot-lukot.
0: Kunhod.
1: Oh.
0: Kunhod, ay kunhod. Ara, ingali. Ay, ito.
1: Ara, oh. Sir. Maglukot-lukot ang udlot mismo sa kalbasa.
0: Yes, sir. Maglukot-lukot yun mismo.
1: Mm. Okay. Kani, nakita man ni mo diha gyud unsa gyoy sakit na naanay dapat nakaron diha sa kalbasaan, luliman po kaning 5 ka ektaryang kalbasaan. Umaw ni mamunga ang tanan, pila ka puno ani matanom ani. Basta dili lang maigo anang kanang lukot-lukot sama ni ana, no? Kanang curling virus na tumoy sa kalbasa, kanang udlot silbi sa kalbasa nya mulukot-lukot, makapiktar man sa pagbunga. Di ba, Sir Mark?
0: Yes, sir. Kay ang udlot man gud mo ni nag-provide og bulak. Din pag pagmukulot ug mukunhod siya, sir, walay bulak na ma-provide, walay bunga.
1: Mm.
0: Ang kalbasa. So kani dre taysa. Kani nga part dre, sir, 5 hectares. Kalbasa gyud pare sala.
1: Oh.
0: Then mutabok taw nya kana dre ka part another 3 hectares kalbasa gyud pon. Kalbasa gyud pon, kalbasa gyud sa tanan.
1: Grabe ang dako ang kalbasaan, no? Unya,
0: puro sa kalbasa gyud ang tanom perminte.
1: Tan-aw nimo matabang pa ba?
0: Sa akong pagtanaw karon, sir, kaning apart, kaning 5 hectares dili kaya tabangon.
1: Mm.
0: Kay naman tay asil products.
1: Sige.
0: Nako na mga nakita ng mga insect, kanang hoppers ug millibugs na sa ilalom sa dahon.
1: Ilalom dahon.
0: Kaya siya tabangon sa icon. Kasi icon insect repellent ug na siya kwan ba? Na siya action bitaw sa mga dahon-dahon ani kay ang kasagaran man gud ani mga hoppers, sir, ug dili sa ubos na sa ibabaw niya ini maplayan og icon, dili na sila mapenetrate ba. Okay. Kay naman siya repellent action pinaagi sa NIM 3, no? Maayo kay pagkagama ang atong produkto.
1: Sir Mark, tapos, ay sa Sir Mark.
0: Yes, sir.
1: Gikan ta sa una nga atong product, ang Lactoplant, asa man dapita, magamit pa ba diha or dili nang kinanglan?
0: Magamit jud kayo, sir. Kay sa akong giingon ka ganing na, ni baba ang fertility sa atong yuta.
1: Mm.
0: Kay sige tag herbicide, oh. Sa wala kabalo o sa mga nakabalo, si Lactoplant, isa siya ka soil, and for isa siya ka biofertilizer o foliar fertilizer. Kung sige nabuhat ni biofertilizer, katong bio nga life ka nasa sulod si Lactobacillus, iyang ginabalik og balik og pa-fertile ang atong yuta. So isa na siya nga dakong tabang sa sige herbicide sa mga farmer. Tapos foliar fertilizer pag siya nga dapatabang. Ug kung tahay na ay dili kalusot na bulak o matagak nga bulak tungod sa ulan og sa sobrang init, matabangan na niya nga palusot motong mahimog bunga. Pero ang main reason jud ani dire kay tungod kay bati kayo ang yuta kay sige apply og herbicide, katujod si Lactoplant, no? Balik og fertility, balik og katambo,
1: okay.
0: Dili na mga apply og abono.
1: Okay. Number one na itong gamiton, Lactoplant, para
0: pagpaulian,
1: pagpabalik, yes, sa yuta, pagfertility sa yuta. Ikaduha, kanina nakita ni mga kaning yelo-yelos dahon. Unsa may angay na ito, dapat anigikan sa asel nga product?
0: Sa ako ang pagkabalupod, anigod, daghan kayo ang cost ng yelo-yelo or dab-dab, tip burn sa basa. Una na, sir, sudden weather conditions, nagainit og kalit, nagaulan pud og kalit, medyo stress si tanom.
1: Mm.
0: And then katubi tong herbicide na tong giistorya karon. Isa po to siya sa reason na mag residue jud ang herbicide.
1: Cost so, sa herbicide. Oh, cost po na sa herbicide.
0: And then ang isa po, sir, sa mga fungal or kanang causal bacteria, kanang insect ba, like si leafhopper, sir, gikan siya sa butang natog sa gingan, na siya virus dito nga tick burn virus Japan, then ambak siya dire, mukatag sa dire, no? So virus, bacteria and fungi pwede nga mo-atake aning yelo-yelo. So ang ato yung pangpugong ni prevention is si Antica jud. Kasi si Antica makapugong antifungal siya, antibacterial, then nematodes o mga other specimen nga didalaan na pwede kay pugong ni Antica, no?
1: Apil pa ang kanang lukot-lukot.
0: Yes, sir, ang lukot-lukot apil na siya, sir, kay curling virus. So in virus man siya do, naman tay antiviral nga effect si Antica. So basta sakto lang gyud ang pagpamagi sa pag-apply, dili kita pakyason sa asil products, no?
1: Okay. O katong giingon nimo nga nay mga mananap nga may dugok, ang icon na to moy mo spray ni moy mo sumpo ni ana.
0: Okay, naamang gi siya mananap. Katong giingon ako bag-o lang gyud na mga katong naglupad-lupad ba kanang mga hoppers bitaw kag ikaw sa ubang kamatisan, ubang unsa ba nang lugar ay gitugpahan niya mo tugpa.
1: Okay, Sir Mark.
0: Bisan pag wala pa na sudlan, mas may pagbutangan lang ginatudanog icon ni.
1: Para, okay, mar kating-kating ang imuhang signal, pero bali ato ta sa Antikano, kato ikatulong produkto na to nga mo'y mapa sumpo sa mga kaning mga insekto ang ato ang icon. Sir Mark, go ahead, Sir Mark.

0: abang sa atong praaning kalabasa. Kay si kalabasa sensitive ra ba basta magbulak na or mag magbunga, kinahanglan gid siya dili pwede siya tarugon basta mapahuman na siya og paupa kay para ang ihang mga bunga dili ma dili magkalata-lata.
1: Mm.
0: No, dili pud mo gamay dapat sakto jud. So isa gid na sa cause ana kana mga mananap mga antiviral, antiviroid kana gikan sa sagingan mo ang bacteria niya, ambak sa bunga niya.
1: Ah.
0: Kato kay naa na di fungus or bacteria. Malata na noon ang bunga, dili na noon kapadayon. So mas maayo gid ng kuno, mas maayo gid ng prevention ta. Icon, apply ta, antika, 3SA. 3SA number 1 kay basta sige ulan.
1: Mm.
0: And then lactoplan
1: para kuyog sa na, mga kuyog na kanunay aning kuyog na kanunay aning tulo na to ka product no, ang lactoplan, antika ug icon. Ikuyog jud kanunay ang 3SA sticker.
0: Yes sir, kay number 1 jud siya sa kuan, number 1 jud siya sa kuan sa mot na sige ulan karon. Dili pod na to mabala ng condition sa kuan ba init ya ulan ug kanit may nang nanatay pampugong daan.
1: Mm. Sige, Sir Mark, kaning daghan ba kayong nananom po na mo diri og kalbasa ba? Nga nakadungog na to karon. Labi na gud kaning taga Tuburan, paingon dito sa San Remigio, diri Sugbo. Daghan pong nagkalbasaan. Pero nakita po, sumasama at papariha aning sakit nyo na nakita nila silang mga uma, labi na sa kalbasa. Taga-ira gud o kanang murag ideya or kaning insakto nga pag-iya sa product na to sa ASEL Laboratories Incorporated para madungog sa nila kung unsay angay nga pagabuhato nila sa ilang mga kalbasaan. Antika, so, icon, lactoplant, mo ginay atong gikinanglan unya ATML pa ba atong gamito ni ana nga ug masudla na ba?
0: Ani sir, medyo madungog na ba sir?
1: Yes, dungog na. Oh, da na lang. Stay put lang dia.
0: So sa ako ang sa akong prevention and curative method, so sa wala pa nasudlan, 80ml jud kada napsak sprayer sa tulo ka produkto, antika nga para sa fungus ug bakterya, icon nga para sa insect ug yung itlog, lactoplant para sa foliar, para sa soil degradation ug sa mga malnutrition ba nang si tawag nang kulang-kulang ang mga nutrition sa atong tanom, og 5ml nga 3SA kay para mo pilit dili mo washout ang mga atong gi-apply hilabi na nga ang atong mga produkto plant-based. So pag ingon tag plant-based na siya mga nutrient nga mapilit sa dahon, so pag na 3SA dili gid siya mawala, no? So sa prevention na to 80ml every 3 days gud na kay diri man gud sila every 3 days pod gikan sa pagtanom, gikan sa pagtanom every 3 days gud 80ml.
1: Okay,
0: so pag mag-curative na ta, pag nasudlan na, naadaghan yung nawata na diha, pag masudlan na, unsa may pamaagi sir, unsa may maayong buhaton.
1: Mm.
0: So si kalbasa, lahi si kalbasa, pag mulabong na, kamo, nakabalo mo, nakabantay mo, nga pag si kalbasa, mudaghan ang, mudagto ang dahon, na ay din din siya, dili makalusot sa ilalom. So, ang amuang dosage na sa kalbasa, muagi yung kung 120 kay icon, 120 po kay antika.
1: Mm.
0: Yeah, 100ml kay lactoplant, samot na o gabantay mo nga degraded ang inyong yuta, no?
1: Oh, okay.
0: So, 120 every 3 days gyapon ang atong curative.
1: Para sa kalbasa?
0: Para sa kalbasa na siya, sir.
1: Okay.
0: Kaya kanina, daghan kanina,
1: dako, Dod, dako, oh. Dako kayong kalbasaan. Sir Mark, ipadungog na ko, hurot na po na itong oras. Ipadungog ang imuhang mga contact number kung napay mga sama ni aning dia kasikbit dia sa region nimo, region 11, region 10, region 12 nga nakakita ni atong programa karon aron mabisita or gusto silang magpabisita personally nimo.
0: Much better no nga kontakon sa kunyo sa Facebook kay ako pang ni-recover akong ubang Gmail. Then ang sa number pod okay naman to ako isa ka number kay timing dito nga nagkuha kog number ba, nagilis kog SIM. So ang number nako sir 9663386561, then ang ako ang Facebook Raymark J. Rosima, and then ako unta ding